0: numero uno sa balita.
1: Luka ba't sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang gipinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida, salamisha.
8: Fuego blend, jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaoban gid nato kanunay ang bida salamisha. Ang fuego blend, jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung aroma ba kay ang aking TL kay nang nangauga siya ang kanang kuhan. Tamad.
10: Naon sa tayo mo? Naitsamad yung TL?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
10: okay.
11: Nangauga.
10: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
11: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
10: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ang aroma, nauga.
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
10: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
11: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
10: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
11: Lima ka buo.
10: Okay.
11: Lima ka buo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
12: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Happy anniversary.
17: I love you. So beautiful.
16: Akong gift ni mo.
17: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di pa.
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
18: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
19: Huwag ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
21: Aside from school, what other activities do you do?
22: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
21: Oh, are you getting stronger?
22: Of course. The Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
21: Do you still take Vegemax nowadays?
22: Of course, Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
21: Oh, great. It helps you a lot, right?
22: Yes, of course.
21: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
22: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
21: Oh, thank you for sharing, Victoria.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
20: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Lu, nganong katakya ang kaman?
6: Sakta kayo, hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay, kasakta sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan, or sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag, maokin eh, ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
20: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
19: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
15: Oh, higala! Di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
19: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD Quezon Printing Services.
19: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
24: Kumat kayo gamit sa itong produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpaalang kapsula mga kaibigan. At paminawan kini mo ang testimony.
25: Vegemax wala ng sakit, yan dugahan. Ipainom na ko siya, Vegemax Plus, ba? Nawala ang sakit siyang dugahan. Ginapainom na ko siya kada buntag. Nawala ang sakit siyang dugahan.
24: Okay.
25: Kanya, pag yan, pastor, ka na akong papasaon na nagsakit, di siya kaginawa. Nagpalit ko ilan ng liting asalo o kaming Vegemax, lima kabuok. Ako hindi pa yun, isa kasi man na, naulihan yun ako papapasok po. Namahay yun ko pasok, kay lima rin ako napainom niya. Kaya wala mang gawin istak apel ni ng liti. Oh. Wala istak ba niya. Kanang, pero karoon pasok na, maligyan na yun ko pasok. Kaya nga akong papato, napagyan ako nga, naulihan siya. Pero walang yun ako napadayan o painom
24: okay.
25: Kayo.
24: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga. Namahay yun, salamat
25: pastor.
24: Kay Gaya.
25: Makatabang yun ang Vegemax, pastor.
24: Okay.
26: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
0: sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: May good news.
1: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Ania na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
2: sama sa large format outdoor sticker,
3: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
0: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
3: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
4: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
6: Ayos ang kami, G-Max.
7: Yes, dugay ra kami tibok pamilya. Gawa sa papatyak mama.
6: Mo na ingon kanina nga ang PGMAX sa tayo sa dalugan sa imong anak. Sinita po.
7: Baby pa siya kanang mga months pa siya kanang inahan ka nga di ka kabalo magpaligo pa. Kanang magmadok pa ka. Sudan yang dalugan og tubig tapos ingon din ako mama nga advice ko niya nga butangan lagi PGMAX gigapaho naman to siya pa. Yan, oh, yan dalungan. Ibubuan na mo isa din. Mo din to, nagnay nang gawa sa iya nga tubig nga mura siya gana. Kay ito pa. Oh, mura pa ikas. Is, kato, mga taod-taod po to kayo. Baho naman to sa iyan dalungan. Tapos, mula gito, BGMAX, sara yun ka buuan. Iurot yun din akong isa ka capsule sa iyan dalungan niya. Iawas pagaling uban.
6: Hmm. Kausal din yung uban?
7: Oo, kausal lang.
6: Sa
7: akong bana day tuod, kaning mawagya punto niya, nailika mo siya sa kuwa nga, nag-ihilagi daw ko siya o dugo. Bag-ulang po, tapos mo rin to, nagpait ko ni BGMAX, then una na kong painom sa kaduha rin, ana din siya nga, kuwan daw ko no, sakit daw ko no kay panghidin, nakaihi daw ko no din siya tibugol, na dugo naman to rin. Pagkakuha na dahil yun, sa gunso na din siya ihi-ihi nga, wala na yung sakit. Pero mo lagi na, maski pa, sige pa siya ihi-ihi na lang yun daw kuno. Pero lami na daw sa paminaw.
6: Hindi na, ano, wala kayo
7: nung po dito. Wala na.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangkasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbo po kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Alas 8.48 sa bundag. Kamupadayong naminaw sa ito programang Baruganan. Diyan, paint and sticker mutin sa iyong masakyanan. Gamit ang nano ceramic og 3M. Sticker sa truck, multi-cab og tanan klaseng sakyanan. Samtang ang Jan Deloring, mutahi sa tanang klaseng school and office uniforms og baga athletic uniform. Ananimutang sa Purok 17 Hagkool, tapad na yun na sa Booster Gas Station. Cellphone number 0916-841-0722. Pangitaan lang si Jan na dingga. Ang tag-iag tagdumala sa Jan Paint and Sticker and Jan Deloring. Ay, katong mga wala pag yun kasulay, katilaw o giniang authentic Indian food. Ay, lami kayo. Diha ra mo sa M's Biryani House, Dias Lumbo. Ilawan giniyo kailang ilang lamian. Diyog kayo ako, katilaw, diyog basta balik-balik. Ay. M's Biryani House, diha sa Lumbo. Paingon mo Lumbo na sa left side. Tapad na yun na sa Rosie. Sa M's Biryani House, the authentic Indian food. Ana kanila ang chicken chicken masala. Chicken na ba? Kagahit mas dila. Chicken masala. Chicken biryani. Beef biryani. Beef masala. Spicy egg with pita bread. And chicken curry. For bookings and reservations, tawag sa 0915-746-3266. Oga 0951-808-1940. Pangita lang si Gigi Urungan ang dagiag dagdumala sa M's Biryani House. Sulay mo kao, balik-balik yun mo ay. Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Mudawat og bunyag, birthday, kasaluban pa mga special occasions. Gadawat usab sila mga food trays order. Barato na lamian pa kayo. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pangitaan lang si Emily Sabado Okoy, ang tag-iag tagdumala sa Yuko Grill and Food House Dihas Hagkol. Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Rice Store and Sofia Trading and Agrivet. Ano sab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ananimutang sa Guillermo Lavinia Avenue, unahan rana sa Robinson's Grocery. Ipanag-iagi dumala ni Lito and Isid Bernal. Matod pa naging ni P-Box Director Bakulkol, matod ganiya, dili yun kalikayan nga doon naging mga linog nga mo abot og magnitude 8. Pataas. 8.0 pataas. Ano man, kani magod atong nasod, doon ay lima kadagko nga trend. Sa tinuod lang ha, kini ang gitawag nila og East Luzon Trends. Muna yung ginabantayan karon kani sa Manila. Tawag nila ang East Luzon Trends. Doon na po tayo Philippine Trends. Doon na po tayo Zulu Trends. Doon na po tayo Negros Trends o Cotabato Trends. Ang mitay og niadtong Hunyo 8, motoy itawag og Cotabato Trends. Inyong kinumduman niadtong 1976, 3,000 kapin ang katawahan ang namatay. Gumikan sa paglihok sa Cotabato Trends. Muna'y bantayanan karon pero ang bantayanan ginato ani sunod semana gyud. Eh, wa man, abinakog, doon na ipahigayon nga gini ang pistok. Walay pistok! Nagbinumbahay na sad ang US o ang Iran. Hallelujah, sure na gini. Imbis kay ni us-us nag-tris ang krudo sa giniang Brent crude oil sa giniang international market, sure na po ni. Sure na ni. Hallelujah gini. Ahay, naku po. Apaya itong mga gasoline station ng atong sudas, balit siya nga. Wa pa increase ni increase na. Ingon po dayon ang giniang taga-DOE nga si Secretary Garin. I-reklamo ninyo, ayaw mo pag-realize Facebook, kinanan mo complain mo. Secretary, kisa bagay mo complain? Pag-sure mo diya, ay. Inyo ng trabaho, trabahoan ninyo. Trabaho ninyo yan, hindi trabaho ng taong bayan. Trabaho in taon na mo ang pag-monitor lang o ang pagtubil nga insakto. Dili kay wa pa increase, uban mga gasoline station, nag-increase na. Ang uban, ingnodeg, awa na it krudo, hurot man. Di, bukahin nun ka, sir. Huwag nagsulting sila sa tinood. Kisay na makak. O, di ba? Huwag wagi di ay tinood. Pero maulagi na. Dili ni mo mawala ang huna-huna sa uban. Lugar karon mo maingon nga wa na. Huwag masayos buntag na na. Dayon. Karon wa na. Pag-sayon mo diya. Kaya huwag masaka man. Huwag gawa na. Noybe. Ay, saka gaya 5 o 4 o 577. Lugar. Hurot na yun. Siyar. Sabi na yung gasoline station pa yan. Tubil lang ako, anak siya, sir. Wala na may krudo karo, hurot na. Akong ginun. Pag siya, right? Bebebebe, tanaw, tanaw, tanaw. Tutok na sa kumatabek. Nagsulti ka magtinoon. Katawar. Sabi na, mukaysa doy. Empleyado man ka. Kung sa'y mando, di wa tayo mabuhat. O ingnon nga wala, di wala, giyot. Wala yung mabugos ko guwa. Di ba? Wala, wala. Marapag na, may pag na, kay guwa naman, kay na, guwa man. Hallelujah! Ay! Ay, is nagaling ilaron pa tamaro tagod. Pilipino pay muslan sa kapwa Pilipino. Yan ang masakit. Correct. Ay, yung mga nakatanggap ng pera na mali-mali ta, pamahin mo oy. Eh. Ay, bawas kasalanan ba? Magbawas og sala. I-donate gamay, kuha ilang gamay, kuha ilang gamay. Og nakadawat mo gyud mga napulo, kuha ilang duha. Napay walo ka malita na bilin. Ang problema, magbalita na kaya deliver. Huwag sulod. O, kana lang. Bito, di mo ito kasiguro. Dapat ikaw, nga no, kita mo nga malita. Kasi sulod sa malita. Wala, mali. Kasi sinabihan lang kami. I'm not sure. Now, big, i-deliver ng malita dito kay mo biyahe. Mm. Muna, diya. Ah, hallelujah. Moragwa na magiging oras, maghinay-hinay na kong panamilit kay musunod ang programang KSP Kalihukan sa Probinsya sa Bukidnon.

0: dunga ni Mong Awit, maghinay-hinay na sa bako og panamilit. Sa ngalan sa tong labawng makagagahom, nga mo'y naghatag ka nato sa tanang grasya og mga panalangin. Og labaw sa tanan mo'y naghatag ka nato sa tong hinulamang kinabuhi. Sagalan ka nimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kay salamat ka nimo. Labing gamhanan og labing dalaygon kayod ikaw. O Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Sa tibuok katawhan nga naminaw, ang among pagyukbog, ang among pagpasalamat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan, sa among President and CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa among General Manager, ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangalio. Technical Consultant, Gerald Ray Dangalio. Station Manager, Stephanie Yote. Sa itong Finance Officer, Bernadette Sangkiawon, Kilong-Kilong. Sa itong Technical and Transmitter, Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa itong News Writer, May the Gorgeous Belga. Sa mong mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan, Attorney Ruby Melesio, Reandro Librea, Double J, Charimay Pahangin, o Tata Riti. Kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Apan ang lungsod nga nagpakabana, mo'y makahatag og kaligon sa kagawasan. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. To God be the glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Allahu Akbar.
1: Isumbo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa ni pala yung taga-asa?
5: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
4: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
5: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Nga plasana ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
4: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
4: Naka-arthritis.
5: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
4: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
5: Tulog ka adlaw.
4: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang kalakapla sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
4: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
9: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
10: O si Ato Igan na Alex.
11: Akong pasalamatan ng pasikap ulit palit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
10: Naunsa dahil mo na itsamad yung tiil?
11: Ano kanu kana ko pastor
10: kanu. Okay. So pagaplasin mo ga aroma nangauga ang mga sama. Taw-taw na nimo na siya nga gi ko ano?
11: 4 years na ako na sa gambling nga mga allergy pastor.
10: Uy, tapos sa diag giaplasan mo ga aroma nauga.
11: Nangalayos sa pastor, nangalayos.
10: Salamat sa Dios no, salamat sa Ginoo nay aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
11: O lima ka buok pastor akong gipalit oy.
10: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat gi ayo.
11: Lima ka buok.
10: Okay.
11: Di ba ka kung ganyan? Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
12: May good news!
13: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
12: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
14: Sama sa large format outdoor sticker.
15: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot? O mga giveaways para sa bisita, Lola? Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon?
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra!
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisya.
5: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasagtay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Salamat sa Pastor sa Bigimas, Pastor. So, naayo ating arthritis.
9: Nakay arthritis?
8: O, ating arthritis, Pastor. Naayo sa imat sa kong tumor.
9: So, pila nagkabulan o simana nga gibatin mo yung arthritis?
8: Tulo na katuig.
9: At tulo na katuig? Unsa man? Nang hupong, hubag, unsa man?
8: Wala sa kong arthritis, Pastor. Isig ko paglakaw.
9: Ah, mulisig ko lakaw. So, karo na kinom ng Vigimax, pila ka kapsula imong nainom?
8: O, Pastor. Right, Pastor. Ako yung tumor, Pastor. Ako yung bibli, Pastor.
9: So, wa pa mahurot sa kabutilya, nawala ng sakit o magkalakaw ka nagtarong? Okay, so salamat sa Diyos.
10: Mo 98.5

0: Puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
3: Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
4: Ha? Ano man? Unsa hinung dan?
3: Mibuga og asog na nagayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang bulkan, tay.
4: Diyos ko, mao dai nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron moadto sa evacuation center.
1: Kung adunay pagbusikad sa bulkan, gilayong mo bakwit nga do sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol ug mga idaran. Sampungan ang mga baba ug ilong sa basa nga panyo o panapton ug magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron nalikayan ang paghanggab sa abo. Hulayo sa mga suba ug sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Balik ta sa atong programa sa kalihukan sa probinsya sa gihapon atong kauban si Dato Laban. Laban lang yun ta, Dato.
6: Laban lang yun.
5: Okay, Dato, sa atong pagpadayon, no, kanus-a ninyo nasabtan nga ang pag-atiman sa kalasangan o kinaiyahan, mahinungdanon siya nga mahimong sentro sa inyuhang mga kalihukan?
6: So, kadpas akong pagkatao, nasabtan na dahil namo, or pagkamat nga nung kogbuot din sa kalibutan, nasabtan ako nga importante yun ang among kalasangan o kinaiyahan kay diha nagdikan ang among pagkaon sa tribo.
5: Mm-mm.
6: Ang kalasangan maunang among kaning pharmacy, maunang among merkado, basta mo na tanan, bot to sabot sa in general nga pagkaistorya, ang kalasangan mo na ang among kinabuhi. Okay. Kaya ang mga tambal na mo, naadiha ang among mga pagkaon, naadiha gikan. So, yun, importante yun sa among kalasangan.
5: Pharmacy, merkado. Kung may ngong tag-pharmacy, unsa nga mga butang ang makuha ninyo diha dato sa lasang?
6: Mga tambal, ma'am, kanang mga dahon sa kahoy, mga gamot sa kahoy. Uban pa nga pwede namang itambal sa among sakit.
5: Mm.
6: So, muna ang ganyan ako nga naadya, pharmacy na mo, among butika.
5: Sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa community dato, unsa ka frequent or unsa ka tawag ani ang inyong pagbisita sa lasang? Perminti ba mo gasulod kada adlaw?
6: Yes, dili po nga kada adlaw kay tungod sa among mga gimbuhaton, pero naagid ni regular nga schedule nga bisitahon gin namo ang among lasang. Kay una nga purpose nga bisitahon, tanawon kung unsa bay mga kadaot kay basin og ay mga nangatumbang mga kahoy, mga landslide, ana. Katanaw namo kay apil na sa among kanang naaman mi kanang ginatawag og panlaoy. Bisitahon namo ang among teritoryo kung unsa bay naa didto, unsa bay nawala na didto.
5: Pagsulod sa lasang, bisan kinsa ba pwedeng makasulod?
6: Diha sa among kulturanhon nga mga palisiya, dili siya pwede nga bisag kinsa na lang or dili siya pwede nga basta na lang kamusulod sa lahi nga gaop kay naman ni kanang mga teritoryo or nay mga boundary. So kung musulod ka diha, halimbawa na kay tuyo, kinalan sa kamananghi dito, or kung magmanlaoy lang ka, mo tanaon lang nimo katuran sang imong area para dili ka makasupa kay adunay mga kulturanhon nga mga kalihukan nga kinahanglan ka mananghid kay nay gitawag namo nga kanang nagritual siya. Nagritual siya aning adlaw, so dili siya pwedeng bisitahon sulod sa tulo kadlaw. So kung imo nang masupak, kung unsa may tabo diya sa iya, ikaw ang gabasolon, pwede kanyang salaon. Pangayuan kaniya og mga kantidad or mga butang.
5: Luag man jud kaayo ang inyong area dato. Kung musulod ko sa usa ka area, kung for example ako usa ka leader, unsay means of communication ako nga ma-inform na kung isa ka gaop mamusulod ko?
6: Siyempre, tuunin mo siya sa...
5: Tuyoon, Giyod.
6: Tuyoon ganin mo siya istorya kay sa amo, sa mga lideres, pag musulod ka sa iyang teritoryo or na maagi ka ba, kamaagian ka niya, maagian niya ang imong gaop, kay maato siya siyang gaop, mananghid ka. Kay manot akong gaingon nga basin o nagritual siya nga bawal sa siya agian. Labi na kung aduna kay mga dala nga dili haom dito siyang gibuhat nga ritual.
5: Okay.
6: So, kinahanglan man ang hebyod.
5: Sa mga kulturanhon nga kalihukan, sama anang sa ritual o kaning panlaoy nga imuhang giingon dato, in terms of preservation sa culture, giunsa ninyo pag-involve ang mga kabatanunan nga mo ay musunod sa inyuhang kalihukan sa tribo?
6: Adunay mga regular nga schedule na mo, nga amo gid sila, nga tapukon, tapos istoryahan.
5: Okay.
6: Pasabton din, pag naay mga activity na mo sa kultura or sa kinaiyahan, kuyugo na mo sila para maka-observe gid sila kung giun sa pagbuhat, giun sa pagtuman ang mga kulturanhon.
5: Nganong importante nga matudloan ang mga kabatanunan dato?
6: Importante gid kayo nga matudloan ang mga kabatanunan kay wala may gabato diri sa kalibutan. So kanang paabot sa panahon nga sila na pod ang mag-leader, kabalo na sila kung unsa ang mga balaod, mga palisiya, kultura, panahon nga sila na pod ang mulingkod as a leader sa tribo.
5: Sa kinabuhi sa tribo, nabatay mga libro nga pwede nilang basahon or mga gabayan nga pwede nilang balikan kung adunay mga kalibog pag-abot sa panahon, kung unsa ang pagpadagan sa tribo?
6: Sa pagkakaroon, ma'am, mo naman ang ginakwananamo nga kadtong tanan nga tanan namo nga gabaton mga meeting o mga ritual amo na nga idokumento kabuhatan na din namo hinahinay og libro para pag-abot sa panahon kay wa may magbato lagi sa kalibutan wala na sila mapangutana nga tigulang o leader dito na lang sila sa libro mo tan-aw kung unsay buti pasabot.
5: So dapat ang inyuhang secretariat ana kabalo gyud sa pagsuhid pag-asoy sa mga nahitabo
6: yes,
5: sa meeting
6: mo na nga mong ginabuhat na karon mo na namong ginabuhat karon.
5: Other than sa kanang mga meeting ninyo dato, na pa ba mga regular ninyong activity sa tribo nga pwedeng matunan sa mga kabatanunan ninyo?
6: Yes, ma'am. Kanang among gitawag o panungdan, kanang ang among mga sagrado nga mga bukid o mga tulungdanon, nami every year nga pagbisita, ana, kay mag-ampo mi dito sa ibabaw mag-ritual. So dapat ubano na mo ng mga kabataan para masayod sila kung unsa ang mga gimbuhaton, makita ginila kung giun sa pagbuhat.
5: Okay. So unsa pod ang pinaka-importante nga butang nga gusto ninyo, isip kamo nga mga leader, gusto ninyo nga masunod sa inyuhang mga kabatanunan sa mga musunod pang henerasyon?
6: Ang pagpatuman sa kanang mga kinaiya, mga kanang, kay sa diya sa tribo manggod ma'am, dili parehas, dili tanan nga leader, lain-lain na siya pangsyon. So dapat masabtan, may balaan, nga ikaw, unsa ka nga pamilya, unsa imong responsibilidad sa imuhang kaliwat, masabtan o may balaan. Kay pag-abot sa panahon mo gina imong magamit kay pag-abot manggod sa panahon nga wala ka kabalo hagas ka mo ingon nga leader ka pero dili ka leader.
5: Oh.
6: So dapat mahibalo ana ang mga kabatanunan.
5: So for example, si pamilya nga nanulan, kamo nanulan man mo.
6: Yes ma'am.
5: Kamo gyud ang mga pamilya nga mahimong leader.
6: Usa sa giilang nga leader o nahimong leader sa katong panahon pos mga tigulang hangtod karon.
5: So depende sa imong punuan.
6: Yes ma'am. Kay mo man ang gitawag pang bloodline. Kung leader ka sa unang panahon, imong mga kaliwat, hangtod na sa imo pong sumusunod, hangtod sa hangtod, leader gina.
5: Muro siya royal family.
6: Yes, ma'am, nga na. Dili sa pareha sa politika nga ma-leader ka karon kung mudaog ka sa eleksyon. Pero kung dili ka na leader, dili ka na mudaog, dili ka na leader.
5: Dato, naghisgot man yung tagkape, kinaiyahan. Para ni mo dato, unsa ka importante ang pagtanom para sa mga musunod pang henerasyon?
6: Yes, importante gid kayo labi na ning kape kay usa sa duha ka punto nga nakita na mo nga importante kay ang kape connection ra siya sa kinaiyahan kay kahoy man siya. Usa siya sa maka-preserve sa kanang mga landslide unsa pa di ang mga kalamidad. Then hangtod sa hangtod basta ati manun lang maka benepisyo pa ang among mga sumusunod.
5: Okay.
6: Maka makahatag og maayong panginabuhian, makapa-edukar may panahon sa panahon kung kaluyan sa Ginoon mamunga na, pwede na may makapa-eskwila kaya na may bunga ng among kape na nakikita.
5: Okay. Importante gyud kaayo ang pag-atiman sa kape, pinaagi sa grasya gasa gikan sa yuta og ang pag-atiman sa atong kinaiyahan. Sa atong pagbalik atong sayron, kung giunsa sa Agmihiko, sa pagsalmot, pag-apil, paglambigit sa ilahang grupo ngadto sa ato ang Provincial Coffee Development Program.
2: Kalihukan sa probinsya.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
10: Stay strong, be informed, get tested.
0: Pahinungdog sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagminti na sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
5: Alright, balik ta sa ato ang programa. Dinhi na ta sa most interesting part sa ato ang programa sa atong episode karon. Diin ato ang masayran kung giunsa sa Ag Mexico sa pag-apil sa Provincial Coffee Development Program. Dato, pwede na ito matabangan na ito ang mga viewers and listeners. Kung giunsa ba yun sa Ag Mexico sa pagsugod sa inyong nursery sa coffee?
6: Ang pagsugod yun namo sa coffee, sa coffee project. Siyempre, nangandoy mi, pero si istorya, hangtod nga nakabuo mi plano nga buhaton tani or naay mga tao nga itong doulan.
5: Okay.
6: Mauna to si MM, mga personahe gikan si MM, ikikistorya sa amo, din kauban ang provincial government sa pagpangulo ni Governor Roque. So, yung ana, mauna ang usa sa mga pamagi namo sa pagsugod. Ang to, meeting pod ang community, nagsabot kung okay ba, dawaton ba na to. O mo din to, naka-decide ang community, ang mga leaders, ang mga tribal elders, nga dawaton kay nindot siya ng programa kay related sa pag-atiman sa kinaiyahan, pagpadayon sa pag-mintina sa kalasangan, o makatabang po siya sa panginabuhian.
5: So importante gyud kayo no ang positive na mindseting sa usa ka tao kay nangandoy lang silang dato. Who knows no pag-abot sa panahon na realize ang ilang mga pangandoy sa mga instrumento nga gigamit sa Ginoog sa gobyerno nga sila matabangan sa ilang kahimtang sa ilang community dinhi sa Ag Mexico. Dato daghan ang na-extend sa inyo nga tabang. Dili man siya ingon anak kadaghan pero naay nahatag sa inyo nga tabang gikan sa provincial government sa tabang sa atoang M. Montes Claros Holdings Incorporated. Unsa-unsa pud ni nga mga inputs sa inyohang coffee nursery dato ang na-extend din sa inyo?
6: Yes, gikan sa provincial government sa pagpangulo ni Governor Roque. Kining among mga materyales sa among nursery. Gikan gid ni tanan halos sa gobyerno sa probinsya sa Bukidnon.
5: Sa Provincial Agriculture's Office.
6: Yes, ma'am, ngana. Then ang CMM, nagtabang po siya sa napoy mga materialis na tabang din. Pinakadako nilang tabang is ang kining pag-atiman sa kape. Kung okay. Unsaon, unsaon pagpaturok, bali, gitraining mi nila.
11: Mm-hmm.
6: Muna ang tabang nila din. Sa uban pa nga mga plano po, gahatag sila mga ideya o gitabangan mi nila nga makabuog yung maayong plano.
11: Mm.
6: So CMM, dako kay sa part po sa Amoa.
5: Okay. Ginamention ni Dato, no, ang M. Montes Claros Holdings Incorporated. Nga nung ihaning ginamention, kay naingunan ni Dato kaganina nga, in partnership na siya, public-private na partnership between yes. provincial government og sa M. Montes Claros. Ang president sa M. Montes Claros Holdings Incorporated, si Attorney Marius Montes Claros, siya ang co-chair pod ni Gov sa ato ang Provincial Development Coffee Council. So, gatinabangay, dili man yun ni makaya sa gobyerno lang kung ato lang pasagdaan ng provincial government. Nagkinahanglan ni siya og tabang sa ato ang mga private stakeholders sama sa ato ang M. Montes Claros. At mapasalamaton kaayo ta ni Ana og sa ilahang mga staff and personnel nga ginapadala sa community para nga matabangan gyud sila yes, sama nila sa Agmihiko no nga gitudluan. So sa M. Montes Claros dato kinsa gyud ang nakaatubang ninyo dinhi permente gatudlo sa inyo?
6: Yes, si Kwan. Una gyud ang katong pinakabangason.
5: Kinsa
6: si Sir Edmond.
5: Okay.
6: Then si Ma'am Jaysa especially din si Sir John, mm-mm. Sir Edward. Dili na ko ka-memorize atong uban pang mga staff sa MM nga ni Sakadre. Pero kana lang sila gin-memorize ko na kay halos gina-ubanan mi nila diri sa tanan ginamo nga mga problema. Tanan na mo nga mga lihok ani ang among coffee nursery.
5: Okay. Si Sir so, Edmond, kung wala ko na sa yup is mauna siya ang social engineer sa MM. And then si Ma'am Jess, a coffee expert pud na siya. Daghan na kay na siya mga trainings. Grabe yes. na kay na siya og credentials kung ato lang hisgutan ang kape. So thank you so much sa inyuhan no, sa inyuhang makanunayon nga pagtabang sa ato ang mga kaigsuonang IP dinhi sa Bukidnon og of course in general ang pagtabang sa M. Montes Claros sa Provincial Government of Bukidnon. All right dato. Para sa inyong grupo sa Agmihiko, naaman moy ga-nursery pa manta karon.
6: Mm-hmm.
5: So, unsa kaluagon ang inyohang giplanuhan nga matamnan og kape?
6: Ang plano naa sa 300 hectares ang tamnan.
5: Mm-hmm.
6: So, oni ang gihatag sa mo ang mga materyales naapod ni sa 300 kapin ka kwan kaning pulibag na mo.
5: Mm-hmm.
6: 300 kapin kay ang isa hektar ya mutano man siya og 1111. So muna kadako ang among kuan.
5: So 300 hectares, kuan lang siya no. Tumoy lang siya sa 14,330
6: yes, ma'am.
5: Hectares.
6: Oo.
5: So na pa nabilin niya 13 nga tumoy.
6: Naa pa ma'am.
5: Oh. So kanang 300 hectares, pila pud ang nanag-iya ana?
6: Ang kanang 300 hectares gibahin-bahin sa 14 ka
5: gaop.
6: Gaop.
5: Okay.
6: So muna ang plano karon. Usa pa dai sa full support pod namo nga nagtabang ani nga project namo ang amo ding LGO na naulahi ko na pag-mention pero appeal siya sa planning ani kay gani ang gabisita po diri sa amo si Ma'am Apple, siya daw ang coffee manager.
5: Oo.
6: Sila ni Ma'am Diana sa pagpangulo po sa amo ang mayor sa Impasugong si Mayor May Okinlay. So full support po sila sa amo ah.
5: Yes.
6: Tanan panginahanglan po namo nga kanang makaya ra po ginahatag nila sa amo. Sa samasakan ng mga pagkauna mo, ga-support sila sa uban pa po.
5: Thank you so much sa atuang LGO Impasugong, no, kang Mayor May Okinlay. Kay, aktibo po ni si Mayor May sa pag-support sa atuang Bukidnon Coffee Roadmap, no, sa mga proyekto sa kape, naagid na si Mayor Gapaluyo po. So daghan kayong salamat sa inyo, hanggi extend na tabang din sa Agmihiko. Hmm. Alright, Dato, nganong kape?
6: Pagsulod nila, daan na nakaplano may nga, kung naalay mga panahon o mga higayon nga musulod og balik ang kape, kape gid mi. Kay atong 1980 pa man siguro, 1980s pa, kape gid mi, wa may laing kang makita diri, kapehan ni tanan.
5: Napay nabilin diri nga kape?
6: Naa pa ma'am. So, niundang lang mi atong nga time, kay katong ni abot na lang ang kilo sa kape og tag 10 pesos, di naman makaya. So, nag-ship mi laing ng mga agricultural products. Presa basakan, maisan. So karon kay nagkadaghan ang mupalit, nagkataas ang presyo, so nangandoy gid mi nga balik mi sa kape. Then ang kape pod sumagay kay ngon ko na gani nga sumpay sa kinaiyahan kay kahoy man gyapon siya.
5: Okay. So unsa ka luagon pa ang nabilin nga coffee farm ninyo dato? Gikan natong 90s pa, pila na lang na ka ektarya nabilin?
6: Ah, gamay na lang ma'am. Kay kadto naman lang nakasurvive nga kanabang murag nahigugma na gisag maya sa kape. Ah. Isa ginagmay iyang yatiman. Pero halos gikuan naman gyud kay pagsulod na dire sa uban pang mga tanom, labi na sa garden agi gipangpatay na tong kape.
5: Daghan kaayong parte sa bukid nun dato nga naay gitawag nila, gi-consider nila nga century old coffee. Naa ba dire sa inyong area?
6: Mm. Murag wala pa na dire sa Kalabugaw siguro murag naa. Kay okay. Una man gud ang Kalabugaw.
5: Okay. So unsa pa dinyo hang nakita nga maayong kaugmaon dato para sa inyong mga anak pinaagi sa panguma og kape?
6: Maayong kaugmaon, siyempre kung nami abot anang among kape, makahatag nami maayong kaugmaon kay sa pagkakaron ang presyo niya naamang gyud sa medyo nindot nga presyo.
5: Mm.
6: So makahatag gid nig maayong kaugmaon kay makapa-edukar nami or makapa-eskwela nami sa among mga anak niya. Mm. Katong gusto pud mi eskwela.
5: Okay. So ato nang ipanghinaot dato na nga mulambo gyud ni ang inyong coffee nursery, matamnan ang 300 hectares. Yes, makaharvest, makapaeskwilag ba nga anak?
6: Yes, ma'am, nga
5: naon ta. So para nga mulambo ang ato ang coffee nursery dato, unsa nga mga sistema ang imong ipatuman dinhi kani mo naman inyong nursery?
6: Yes, ma'am.
5: Unsa nga sistema imong ipatuman dinhi para sa tibuok miyembro nga tanan gyud magparticipate?
6: Unang-una gipasabot na mo sila nga kining atong coffee nursery gitabangan ta sa gobyerno, full support ang atong probinsya sa Bukidnon o ang atong LGU in Pasugong, full support sa atong tanan nga panginahanglan. So kung atong tanahon, minilyon ang ilahang kapital.
5: Mm.
6: So para sa ato, hago ra gyud ang atong counterpart sa tabang sa gobyerno. So kini nga tabang, para ni sa kaugmaon sa atong mga anak, dili ni para sa gobyerno, para sa ato ni. So ingana nga usas mga pamaagi sa pagpasabot nga ang gobyerno ni gasto nihatag og dako nga kapital para sa ato, para sa tong ugma. So ato na ning pahimuslan kay dili sa tanang panahon nga tagaanta kay dili lang kita ang nakinahanglan.
5: Sakto.
6: Sa entero probinsya sa Bukidnon perting daghana sa mga tao.
5: Mm-mm.
6: So pasalamatan nato nga usa ta karon sa nakita nga grupo o organization nga gitabangan sa gobyerno, gitutukan ta. So i-grab ta ni pahimuslan nato ang panahon. So mo na nga mga pamaagi usa sa paghatag og nang hagit sa matag-usa sa mga miyembro.
5: Okay. Sa kadaghan nga miyembro sa Agmihiko dato, sa aspeto sa pag-maintain, sa adlaw-adlaw nga pagtrabaho, dinigyon sa ang inyong sistema?
6: Ang entero Agmihiko, nga katong gusto mo tanam o kape, among gibay group.
5: Uh-uh.
6: So, ang trabaho dire is pag-bagging, then pag-buhat o plat, pag-hakot sa binaging. So by grupo na sila nga magtrabaho din schedule ang ilang pahina din naapod mi ginasit nga kanang general pahina.
5: Mm.
6: So tanan na gyud na adiri tanan magpahina pero kana na dayon schedule na kay mangyo man pud sila nga dili sad hot do nang panahon nila kay looy man sa.
5: Salamat gyud tay mga kanya-kanyang trabaho no. So dato gikan aning sa nursery na bay nakatanom na or kung wala pa kano sa inyong target na schedule na magsugod na mo og pananom?
6: Wala pa yung nakatano ma'am kay kuan pa man naa pa mi sa stage karon sa kanang kuan pa kanang nursery pa gid mi.
5: Okay.
6: So ang target nga makatano mi na siguro sa mga September to October.
5: So kung kinsa ang una nga magtanom naka-schedule na pud na?
6: Wala pa ma'am kay naa pa mi ga i-conduct nga general meeting sa community.
5: Mm-mm.
6: Para sa uban pa nga mga pamaagi then kay dili man siya pwede nga magdungan ka wala man na magdungan og turok basin magmahay ang uban. So atong ga i-plaster kung kinsa tong mag-una gyud og tanom kung sabuton sa kay una-una ang mga leader sa Matagaop mag-meeting sa or magsabot sa mi. Kung kinsa mo una.
5: Okay.
6: Pero sunod-sunod na mi ma'am dili man dugay gyud ang gap niya.
5: Okay. So aware gyud ta sa panultihon no kung unsang imong itanom mao ang imong
6: Harbison,
5: anihon. So, kung unsa gitanom karon sa community dinhi sa Agmihiko, moabot gid ang time sila rapod ang mo-harvest ni ana.
6: Yes.
5: Dato kung ako usa ka miyembro sa Agmihiko, pero wala ko nag-participate aning karon nga stage pag Abot sa time nga magtanom na kung gusto kong ma-enter, maka-enter ba ko?
6: Ah, yes. Wala man siya igipili, ani ma'am.
5: Okay.
6: Tanan, pwede. Although nakasintro siya karon sa organization sa Mexico, diya sa IP, pero dili magpasabot nga. Ang non-IP, dili pwede matanom.
5: Okay.
6: Tanan siya nga, kuan, pero siyempre, ang among gibasihan nga, katong mo naghago, boto sa bot, kursunada, git siya. So, prosperity, git siya sa pagtanom. Okay. Pero tanan nga gusto mo tanom, ani ma'am, ipatanom yun na mo.
5: Akong balikon, pwede ang non-IP mag appeal sa inyo ang
6: yes, ma'am,
5: Agmihiko?
6: Pwede. Yes, ma'am.
5: IP okay. And non-IP?
6: Ang programa nga gikan sa gobyerno, wala man dito giingon nga ang IP region mo ay pwede magtanom.
5: Okay.
6: Basta ka na lang siya, luna nga pwede niyang tanuman, wala gipili. Although nakasentro mangod siya sa IP organization, so siyempre, kanto sa kuan, pero kung naay gusto mo tanom nga non-IP,
5: so malangkubon ang inyuhang
6: wala Agmihiko. Wala si limit.
5: Pili.
6: Wala
5: okay. Pili. Okay. Alright, Dato. Dinhi ko sa parte kay kapila na nga speaking engagement ni Gov, akong madunggan nga. Ginahimo mo niyang model, no? Nga,
6: okay.
5: Kamu ang awaton, usa ka community sa IP nga nagtinabangay. Tanan, kung unsay lihok sa grupo, mo apil ang kadaghanan. Unsay niyang gibati, anak, Dato, nga model mo sa uban kung makigstorya si Gov sa ubang LGU?
6: Yes, nalipay mi ma'am, mura garbo kayo na mo ba, pride kayo nga wala mi magdahom nga sa ingani na mga gibuhat, nahimo naman dahil yung model sa uban pang mga IP community o sa ubang mga organisasyon. Kaysa bago lang amok yung na-probe nga tinuod yun kay sa ang Agusansor, province of Agusansor, nibisita gidin he kauban ang mga IP leader po sa lungsod sa Sibagat.
5: Mm-hmm.
6: Kay gisusi lagi nila kung giunsa daw namo pagmotivit ang katawhan ang community nga motrabaho nga walay sweldo.
5: Okay.
6: Unsay mga pamaaging gibuhat isa-isa ginila. So ako pod wala pod ko magmakuli pod. Kutob sa akong gibuhat unsay among mga technique, mga pamaagi giistorya po na po sa ila.
5: Okay.
2: Kalihukan sa probinsya.
11: Marina, alam mo ba yung salitang Riz?
12: That means charm.
11: 8? Impressive. Delulu?
12: Delusional.
11: Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxie.
13: How about sus?
12: That means weird or suspicious.
13: You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know.
12: Tama ka dyan, ate.
13: Do you know about the word osaek?
12: Spill!
13: Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya.
12: That's lit, ate!
13: Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa

0: Kaliukan sa probinsya.
1: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Nakabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod.

0: Kaliyukan sa probinsya.
1: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Pilia ang brown rice, mais, whole wheat bread o

0: ang programa ngayong nabati binera ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan. Ang programa ngayong nabati binera ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: May good news!
6: Hello, oy, unsa koy good news!
5: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Punisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Good morning, palayog pa ila-ila.
10: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VGMAX. Kaning nakainom akong mama ba sa VGMAX, nakalakaw na siya.
9: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
10: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VGMAX, nakalakaw na siya.
9: Okay. Pilay edad sa imong mama?
10: Mura magkuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
9: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
10: 5 ra ka buok, Pastor.
9: 5. Karon nakalakaw na.
10: Karon nakalakaw na siya.
9: Okay. Asak dapat sa Hingoog, Igan?
10: Ana sa Barangay Santiago.
9: Okay. Salamat kay Igan na. Salamat kay Gaayo sa pagtawag.
11: Mag-testimony ko, Pastor, kay ang akong anak bagay lang ta natong burn atong my test. Kanya kuan ka nang na ilang time sa ayo Pastor, taga-gabi igyo sa ilang time, tag-krantay na igyo ang iyang, kuan iyang nilagnat.
9: Oy, tapos?
11: Nagyo pa inyo sa nga mga paina ko, Gigi Max Mabing, kung nagpalit ko 5 dito kay Bibing Sibog, nga karon kay nag-ingon man siya nga, ma, kanang nami lagi po mano, anak siya, oh. Pastor. Nadakod ko pa salamat, Pastor, kay imbis na dalon na ako sa karong ribis ang sa doktor, kay di na ako sa makuan ba, kay taga-gabi, nag-jogi lang sa Pastor niya. Wala na ito naka-eskwila. Tumapit na lang isang pastor na yung sama na napingalaman ako, Pastor. Kuwanto lang na inong pastor, mga 7 umaga, 8 hapon. Nga, kuwan pastor ba, kung di kuwanan siya, kaya iyaplasan po nagsag aroma. Ingungkod siya nga, ay, ma, ayaw na kuma, pwede na kumaligo. Ma, kaya na, di ko, Pastor, dako, di ko pasalamat sa Ginoo, Pastor, kaya ayaw niya kuwanan ako siya dala sa ospital, oy. Maayaw na lang, good, kaya nagyo, di dyan, mas na nakatapang sa ako, Pastor, oy.
9: Salamat ka, Igan. Salamat ka, Gayo. Kinsa ni palihong taga-asa?
12: Si Mark, kitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pambahanan.
9: Ah, yes, padayon, Igan, o sa atong i-testify, padayon.
12: Oh, mag-testimony ko, baka bahin sa aroma, Pastor, nga itong aging simana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, at lasan ako, Pastor, sa aroma, sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas imong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano may imong paminaw de sa lawas?
12: Nakoy arthritis, Pastor.
9: Naka-arthritis.
12: Oo, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
9: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
12: Tulog ka-adlaw.
9: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
12: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among pinabuhi.
9: Amen. Okay. Salamat, Igayos, sa pag-testify.

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Surprise, Lola!
2: Hala, on siya na!
1: Happy anniversary, Lolo, Lola!
2: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
2: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sika mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay ra kaayo.
5: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naa sa tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage ug blackout signage.
4: Naa sa tay document printing, very clear nga photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s

0: SRK Radyo Kaibigan.
1: Oy mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi mare, nangita mong good coupon shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Pawn Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop.
3: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Kinsa ni palihog?
6: Tagatago ko, Pastor.
5: Tagatago, yes, adun na kaya testimony.
6: Testimony ko, Pastor, sa kuan, kanang bijimak, Pastor. Maayo, good kayo, Pastor. Kanang kinimunggong ako ang best friend sa primero, Pastor. Wala gitsyek wata.
5: Oo.
6: Naluwi ko sa iya, Pastor, bakay. O mali bang siya, Pastor, kanang magatulog niya diyang luha, tungkol siya kasakit sa iyang almurana. Dayon, wala mo siya kwarta, Pastor. Ako siya ang di palitan o bijimak diri sa Radyo Bandira. Napalit ko, Pastor, o kinsika. Kinsika capsule, Pastor. Akong gihatag sa iya, ha? Karun, Pastor, kay niangay man siya, Pastor. Pagkasunod, Pastor, ang iyang almurana, Pastor, ni ok-ok na, wala na naglabaw.
5: So, kamusta karon? Okay na iyang paglibang?
6: Oo, nakaingon din siya nga. Salamat yun sa Ginoo.
5: Okay, salamat, salamat.
7: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Happy anniversary.
11: I love you.
10: Akong gift nimo.
11: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
10: Ganahan ka?
11: Salamat, Han.
10: Di pa.
11: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
10: Ang unsan?
11: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
10: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
11: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes,
4: di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
15: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
15: 90s.

0: numero uno sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
6: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Nauli-an din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
6: Okay pastor, salamat po pastor.
5: Okay. Everybody
0: line up! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
4: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na git na ayo.
0: Naa pa di ay na!
7: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
3: Kanindot no?
7: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasap

0: Radio Kaibigan.
1: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon. Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akunban na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sa migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na subong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako frog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
2: Number one means you're always on top.
0: Radio Kaibigan, 98.5

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift nimo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug branding.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di apa?
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: Unsa may ato igan?
11: Ako po, testimony ang aroma.
10: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
11: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yung wala po.
10: Wala.
11: Oo. Ang katulang gaplas na mo ang aroma.
10: Salamat sa Ginoo. Salamat din kayo.
11: Sa Ginoo, Pastor Dan.
10: So, Igan, salamat din kayo. Kinsa ka na ipangalan, Ani?
11: Noel Estina.
10: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
12: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan?
12: 90s

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, onsya ne!
5: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalo ka daghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Igan Bibi Hilot, kamusta man?
13: Okay ra Pastor Dan, salamat sa Ginoo, pasong grasya. Ana ko itestimony Pastor Dan about sa biktima.
12: Okay, padayon.
13: Mukuli nga di Pastor Dan, yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamungol-ngol, dili na makasunog. Then ako siyang giingnan nga, paim na ka na o biktima kay Dagana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy si Ginoo na awlian na. Then yung gisulian Pastor Dan, nagpalit siya o biktima dire sa among sulingan. Kaya nautan naman ko ato o kanang kak. Itong nga pong ipapalit sa musulingan ka. Kang istanyo pa ito nga po ang Pastor Dan.
12: Okay.
13: Then, tuloy na Pastor Dan. Lungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na iyong tutoy sa iyong mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nagbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Lungutan ako pinakabukapsol. Pagkisimak ang iyang nainom. So, naingon siya nga, isa ra ko no kabatol ang iyang giinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Bukaroon, kaluwis Ginoo, iyang mama, maayo na yun ang iyang totoy.
12: Salamat yung kaayo from Cagayan de Oro City.
14: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
15: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas Ginoo nga. Makaayogit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pa soil samad akong ulo nga mura gid akong gitara tambal naulian gid siya sa tingin ko nga sila magagamit ko ni ining haplan.
14: Okay, salamat igan, salamat igayo.
15: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
14: Okay.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
3: Yes, Igan.
2: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
3: Okay.
2: Hindi siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya kasama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
3: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang ito siya hubang may akong yaplas, ni Boto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka buton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
3: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
3: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
2: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.

0: May buntag igan, may buntag.
1: Na complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na ko sa akong kinabuhi. Nalilay na tayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi makinati sa gahong sa Diyos.
0: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
1: Dugay na.
0: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
1: Juan, katong mag-abot na ako din ito minda na, okay, nagpamahala naman lang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, ikan sa bijimak, pinagi sa gahong sa rinto. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga, inanak di ay, in ko wala na naayo na ay palaka. Wala na kinarapay tambal. Kawin sa ginoo.
0: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog?
1: Norma, alisir mo rin.
0: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kayo, ha?
2: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Maayong buntag ni mo diyan, kaibigan.
4: Good morning, Dan.
0: Kinsa ni og taga sa Palio?
4: Taga sa Palio, Dan. Pasi, magsisimo na lang ko pinagi sa Bigimat. Diyan na nga nalapuan ko, Dan, at itong unang simana, Dan. So, na ako Bigimat na kanan niya sa among isyon, sa loob na Bigimat. Dikuhan ako, diyan ako. Mubun ako sa akong tete nga nalapuan sa inimit ko, Dan. Pasalamat ko sa Ginoo kay nawala ang iyang sakit, nawala ang tangungul. Gwagyo diyan, unang nga naigid. Bati na ako dyan. Pasalamatan ako.
0: So, nayabuan o ininit ang imong tutoy?
4: Oo, nalapuan sa ininit ko. Nasunod ko sa tumos niya na naputulahan ko ang sa takuri. Dito nagtungan sa atong lawas.
0: Uy. Okay, so at least, nakatabang ang atong Vigimax para mawala ang sakit.
4: Nakungan po salamat sa Ginoo sa Vigimax. Igan, kay nakapalit ko diwa dahil sa Vigimax ka sa among isyon sa loob. Kaya si Sir Clara na baligya. Pasalamat dito siya kay naayaw ang baligya.
0: Okay, so taga-asa ka, Igan? Taga-loob ka?
4: Taga-salay, Igan. Puno-puno, Igan.
0: Sige,
4: tawapin ni Igan.
0: Salamat kayo, Igan, ha? Salamat, Igan, kayo.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Flake blend jelly paste.
7: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Flake blend jelly paste.
8: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor Alquino Building o sa Second Floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
11: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo!
10: Naapari ay na!
12: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
12: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
11: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
10: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
12: GRD Quezon Printing Services. Nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Ang sa may ato igan.
1: Ako po, iskimo ni ang aroma.
0: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
1: Oo, oh, haplas ang aroma, pastor. Nga, ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun kaya nalipay yung wala po.
0: Wala?
1: Oo, ang katulang gihaplas na mo, ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, pastor Dan.
0: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
1: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marilog District, Davao.
2: Oy, Maray, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Maray, nangita mangod kong phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: The best songs on the radio.

0: mahinungdan ang sunatang iyong nadunggan o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan. Ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. With Lady Diana.

Isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamaraw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. O sa kama, init gagautuhan po, kanatong tanan. At nagkaroon may kalang awareness sa Pizza 12 sa bulan sa Hunyo, tuwing 2025. And once again, makiigan war with me, o glain po nga adlaw sa atong barag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga

sakitan para sa mga tao na ipang binuangan para sa mga gipang bulagan para sa mga ga-move on ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ining gihula, ipadala na po ini mga sugilano na sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang sibyahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sige, mag-alay ko mag-uulog na magpadala sa inyo mga sugilano, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugmag kinabuhi. Ining design na po ang bahala ni Anang Tanay. Hindi lamang buhaton, i-text ka na sa ito ang hotline number na 0965601168. Once again ha, para mabasa ni Lady Diana inyong mga sulat sa kinabuhi nga gusto ninyong ipadangat rin sa atong sibyahan. Hindi lamang ka na i-text, makiiga na sa ito ang hotline number ng 0965601168. Same number po tayo sa mga gusto mo text or manimbaya, magpa-shoutout or mag-greet sa ilahang mga loved ones, mga minamahal sa buhay or mga friends on air gusto nilang timbayaon or ipa-shoutout na rin sa atong programa kanong kapunas. And of course, same number lang po tayo magala sa mga magpadala sa ilang mga hugot entries for today. Para sa ito ang hugot mo, isend mo. At text lamang ka na makaiga na sa kanang number nga nakapin sa ito ang comment section diha sa Facebook Live. Saro wala pa din na-memorize sa uban mga gana. 0965601168. So, gusto mo tawa, gusto mo nimbaya, magpa-shoutout. Well, feed a call or text mga gana sa hotline number ha. Kaya abalik po ang itong telepono karong kapunoy. Kasi nga, adlag ro may galang na Bernes, wala tayong babasahin na sulat ang baganan karong adlaw. Because today is Hugot Friday. Adlag ro sa inyong pagpadala, sa inyong kinakuskan, mga pinagahave, or mga pinagkanakakakilin, nakakaandig, mahalag walay ka na niya. Hugot entries mga galang na basahin. Kung feeling mo nga hugot entry na, ipadala na sa itong programa kay Maling Nato. Usag ka sa mga kanaog unya taon-taon o gabay 20 pesos na load from Radyo Kaibigan. So magpili taon niya mga gana ha o lima ka mananaog o 20 pesos na load from Radyo Kaibigan. May na lang na ipang-unlay call and text sa imong palangga. So sabay yung inabuhat niya ha o sabay ng ilahulat mga gana o magsend na magbanad sa inyong mga kinagusgan ng mga hugot entries ha. The more entries you send, the more chances of winning po. Sabot pa sabot, wala tayo limit na makiigan. Pwede ka magpadala o lima na pulo, 20 ng mga hugot entries. Kaya panigurado na yun na. Pang sur-sur na yun na mga gana. Wali na ito, usak ka sa mga galawag unya taon-taon. So pag send mo makiigan, sablag na pari oras ha. Yung mga alas dos kapin, magsirado na ba't itong linya mga kaigan. So once again, mga hapon ay po sa inyuhang lahat. Magandang tanghali and good afternoon sa tanay nagat-sun in sa tuwa karon sa nagalain-lain yung radio sense mga kaigan. At sa marigtan na karon sa Facebook Live. Oh, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Mga hapon, welcome mo sa ating programa mga higala, no? Sa mga kamulong. Aga paniud to diha, maayang paghungit sa inyuhang tanan. Sa kamulong garay-haray, sa kamulong gaduyan-duyan, galingkod-lingkod, ang uban. Hinahini nagpiyong mga gana. Ano ka na gano'n? Ano ko na sa lamigid ka itulog mga kaigan eh. Ang lagi na mga gana, isaw pa nagsugod si Lady Diana. Murag nakatagpilaw, gigo kadali mga gana. Alam mo na bugno kayo rin sa among stasyonan mga gana. Lamig ka itulog na lang hangtod sa hangtod. Pero tabarayin lang mo si inyong pagduka-duka o diha. Kamulong ka para kay Sika, isa ilang panimalay, gabang limpyo, sa kamulong gabang laba, gabang hugas plato. Ang uban, kamulong na sa ilang trabaho. Ang uban po walay trabaho karo may gala. Kay holiday man karon, di ba? Sana all holiday. Ang uban, ang samayan, kamulo di ha nga. Kamulong gabiyahe, kamulong ga-drive sa ilang mga sakinan. Samtang namiinaw sa ito karon. So, isa nun sa mga nang ginabuhat karoon na ikiigan, padayon lamang ka sa imong buluhaton. Samtang maminos sa programa ni Lady Diana karoon ka po na.
sa mga namino karato karon pinaagi sa mga kaibigan radio stations nga naka-hook up na sa atong programa. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Nag-inating lipid na mga galas sa may Surala, South Cotabato. Magandang hapon ha sa mga tune-in pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Magkuban po ang itong teknisyon ni Sir Jules Balinas. Magandang hapon po. Huwag sa atong mga palangga niya ang mga suking tigpaminang matod pa nila. Nahimo ng parte sa ilang adlaw-adlang buluhaton ang pag-abli sa ilang mga radyo matagalauna mga higala. Nahimo ng part sa ilang daily routine si Lady Diana mga higala. Maying hapon, nag-happy-happy listening po sa inyong lahat dyan. Kaya pong nabita makiigan sa may lagindingan mas sa Miss Oriental. Maying hapon sa mga namino pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan mas sa Miss Oriental. Ako pa nga ito ang DJ diha. Ang ito ang technician Becca Ha or DJ Miss B. Nag-hook up sa ito agaroon. Maying hapon, nagsalamat kaayo. Labi na sa atong mga gwapo niya, mga gwapang nga mga suking tigpaminaw. Hindi kompleto ilang adlaw kung lang ang programa ni Lady Diana mga higanda ha. Maing hapon ang maayang pagpaminaw po sa inyuhang lahat-lahat. And of course, sa mga namati, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa tibok probinsya sa Bukidnon, kutom na lamang po sa labot sa atong sibiyahan. Nagsatanang naglantaw sa Facebook Live, kutom na lamang po asa ni Taman, mga galan. Ang kamang sulok ng mundo na ronoon, akamang dapita karoon na nukaid. Naminaw sa atong programa, maayong hapon, kanimo diha kaigan. Welcome, welcome once again. This is Love Diaries with the DJ Lady Diana. Mahinamdam sa tanan mga higala ha. Wala tayong basahunon nga sugilanon ganon. Pagka sa day is Hugot Friday mga higala. Sa kuna ng adlaw sa inyong pagpadala sa inyong magkinagustgan niya mga hugot entries diha. For a chance to win a 20 pesos load from Radyo Kaibigan. So, bisan unsa nga hugot entries mga gala no? Dawato na ni Lady Diana. Basta kay musulod sa itong time frame ha. Mga 2:30, magsirado na po itong linya. Kay pilian pa na nato dari mga kaigan. Ang kinsa ang naipide ka the best nga hugot entry for today. So, sabi nga pa rin honest, magsend na magbanad niya mga gala no? And of course, total wala mati basahon nga sugilanon ganong adlaw. We have all the time in the world para po mag-play sa inyong mga paipang request nga awit sa atong programa karong kapuno. So kung nakagaling kayo gusto, sunata nga gusto paminawang karong kapuno mga gala, no? May nalang pang background music samtang nagsilig-silig ka dara sa imong tugkaran. Pang background music samtang nagtungab-tungab ka sa imong kape diha. Pag-request sa mga mga kaigin ka ito nang i-play karon sa atong programa, no? Pero once again, mga love songs lang po tayo, ha? Kaya pong mga mingaw na kanta nga bagay po sa kamingaw sa kauduhan. Hindi ang mag-disco-disco na rin ako. Dili man bagay sa kamingaw sa kauduhan, mga higala. So once again, mga love songs lang po tayo, ha? So pagsanda mo, mga higala, ha? Palihog lang po. O, ibang hapon di ay sa maragdanaw ka nato karon sa Facebook Live. Sa mga na side kung asa na makita sa Facebook mga kaigan, pakisearch lang po ang official Facebook page ng Radyo Kaibigan, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Kanang 10k followers mga gala mo ng itong official Facebook page ang para ma-notify ka sa tuang sa mga programa kalihukan ng mga balita sa atong sibyahan. Pakifollow na lang po ang itong Facebook page mga kaigan para dili ka maulahihan para ma-notify ka sa mga programa. Like for example, ang program na si DJ Lady Diana. O, ma-notify ka na mga gala nga live data karon sa atong programa. Sa managdanaw karon, balihog, gog, like, share, and comment mga kaigan. Para layo pa nagma-abdan at mas daghan pa ang makapaminaw ka nato karong kahapunan. Ato rin kabulol mo yung dahong ka. Parang gidog ka pa mo ni Lady Diana. Kabulol-bulol mo nang ato nang hinahinayan o bas sa inyuhang mga comments sa Facebook Live. So managdanaw ka na ito karoon. Ayaw magkaulog comment yung mga gala ha. Ako na ibahalag basa sa inyuhang comments di ha.
family here from Anzong, Andel, Angelica, Matod, Pania. Good afternoon, Lady Diana. Nakikinig sa'yo sa Brogdos Hill, Side Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon from Angelica Binata, Warion, and my langga is Nestor Plaza, Subanes. Salamat po pa-request ng song Wait For Me. Pag-play DJ, salamat ka lang pagyod nakarelax sa trabaho. Ay, good afternoon po sa'yo dyan. Ang atuang kugihan o ang atuang buutan nga kaigan. Nindibita sa may Brogdos Hill, Side Mount Nebo, Valencia City, Bukidnon. Uban sa pinalang gagabi ka sa kinabuhi kang Sir Nestor Plaza, Subanes. Sa tanan na itong mga listeners dyan aside sa may Hillside Mount Nebo, magandang hapon po sa inyong lahat dyan, ha? Salamat guys sa inyo, ha? Magandang ayang pag-uwin sa programa ni Lady Diana. At kung nag-play ka ron to, Donna, may request gaawit pa manjali ka marion. Salamat once again. Magandang hapon po sa iyo dyan. From Jalen and Gloria, good afternoon, Lady Diana. Greet lang ko ni Manang Gloria, kang Nikki Sermon, kang Tatay Jose Gloria, at kay TC Gloria, Baby Love. Salamat watching from Kiungo at Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Wow, magandang hapon po sa iyo dyan. Salamat kaayos sa imuhan. Pagpaminaw sa itong programa, Sir Jalen and Gloria, nanukad sa may Kiungo at Tungan-Tungan, Valencia City, Bukidnon. Kauban po sa iyahan, mga kaparintihan diha, mga kasilinganan, o kabarangay nga naminaw sa itong programa karon. Salamat na ba yung hapon? And magandang hapon din po sa iyo dyan, Ma'am Cheryl Lorca. O nga naglandaw ka nato karon sa Facebook Live. Salamat at happy, happy watching po sa iyo dyan. Napadarig kang from Sir Sumya Peter. Mayang hapon, Lady Diana, pa-request kong song Umaasa Lang Sa'yo by Six Part Intervention. Alright, so ito nag-play karoon taod-taod. Salamat at mayang hapon kanimo diha, Sir Sumya Peter, nga naglando ka nato karoon sa Facebook Live. And from Sir Win Ratunig, madupin niya mayang hapon, Lady Diana. Mayang hapon po sa iyo ha, diha, Sir Win Ratunig, nga naglando ka nato karoon sa Facebook Live.

0: A text message here from 340 Matod Paniag. Hi, Ate Lady Diana. Good PM. Sa gugma, dili malikayan nga gusto nimo ihatag ang tanan niya. Pero ayaw po pagpakatanga na bisan o bunugon ka na. Padayon pagyapong ka sa paghigugma kaniya. Ay, may pinaghuhugutan. Ang hugot, Andre, ganong kapunod mga ganda, ha? From our kaigan, di agasayd sa may, purog, Siyate, Poblacion, Impasugong, Bukidnon. Si Ma'am Annalyn, salamat naman hapong kanimo ni Ma'am Annalyn. Salamat po si Mang Hugot Andre. Huwag napadari, matupin, shoutout po sa kang, shoutout lang dayong ko kang Ate Carol, kang Kakay, kang Telma Mikayla, o si Jai Javar, Ismael, requesting kong son, umiyak ako dahil sa'yo. Salamat sa magbasa, Lady Diana. Salamat din po, my hapon. Kanimo di once again, Ma'am Annalyn from Burag Siyete, Poblacion, Impasugong, Bukidnon. And from 087, Matod Paniya, may hapon, guwapa. Kumusta na mga kakarong adlaw, guwapa? Guwapa lang yapon. May hapon po sa inyo, hariha. Ay, ako ang BFF. Di ang aside sa may Puroknoy. Bito kaya ang Valencia City. Bukidnon. Parikwas kong song, namimiss ko na ang I Love You Mo o Namimiss Kita by Zoha, Zoma Hikero. Pag-play guwapa ka, nabitin ko gahapon. Wala ko katarong o paminaw gahapon. Kay gapalong-palong manggod ang radso, kaibigan guwapa. Basansya ka ayaw mga higala, ha? Pagkasana o na lang dyan ko ni mo guwapa. Nabilib kong maayo ni mo guwapa. Masisamot ko giganahan ni mo ay sa imong programa guwapa ba. Mas giganahan kong samot kay kung wala dira ang music nga akong i-request i-download man dayo ni mo diretso guwapa. Yes naman. Salamat naman Jalika Kunog ng Puroktoy dito kaya Valencia City Bukidnon. Ingon anak tamo kapalangga mga higala. Ako yung panigamutan nga pagitaon ang mga songs gining request. Kaya parang ulaw masagayon, no? Kapila na ninyo girequest sa dili na ito ma-play. Sa itong panigamutan nga ma-download. Salamat sa itong abdikon nga technician mga kaibigan. Paspas po no download ang music, no? Kung ma-request sa Lady Diana. Salamat naman hapon. Once again, sa iyo dyan, Maman Jalika Kunog ng Puroktoy, Bito Gaya, Valencia City, Bukidnon. From 672. Ah, nagsendo siya sa iyong mga hugot entries, mga galas sa gabasahon. Taniyo niya, taod-taod, ha? But for now, it's already 1:30 in the afternoon. Alo na, trying na po sa kapunod, makaigan. And for now, stammy po muna kayo dyan. Kumabalik pa taon niya, taon-taon para magpadayon ta sa ito ang tsikahan o magbasa ta sa inyuhang mga ipang padala ng mga hugot entries, mga gala. Dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning and keep on watching only here in 98.5 Radyo, kaibigan. Mauni ug ato ni.
1: The best songs on the radio.

0: 98.5.
1: Hello, Pastor. May buntag.
0: May buntag. Kapaliyog, Pailaila.
1: Ako si Biuli Andaya, taga-Porokdo si Aperolit Mungkayo.
0: Taga-Mungkayo. O say, atong tisimone, Igan.
1: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pag yun.
0: Okay.
1: Nga, giingan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
0: Oo.
1: Nga, kay nahadlok man nag siya. Kaya atong pag itong adlaw nga nag-vaccine ni, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karoon kay, ang iyahang plano nga, atong pag yun siya sa doktor. Nga, kay ako giingan siya nga, ako siyang giingan nga, ato na lang yun da. Nga, karoon kay na, nausap man iyang una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pag sige nagsakit yan tiyan, ako siya hindi pa inom mo BGMAX.
0: Okay, so sa ito po?
1: Daron, Pastor, kay aksin man ko kabalaka kay ang mag-una unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, isigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talon, sige na nga, Pastor, ba? Ang gawas yun ang isa, nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Daron, Pastor, kay ang sa inunlan naman po niya, nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang isigundahan pa inom, ubiha ka buet, o... Kalis ginoo, di pa nalanginan din ang BGMAX. Hingawas pod ang iyahang inunlan. Yang ikadaan akong testimony, Pastor, ang akong baboy na gilubagan sa liog ba, akong diaplasa ng BGMAX, imbuto pod siya.
0: Okay. Salamat ka sa pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Surprise, Lola!
6: Hala, on siya na!
5: Happy anniversary, Lola!
6: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay mga t-shirt, oh!
6: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, sika mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili
12: malitayan nga kita mo taliwan. Kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
0: Yes, Igan.
13: Magsisimay ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
0: Okay.
13: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyong at Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
0: Okay.
13: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang may akong yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higaanan.
0: Salamat sa
13: Diyos. Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay kaugil kay siya panalangin nga iya gid panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
0: So Aroma herbal oil ka Igan?
13: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
13: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal. Naulian din siya, ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
0: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
13: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
0: Okay.
14: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iya message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max, hundin ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribilehiyo niya nga naka kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
5: Sinungalan ni tatay mo?
4: Rinaldo Dosi Senior.
5: Taga din?
4: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
5: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
4: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos tanan na lang gamaga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
5: Pero pa inom niya sa BG Max.
4: Umpisa naginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, in bless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Okay. Salamat sa Ginoo.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: So akong gift nimo.
7: Wow. Kanindot ko ani, customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di pa.
7: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Wa ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusan mga adlaw, una ka na po iatot sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
12: Yes, Egan.
11: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigulang, Pastor.
12: Okay.
11: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya. Sama sa iyang sampot. Yeah. ang akong ginatambal aroma sa oil.
12: Okay.
11: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya ligid siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, nimboto, di na ulian. Then karon dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
12: Salamat sa Diyos.
11: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
12: So, aroma herbal oil ka, igan?
11: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
13: The best songs on the radio.

Alrighty, 59 minutes past 20 o'clock in the afternoon. Ala una 59 na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries of the DJ Lady Diana. That was namimiss ko na ang I Love You Mo, a song requested by our kaigan all the way from Boracay, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Angelica, kuno ganamino ganado karon. Magandang hapon, nagsalamat sa imong pagpaminaw diha, Angelica. Iwan sa imong tibok kamamilya. Nagkatsun in sa atong programa karong hapon na. Alright, so welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakatune in. Nagpaminaw paghihapon sa na programa karong kapunon mga kaigan sa nagkalain-lain niya radio set. And of course, sa mga nakatambay paghihapon sa ato ang Facebook Live karong kapunon. Magandang hapon once again. Welcome back sa inyuhang tanan mga kaigan. Alright.

Hi, Ghana, once again. Today is Friday. And today is Hugot Mo ay Send Mo Day. Siguro nag-adlaw sa inyong pagpadala sa inyong kinakusgan ang mga hugot entries diha for a chance to win 20 pesos load from Radzo, kaibigan, mga Ghana. So, samtang na pa rin oras kay karon taod-taod, mga Ghana, ha? Isirado na nato itong linya kay piliin pa nato ang inyong mga hugot entries. Labi na gadaghan ka ay nag-send, mga Ghana, no? At lima lamang po ang ito ang piliin karong adlaw nga mo ay makadaogs og 20 pesos nga load from Radzo, kaibigan. So, samtang na pa rin oras pag-send na magbana at diha kay mga 2:30, mga Gala, isirado na po ni Lady Diana ang ito ang linya para sa tuwang hugot mo isang and before nato basahon ang mga comments sa Facebook Live, ayaw mo galimot ng atong programa hatid ganato sa Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana sa mga naminaw, ganun ay ginabangbati sa ilang galawasan, susama sa ubo, sipon, kutukato sa pani, trioma, arthritis, pamao sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto or varicose veins, baka ha? Hindi na nasarong kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Ang gawas nga epektibo kaayo kinis, dili po kaangay mabalaka, tungod kay humot kinig dili oil sa atong galawasan, ug labaw sa tanan, dili magkamansa sa atong mga sanina, mga Gala. Sabot pa sabot kung mahaplas kag aroma, dili mag-green-green imuhang sa nina, mga Gala, no? Kaya po ka na pinaka-weakness sa mga hilig mga plus. Kaya na pinagputi imong suoto ng mga haplas ka. Pagkahuman, mag-green-green imuhang sa nina, mga Gala. So, dili ingon ana nga ito ang Aroma Plus Herbal Oil, ha? Ay marana siya kanindot gamitin. Harugi pa ganito sa Vegemix Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Ning grabe ka in the man. Naghan yun ang nakaangay at sa ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule, mga Gala, ha? Tungod na yan, naliman kaan ang hinimo kini sa 25 ka mga purong o tanongan, mga prutas o mga erban. Maong dili katingad-an, dili katingalahan ng epektibo kini pang-ayo sa nagalain-laing balatian sa atong kalawasan. Parang ginabalik-balikan ang ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule, mga Gala. May pagamay mano mga dako nga balatian ay kayang-kaya po sa ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Laganang itag testimonya na dungog deres kanginan, agikan sa mga tao nga voluntaryong nag-testify, nagparayag sa kanginan sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gigamit ang Vegemix Plus Herbal Capsule para mga ayo ang ilang mga sakit. Kung sa madungog nato ang mga testimonya, mga Gala, no, dili lang po isa, dili lang duha, dili lang tulog kabalatian ang kayang tambalan sa itong Vegemix Plus Herbal Capsule. Daghan, mga Gala, ha, kaya sa madungog nato dari sa radyo, mga kaigan, ang uban gipang diabetes, ang uban tagasugdugo, ang uban ay mga tagasuguric acid, ang uban mga ulceron, UTI yon, ang uban mga dengue patients nga naurian, ang uban mga kabuhiunon, ang uban na pneumonia, ang uban sa doon na ay mga bukol-bukol sa ilang kalawasan nga nangawala, ang uban ay mga alboranas, daghan pa nga mga balatian, mga Gala, ang natambalan gamit sa ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. No wonder nga nung kabalik-balikan siyag palit, mga kaingat. So wonder nga nung daghan yun ang niangay ani mga Gala, ha? Kaya nag-iepektibo ka ayo kini. Hindi po din sa mag-overdose, mga Gala, kaya food supplement po ang ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. And good for all ages po ito. Pwede man sa mga newborn niha, sa mga bata, sa mga young adult, sa mga adult o sa mga matatanda. Pwede po sa ng Vegemix Plus Herbal Capsule. Pwede po nimo ng imnon, pwede nimong ihaplas, pwede po nimong ipatulo sa mga dalunggan nga na ay nagbara, mga dalunggan nga na ay mga samad-samad, mga pusod nga na ay nagnanadihan. Gamiti sa ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Kailan naman ang sulod sa kapsula, mga Gala, no? Muling agaangayan gihapon sa mga bata, kay dili man pait ang sulod sa kapsula, mga Gala. Muna naman sa lana nga mura, wala ragod siya'y lasa. Muling agupan ginalanlan gani nila ang Vegemix, mga kaigan, no? Naganindot, gamito na nga ito ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Sa mula pa na ka-try di, ha? Nga na ay ginahambin nga malatian sa ilang kalawasan. Try lang, mga Gala, no? There's no harm in trying. Ika nga nila, mga Gala. Kung isa pa sa dili ni mo mabalaan ang epektibo ang usaga produkto, kung dili ni mo sulayan. Try lang, no? Kaya malay na ito ang Vegemix na natin hulat sa imong balatian di hanggang dugay na ni mong ginaagwantan.
sa mga try lang kag pila lang kakapsula sa Vegemax, may gala kay makapalit man ta o gining binuok nga kapsula mga kaigan sa tong Vegemax. Unang try nini once again, ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagbalang kapsula mga gala ha. Huwag ang atong programa hatod gihapon ka nato sa atong bagong produkto mga kaigan. Ang atong Herbivac Coffee Blend. So para sa mga kaigan nato diha nga mga hago ka ay sa ilang mga trabaho o nagkinahanglan o kusog nga magamit sa ilang pang-adlaw-adlaw buluhaton. Mas maayong sugda na atong adlaw sa pag-inom sa atong bagong Herbivac Coffee Blend mga kaigan. Ang kapeng magkapawala sa kakapoy, magkapabagsik sa panglawas o kapeng aside sa lami siya, healthy po ni siya mga higala. Ay hinihini mo sa robusta coffee na siya ay chia seeds, spirulina, barley grass, moringa, turmeric, tongkat ali, mangosteen, guyabano, insulin and stevia leaves mga higala. Muna kung mainom ka ani, aside sa gapangapika, gapabaskog po ka sa imong panglawas mga kaiga. Unang try ninyo ha sa mga paraga-try ang ingatuan Herbivac Coffee Blend bang hagala. Pwede po niya sa mga kaibigan diha ng mga tag-asog blood sugar no. Kung napalaka mo ang uban kaping ang magkapatrigger sa inyong blood sugar, gini ka to ang Herbivac mga hagala. Hindi ka ang ibabalaka tawad kay organic po ang pambatamis sa ito ang Herbivac Coffee Blend. Nagagamit siya stevia mga hagala. Sa organic ang pambatamis kagong asan apoy mga health benefits mga kaigan. Unang dili ka tingad-an. I mean, dili sa kahadlukan. I-try ninyo once again ang itong Herbivac Coffee Blend. Kauman sa itong Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang capsula. O Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lahat. Mapalit kining tanan sa atong kaibigan center ng Himutang sa first floor sa Alquin Emporium, Valencia City, Bukidnon. Pag ang atong Herbivac Coffee Blend, available og Vegemax Plus Herbal Capsule Aroma, available rin po ito sa kining GRD Printing Services. Ganimutang sa second floor sa AMQ Building at pang lamang po sa NVM Valencia City. Pero kung gusto mo matry sa itong Vegemax o Aroma, niya layo mo dali sa Valencia, mga gala, imog kabalaka ha, kaya available rin po ito sa atong mga kaibigan outlets sa nagkalain-laing lugar, o sa atong mga kaibigan radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule, ang atong pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana, o atong bagong Herbivac Coffee Blend, mga kaiga. But from the moment I saw you. Alright, so much for that once again. Welcome back sa inyong lahat. Hello po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain na radio set. Oh, sa mga nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live, may hapon po sa inyong lahat dyan. Sa mga nabalik ka send sila mga hugot entries mga gala pag send mo ha sa ating napatay oras kay karun taon-taon. Magsirado na ba itong linya kay pilian ba po nato ang mga inyong mga hugot entries. Ato sa nita kaagbagtagad ang iniuhang mga comments sa Facebook Live mga kaigan ha. Mama Stephanie Perez, masyad at guwapa. Ay may hapon kanimu ni ha. Mama Stephanie Perez all the way from Tivoli, South Cotabato. Nanonood sa atin ngayon sa Facebook Live. Maraming salamat! And from JN, smiley pa niya, may hapon, Lady Diana, pa-shoutout ko sa akong mamigo nga nag-day off karon. Nag-day off karon si Bay Ading. May hapon. Magandang hapon po sa iyong mga friends nga nag-day off karon. Kinsa man sila nga nag-day off karon. Ay nanimbaya si Sir JN nga nagnantaw kanata karon sa Facebook Live. Maraming salamat po. And from Sir Daniel Jeff Vera, magandang hapon po sa iyo dyan. Nanonood sa atin all the way from Tivoli, South Cotabato. Maraming salamat once again. And from Ma'am Jean Eleazar, madid pa niya, maing hapon, Lady Diana, here's my hugot entry. Ay, by the way, sa mga mag-participate sa itong hugot entry nga naglantaw sa Facebook Live, palihog ko po nga i-appeal inyong number sa ubos, mga higala, ha? Again, kung mag-comment mo sa inyong hugot entry sa Facebook Live, i-appeal po o comment sa ubos nga bahin
sa inyong hugot ang inyong numero, mga gala palihog, ha? Kaya kamong premium, mga gala load, mangguad sa murag lisod kaayog kung wala may nakabalo sa inyong mga numero, mga kaigan. Salamat po sa inyong pagsabot. Agdari hugot entry dire from Jean Elazar. Mare pa niya, ang sakit isipin na yung taong binigyan mo ng rason para lumaban araw-araw, siya rin pala yung rason kung bakit ayaw mo nang gumising bukas. Ah, grabe naman. Parang may pinaghuhugutan talaga sila, mga gala. Nindon, oh, ikaw na nyo simple, mga gala, eh. Ikaw na nyo simple ay katuwang hugot maisan mo, ha? Siguro ka mag-comment diha sa imuhang hugot entry. Pwede

Kung bansay masaya, pero puso kong iniwan mo, kailan kaya liligaya? Ambot. Ako na kuha niya magalan, no? Tungod kay araw ng kalayaan mo lagi karon. Manang about kalayaan mo siguro. Lahi pag dripping ni siya. Sender 143 mga gana. Again, how's it on? Araw ng kalayaan, buong mundo'y masaya. Buong mundo'y masaya, pero puso kong iniwan mo, kailan kaya liligaya? Ambot lang buga. Makasalamat ka ayon. Manapad rin yung araw ng kalayaan. Ang tema sa iyang hugot, mga galabang araw ng kalayaan. Araw ng kalayaan. Ay, pariharam din hindi ay kaduhan lang nasa. Napad rin sa boss. Madad pa rin ang tunay na kalayaan ay hindi paglayo sa mundo, kundi pagbitaw sa taong hindi naman sigurado sa'yo. Literal na pinapalaya na kita sa araw ng kalayaan. Lahi po niya ng kalayaan. Magkayo Sander 143 sa imuhang kinagustgan ng mga hugot entries ni ha? But forever was just a word. Just a word. Ni aray i-comment ni Ma'am Jean Ilazar iyahag numero mga gala. Salamat kay Ma'am Jean ha. Always there for me when you say for me. Minsan, ang kalayaan ay hindi pagtakbo palayo, kundi ang pagtanggap na hindi ka para sa akin at hindi ako para sa iyo. Padari, oh, gud, daghang kinagsan sila mahugot and trees mga gala. May hapon sa inyong tanan ha kung asa mang galing mo garon na lugar de Minas sa programa from 67

PM at the lady di gana magpa-on air lang ko sa akong number ka nag-willing lang maging friend. Dili lang ko mangita og uyab kay masakitan ra ko ana. So friend rin iha mga higala hay ang numero 0997-294-9340. So nangita niya siya higala mga kaigan ha. Dili daw sa anong uyab-uyab kay pasakit na dadalaan. Again, 0997-294-9340. Di mag-send ay then mag-send lang ko og mga hugot then ayaw na ko pili ay ihatag na lang po nako sa uban kay gabalik-balik na po ko kay gabalik-balik na ko. Salamat sa pagbasa the Lady Diana. Oy, wow naman. Pagutan kay si Sander 340. Sige naman sa kadaugod mga gana. Give chance to others na rokono ni siya. Nag-send lang siya sa mga hugot entry para siguro magpahungaw siya yung givati. Ito na basa ni mga hugot entries ha. Pero siya na nag-ingon na dili daw sa piliuhan. Kung di ikaw na siguro ay texter nga di gusto magkadaog ganong kahapon. Sander ba? Ano pa niya? Dili kagyod magkaangkon o respeto sa mga tao kung sayop sa bang ilang makita diha nimo. Kung gusto kang respetuhon, unaha paghatag og respeto ang imong kaugalingon. Yeah, winner na winner ang hugot entry mga gala coming from 340. Napadari ang kasing-kasing nga sobrang nasakitan, lisod na musalig kung imong daigon. Apan kong matinud-anon ka lang si imong gugma, ang tig-an niyang kasing-kasing, malukmay ra. Walang matigas sa tinapay sa mainit na kape, mga salamat ka, ayo. Maraming salamat, ubutan mani si 340, mga gana. Isan siya gugut entry, pero give chance to other the kuno. Okay, sige na daw no, siya daog, mga kanina. Sige, salamat kayo once again 340 sa imong mga entries ha. Tapos dari from 475. Hi Lady Diana, grabe pinaka

Usak magyud ni tanan dunot kay kasing-kasing. Hi lady Diana, ana ako'y hugot. Ang gugma sama usab sa bola. Kung hindi mo nagaya, ipasa mo lang sa iba. Di ay. Kana ra din ang gugma ipasa-pasa ra day tani. Ipasa mo lang sa iba. Ang gugma ko ganimo sama usab sa math. Kaya man, kaya bang gali na ko isolve ang X and Y? Samot na you and I. Nanagawas nilang gatikon, mga gala. Ambot na lang yung sinila. Ano naman hugot yan, Dries, mga gala? Magalingaw nga mo magkalagot. Hi, Lady Diana, ang sanay? Ang gugma, sama usab sa bola. Marang humana, manigbasa ka. Mylene Martyr, di ay ni-request kag song na basang sisiw og paano. Sige ha. Ato nag-play karon taod-taod ma Mylene Martyr from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. From 087. Wait, agang kisag hugot entry ha. Pasarad ka atiyan at Jane Morales, Lensky Matugas, Connell Kakailani, Mylene Martyr, Mian Saison, Lati Maris, Roxanne, Gang Beng Dahuran, Gang Kara, Lara Summer Friends. Ay mo rin di ha, gwapa, agbutan na akong BFF. Ay si Angelica Kunog din nga, pirti ka adik sa imong programa, gwapa. Salamat ka ayo ha, ma'am Angelica Kunog.

sa bisag wala na akong gibot nga dupang ara na akong text. Ganina nakailaman ka sa kong number gitiman ani nimo akong number gwa bias naman. Oh my god, nagadumdum na ko sinyo mga tinexan. Basta lang kay Jayla ni Gloria Laras na lang sa akong sa imo ni Suking Tigpaminaw sa imong programa, sa mga texter, sa mga viewers, sa mga caller na nangag mga gwapo gwapa sa Laras na lang sa ilang tanan gwapa. Ay salamat once again. Manjali kakunog ng Boroklo ito kaya Valencia City Bukidnon. From 748. So pretty lagi ka. Murag si Hello Kitty. Pag-play ng song unang luha. Hello Kitty. Salamat kayo. Hato na lang kanimo diha. Sender 748. Oh how you found me. Yes, tama. Kailangan nimo respetuhon ang imong kaugalingon. Dili kay laing tawa imong kaugalingon. Laban ng Japon kay naapa si Lord. May hugot ni or tambag ni imo. Parang sa laag mo niyang tambag, mga gala. Salamat kay 748 ha, si imong pagpaminaw sa ng programa. From Cyrus, Moreni Mendoza. Hi, Lady Diana, may hapon. Magandang hapon po sa iyo, John Sir Cyrus. Salamat si Mugdan o sa ng programa, no? Through Facebook Live. And from Edwina Doana Carizosa, may hapon. Iguwaba nga DJ. Ay, magandang hapon. Ati Inday Carizosa, di ang aside sa may Lantapan, Bukidnon. Naminaw ka na ito karong kapunan through Facebook Live. Salamat po at iinday maghapon kanimo diha. And from Rhea Sikia, maghapon pa shoutout lang ko ni Angelica Marquise Otado Carino diha sa Baclayan Lantapan Bukidnon. Kag Terenza Ray Purog James Castana Carlo JC Agay na sa Victory Lantapan. Special someone is akong true love nga si Jesse Bagos Laresma. I love you pa. Pagka-play ng song Unang Luha. When you say forever kumusta naman kariya? Basta na yung nangita o trabahante, malay-balay to Valencia lang maramag to dulugan. Stay out lang, bisag unsa nga trabaho, basta na alang, basta radzo, kaibigan. Mauni og ato niyo. Ay, nangitag trabaho. Dara.

From 804 Madot Bania, ang tamang panahon pag umiibig ka sa isang pag-ibig, kailangan masaktan ka at magdiis para makandan mo sa tamang panahon. Unsa daw? Parang nalilibog ako sa kanya. Basahon otro ha. Ang tamang panahon pag umiibig ka sa isang pag-ibig, kailangan masaktan ka at magtiis sa para makantan mo sa tamang panahon. Naglibog og sabot si Lady Luna. Ato niya paning dawaton. Salamat kayo. Simo Hugit Entry 804. Salamat po. Na bahabol kang Rhea. Oh, may hapon o kanimo di Ma'am Rhea. Madog pa ni Ma'am Annaline sa Poblacion lang imbasok ang Bukidnon. From 672, Madog pa niya. Akala ko love is equal, may balance, may sign. Pero bakit sa formula ko, laging undefined? Ay, pang bright man ang hugot, mga gano'n. Gamay rin makaget siya ang hugotan. Salamat na lang sa imo di ha, Ma'am Sender. Sender 672. Salamat kay may hapon once again. Alright, it's ready at 2:22 in the afternoon. Alas 2:22 na po. Saka punon makaigan. And for now, standby pumura kayo dyan. Stay put lang kayo mga gala. Kaya maminaw sa tagbadayon. Sinig yung pang-request nga awit sa atong program. Huwag ganun taot-taot mga gala. No? Mag-announce sa taas sa atuang mga winners. Sa atuang hugot mo, isend mo for today. This feeling in my heart. So sa mga wala pa nag-send sila maghugot entries, mag-send na magbanat may gala samtang napatay oras nga nabilin. Ay, gamay na lang kayo makiiga, no? Mag, ano na ta, mag, magpili na taog winners para sa itong hugot mo, isend mo for today.

And for now, mga gana, mamino sa taso sa kagirequest ng awit. Sa atong kaibigan niya aside sa may San Carlos, Valencia City, Bukidnon, si Mama Eileen Marter. And as long as kagirequest, mga gana, basang sisi, ato na yung paminawan. And just keep on tuning in and keep on watching only here at 98.5 Radso, kaibigan. Mauni, ug ato niya.

SRK Radyo Kaibigan. Nadi.

0: 98.5.
1: Ah, yes, akin sa ni palayo kong taga-asa.
2: Ako na si Nanay Ima.
1: Ah, yes, unta may atong ipaabot na yung testimony.
2: Pastor, dako kayo kong pasalamat sa Ginoo, Pastor, nga nakainong kong gigibak, kay nanihod kayo kong kamot ba, kong likod, likod katulog. Paghatay ni Pastora na ako o gigimak, dako kayo kong pasalamat, Pastor, kaya nakatulog ko, Pastor, mga tulog po kayo kabuk ako na inom.
1: Okay, kada imong ibati, kada imong ibati na si mong lawas, tataod na imong nagibati nga binod ang imong kamot, imong lawas, sakit. Di ka magkatulog. Oh,
2: manong kayo, Pastor.
1: Oh.
2: Manong radyo nga. Ngayon galit ko na, Pastor, nga. Saan man ako ni Grisun. Salamat po sa inyo. Sa pag-uli nito niya, Pastor. Isa mama, ipalit na nga ako ni Jimak. Yan na siya. Ang mga akong inyong sakit nito. Ay, kung banyo kayo ako mga bukton, akong ulo, nga di ko katulog.
1: Oh, okay.
2: Pag inyong ako, Pastor, mga upat tabog siguro po mainom na ko. Ako kasi pasalamat po si Ginoo. Salamat na kayo kong tulog. Yan, di nagalang usahay magkapanihapon kay ang kung ano na ko sa akong katulog.
1: Okay. Panay, kanang imong gibati ka na ito, dugay-dugay na nimo na ang gibati, kanang di ka katulog?
2: Dugay-dugay na ni Pastor. So, dito pa ko sa kuan, lanaw, katagalanaw mong ko na, dikuha mong ko na, Pastor, agos ako mong unang bata.
1: Ah, okay.
2: Oh, yan ako rin sa kampuan.
1: Okay. So, salamat sa Ginoo nga okay ka na karon.
2: Salamat. Kaya ko sa Ginoo din nga pagkainom na ko, Pastor. Grace, tagpila ko na, Grace, na magsigil ko. Palit ko ko, Ana. Dami ko kayo kong tulog.
1: Okay.
2: Kinsa mo kayo na matulog, maayog ko kayo ang bigimak. Atong edad, 63, pero karon mura na kong kabataan. Pag-inom na ko, Ana, bigimak.
1: Okay, salamat kay Inay. Salamat kay Inay.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
4: Sukad karon, mataghamal, kauban doon kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Jelly Paste.
6: Hala! Kagwapa ko dahil mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naapari ay na!
5: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
5: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
5: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
9: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang
7: Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
0: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
1: Rahaplas po kay aroma na eh.
10: Oh, maugali, papalis ko itong pag-ani ka distago, nagpalis ko duha.
1: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
10: Hindi ako parang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
10: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuan.
1: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
10: Oh, hindi na kaya pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon ay ah.
10: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Hindi ko, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
10: Salamat
11: kayo. Uy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, add to dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, add to na ko sa FA Phone Shop.
11: Alam Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Yes, hello kaibigan.
5: Hello Pastor, ako ni Sir Rachel Bailon Lumanog, taga-Banlag.
4: Ah, taga-Banlag. Ah.
5: Salamat po sa Ginoo Pastor nga. Sa nga. Kayo ha, niyang lahat sa akong pamilya, sa akong labi na tawahan ha. Nga, labi na sa pinagpalang kapsula. Dako, kini katabang sa akong anak Pastor. Nangu, nga kini akong anak. Pagkipakit sa akong anak, katong hubag siyang pa Pastor. Kasi na, karoon lang ko nakatawa. Ano?
4: Ubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
5: Nagtugo na na 3 years old, Pastor.
4: Okay, so okay siya karon?
5: Oo, katong fibra sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko, Ana. Pabalik-balik sa doktor. Wala'y kayuhan, kaduha. Giopirahan kini, pero wala niya po. Giopirahan kini, kaduha. Nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulog sa dilik na sila mo. Buwan kay daghan na ilang pahitaon. Katulog, wala na upirahan kay daghang proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
4: Okay.
5: Kapula niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung pastor. Darurog na po. Pastor, salamat sa tanan. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag, uto, hapon, gabi, sa usa ka adlaw ka upat.
4: Okay.
5: Ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Yan ay tabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit pugyan na kini sa kumbana sa Ginoo. Kung unsay iyang
4: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat kay Igada. Salamat kay Gaayo.
6: May good news!
3: Hello! Oy, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
7: sama sa large format outdoor sticker,
8: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
10: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangal buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: O si Ato Igana, Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking kiil kay nangaugad ng kanang kuan. tamad.
4: Naunsa dai mo na tamad imong TL?
5: Kalo-kalo ka na ko, pastor.
4: Okay. Nga-uga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi... Kung ano?
5: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, pastor.
4: Uy, tapos sa diag i-aplas mo ga aroma, nauga?
5: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
4: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
5: O, 5 ka buo, pastor, akong ipalit, oy.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
5: 5 ka buo.
4: Okay.
5: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko, pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo. The best songs on the radio.

Alrighty, 56 minutes past 2:00 in the afternoon. Yeah. Alas 12 ay size na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon na sa nagalain-lain ng radio show. And of course, managatambay paghihapon sa atuang Facebook Live karong habunon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa magala ng panahon na po para ting announce ang atuang 5 winners para sa atuang hugot mo i-send mo for today. So naghahan ka ay nagpadala sa inyong mga hugot entries sa mga gala ha. Ang uban gani wala na nun consider kay lagi ng lapas na sa oras mga gala no. Nasan nila mga hapit na gid mga lapas na sa 2:30 mga gala which is hindi na nato pwedeng dawaton. So pasensya kay sa mga hugot entries nga dili na pwede nato i-consider mga gala ha. Kay lagi limitado lang ang magpo natin time frame mga ginasunod mga kaigan. Which is 2:30 na gid tama. So again lima lang po ang ato ang nabilian nga mo ay magkaraog o 20 pesos nga load from Radzo kaibigan karong hapunon. Nagkakaring basahon in no particular order ha. Kung usa ka sa nagpadala sa imong hugot entry karong adlaw, mamina og darong kay igan kay basig usas ang imong numero sa ato mabasahan karon. So our first winner mga gana para sa tong hugot mo i-send mo for today. Congratulations po to our sender 8825. Once again, congratulations sender 8825. Another winner, congratulations sender 0804. Once again, 0804. Ang atong pangkatulong, winner mga gala, congratulations sender 7087. Once again, 7087. And our fourth winner, congratulations sender 1672. Once again, 1672. And last but not the least, mga gala, congratulations sa atuang sender 6475. Once again, sender 6475. Alright, so congratulations po sa inyuhang lahat. At sa mga napilian, karong adlaw, mga gala, imo kabala ka kay daghan po kay tagpanahon. Basin ka muna po at buhon, mga gala, ang magkaroon sa atuang hugot mo, isan mo. So keep on sending and keep on participating mga gala sa susunod pa ng mga Bernes. But for now, maraming salamat po sa inyong lahat. Daghan kay salamat sa tanang nakitambay sa atong programa karong kapunon sa pagsugod hangtod sa pagtapos mga kaigaan. Lunes na po't buhon, mag-uban abang ihapong kita, susamang oras, susamang sibiyahan. Sa nga na lamang sa kinatabukang persa ng 98.5 Radzo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Kanina naman yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka na tong tanan. And to God be the glory. Amen.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Duka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalayang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
9: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
16: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
17: Yes, Igan.
18: Magkasi mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
17: Okay.
18: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga Pastor, tapos doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal aroma na oil.
17: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos siya hubag mo yung laplas, limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botella, tulo ka biton, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
17: Salamat sa
18: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Murang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuloy kay siya panalangin nga iya gyud panglangina namong half blast nga may akong ginagamit sa iya.
17: So aroma herbal oil ka igan.
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
17: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning half blast tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, pastor, samad akong ulo, murugid akong gita na tambal, naulian din siya sa ako sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
17: Okay, salamat igan, salamat igayo.
18: Okay, pastor, salamat po, pastor.
17: Okay.
16: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
19: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Hala, kagawa pa ko dahil mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
3: Quality nga front

0: signage, Panaflex signage, o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies, o mga giveaways. Dinhi lang na
2: sa GRD Quezon Printing Services.
3: Doon na ta diri no? Accessible o affordable nga printing services.
0: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Lu, nganong katakiang ka man?
5: Sakta tayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
4: Wa may problema Lu, ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
7: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man,

0: Villanueva Funeral Homes, Sawao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaobandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building. O sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man, ako si Myrna sa gihapon, Myrna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma, maayugid inisya sa paso. Kay ang akong banyan na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang migigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sigi ko lang butang na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nagapanguma nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
5: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di nagkamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Paliog ko pa ila-ila og taga-asa.
5: Ako si Inday nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Padantalan, Maraman, Pastor.
4: Taga Padantalan, yes. Ingat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
5: Adtong bulan sa Disyembre, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata nasudlan og mananap. Pagka ugma, ningon ako man nga ipa-check up na lang na kay nara ba sa mata. Yan, ningon ko, Pastor, nga tabon-tabon naman na kay di man yun sa iyang aibol, Pastor, ba?
4: Okay, oo.
5: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayo yun niya akong anak. Niya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old, ba?
4: Yes, yes, oo.
5: Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita, ha?
4: Okay.
5: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
4: Uy, daghan na.
5: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning sabon-tabon.
4: Ah, okay. So, mura guwa ito masulag mananap siguro, nagidiprensya iyang mata. Naginiturok.
5: Oo.
4: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na.
5: Muna ka muna, Pastor.
4: Pila ka, VG Max?
5: Tulo
4: ra. So, okay na karon.
5: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
4: Okay. Salamat kayo, Igat Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag-usap.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
4: Kinsa yung taga sa Paliog?
9: Sa Sister Maymay ni Pastor Dan.
4: Igan Maymay, taga-asa si Igan Maymay.
9: Taga Talomo, Santo Tomas.
4: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay, unsa may atong testimony?
9: Lang ko, Pastor Dan, dahil sa BG Max. Kay, nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutay, Pastor Dan. Tapos, wala ko yung line nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko, BG Max. Kapsul, Pastor Dan, ako nakainom.
4: Okay. Murag na batin mo nga murag na bungol ka?
9: Bungol-ngol kayo kung tutay, Pastor Dan.
4: Ang ngol-ngol?
9: Kung nag-ngol, kaya ka na magsigukal sa bungkat. Murag, Pastor Dan, duwa ka kapsula. Inom.
4: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy, mauninom kapsula, kung nawala iyang ngol-ngol.
9: Oo nga. Oo, Pastor Dan. Tapos, naputoy tayo, Pastor Dan, nga nagpuglong sang. Tapos, moto akong giba, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
4: Okay. Salamat kayo, Igan Maymay, sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
9: Salamat.
10: Mga on na ta.
11: Uy, kalami sa sinabaw.
12: Naabay kinilaw.
13: Ilabas ang bida sa lamisa.
14: Fuego blend jelly paste.
12: Kalami ane.
14: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
13: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste. taste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naa tay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste. Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
2: Oh, higala, di na kamuato pa sa bisan asa kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
1: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
10: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
10: 90s.

0: Unsa may ato igan?
1: Ako po, Eskimo ni ang aroma.
0: Aroma, yes, gagamit ka aroma.
1: Oo, oh, nag-aplas ng aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanyang mga katukatol. Importante yun kayo nalipay, wala po.
0: Wala?
1: Oo, ang katulang nag-aplas na mo ang aroma.
0: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
1: Sa Ginoo, Pastor Dan.
0: So igan, salamat kayo. Kinsa kanyang pangalan, ani?
1: Noel Estina.
0: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
2: Anyway, salamat kayo igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
3: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag ang kusog. Ang isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yan bagong gusto. Sige, salamat.
2: Salamat, Iga na. Salamat, uga, glory to God.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, on siya na!
4: Happy anniversary, Lola! Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
12: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
11: Ay, Tagum.
12: Tagum po.
11: Sige, Alex.
12: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
11: Yes, Alex, ano yung testimony mo?
12: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, na dinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
11: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, Vigimax Plus?
12: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
11: Okay, pila ka ang kapsula ang gihalo?
12: Murag, doha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kailitong 2021, kasa ng Vigimax. Nabuto ang one.
11: Nagubag?
12: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo po.
11: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
13: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan?
14: 90s.

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon, mataghamay, kauban yun kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Ako si Marilyn Igarta, taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat. Bo, salamat sa Ginoo dahil sa kay Pastor Dan, nabatian ko ang iya message. Dahil sa BG Max, ang kidney trouble ni tatay ko, kaluyan sang Ginoo, nag-ayo na. Karon nagasaot-saot na. Pulo kabilog na ubos niya kag nagasaot-saot na ang tatay ko. Kaya subong kapangita ako sang bulong nga BG Max kung din ako makabakal. Kag salamat kay Pastor Richard nga naghatulong siya sa akon subong nga adlaw. Nga gintagaan niya ako sang pribilehiyo niya nga naka kuha bakal ako ulit sang BG Max para sa tatay ko. Kaloyan sang Ginoo, mag-ayo na gid ang tatay ko dahil sa BG Max.
8: Sinungalan ni tatay mo?
7: Rinaldo Dosi Senior.
8: Taga din?
7: Taga Kinram, Isulan, Sultan Kudarat.
8: Ano gid ang iya ginabatyag sa una?
7: Parang hapoy lawas niya, nagasakit ang iya hawak, hindi siya makalihok, makagalaw-galaw. Tapos, tanan na lang ga maga ang iya tiil kay tungod daw may arthritis. Tapos ang iya nga ulo pirmi nagasakit, ang iya nga hawak hindi siya makaliso. Mahigda lang siya adlaw-adlaw.
8: Pero painom niya sa BG Max.
7: Umpisa naginom siya sang BG Max. Ito na, Lord, ginbless niya sa amon, sa tatay ko number one kid. Salamat sa Ginoo.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
11: Nagkunot pa mo ng aktang ni mo, Yots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko ani nga event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani, day.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dai. Diyan ako sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya,
6: kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan?
16: 90s.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: May muntag igan, may muntag.
6: Ba, complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Nalilay na tayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilangit sa gahong tadyo.
5: Ni hubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
6: Lugay na.
5: Nakagi kag hospital ka na tutungod sa imong sakit?
6: Juan, katong nag-abot na ako din ito ninda na, okay, nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga akong hubag atay, gikan sa hindi makilangit sa gahong tadyo. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. In anak di ay, in wala na, wala na, naayon na ay pala ka. Wala na, kinarapay tambal.
5: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ipalihog.
6: Norma, alisir mo rin.
5: Salamat kay Igan, Norma. Salamat ikayo, ha?
7: Surprise, Lola!
3: Hala, on siya na!
7: Happy anniversary, Lola! Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
2: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Rahaplas po ka aroma na eh.
12: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-anak at listagong, nagpalis ko duha.
11: Okay, duha ka aroma, okay.
12: Hindi ako pala, naku, nindos giyo ka ayun, nagunong man ito, nangulngul.
11: Oo.
12: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
11: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
12: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
11: Salamat sa ginoon na ya.
12: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
11: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
12: Salamat, iwi.
13: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
14: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman og mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: Yes, kinsan ni andin taga-asa.
1: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero permi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong hindi makay na bukol akong ibabaw bitaw sa palad, Pastor.
0: Oo.
1: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na hindi makay. Ako bitaw nalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
0: Okay.
1: Basta patuluan ako, Pastor, salanayan ako sa Gimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
0: Oo, mugawas na sa iya.
1: Mugawas na, Pastor. Okay. Malipay yung ko, Pastor, niya. Ako dahil yung kuanon hiluan sa butulban, Pastor. Oo, Pastor. Oo, namintin ko, Pastor, ano yung bindimak, Pastor. Salamat yung Pastor sa alas.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kung kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan, luyo sa atong kasubanan. Dungagan pa sa dagko nga galastuhan, hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Surprise, Lola!
4: Hala, on siya na!
3: Happy anniversary, Lolo, Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
5: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
6: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
7: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
8: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
13: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: At agalan tayo, yes, Iga na Roselena.
8: Pastor, kanang tinidyo ko pamina ni pinagpalang musika, kadagadlaw niya. Kanang ako yung naprong pastor, nga maayog yun ang gimak, pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba niya. Akong nabantayan, pastor, nga. Nindot niya siya, pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gimak.
7: Giim na ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
8: Pastor, ang kita, pastor, kaya naprob na ako, nga maayog yun ang gimak. Namaligya ko, pastor, din sa lantay, pastor.
7: Ay,
8: gainom
7: may.
8: Ko kada buntag.
7: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat,
8: pastor,
7: Iga.
8: Makasabang din ang bijimak, pastor.
7: Okay.
9: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
10: Oh, higala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
10: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una tanabo ihatod sa ibong lubganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
3: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
4: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
3: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
3: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
1: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Mo 98.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 9524 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinatiyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
1: Radyo Kaibigan.
5: Good morning, Pastor. Kumatulog ng tawang sema, Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
6: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
5: Kundi si Ram, na tagong barangay kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
6: Okay, tayo. Maayong agad na sa emo.
5: Bigimar, Pastor, ako kay taman sa akong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat ko problema, Pastor.
6: Yes.
5: Umbaga kong ito, Pastor. Ngaway lang ako ikon. Bigimar, Pastor.
6: Maoba.
5: Tanto, Pastor. Saka buti lang, may palit dito sa kwan. Si Butika.
6: Okay.
5: Tanto, nubuto siya, Pastor.
6: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto.
5: Oh, nubuto, Pastor. So, mukhaurot nga, may di ka buwang ang ilong. Nubuto, Pastor. Nagawas tara mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon, sa imong tambal naman ni Muli. Grasyahan, Ginoo.
6: Salamat Ginoo. Kayo, Tatay, Tatay Ram of Tagum.
5: God bless you, Pastor.
6: Ah, okay, salamat din kayo.
7: O si Ato Igan, Alex.
8: Akong pasalamatan lang pasi katuloy palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yung kanang kuan. Samad.
7: Naunsa dahil mo na samad yung tiil?
8: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
7: okay.
8: Nangauga.
7: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
8: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga.
8: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
8: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat yung kaayo.
8: 5 kabuok.
7: Okay.
8: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat yung ko, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na yung tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
7: Paliog ko pa, ila-ila o taga-asa?
12: Ako, si Inday, nagpuyo sa Purok 3 sa Bakan, Panantalan, Maraman, Pastor.
7: Tagapanantalan, yes. Ingat Inday, unsa may atong ipabot sa atong mga tigpaminawan?
12: Adtong bulan sa December, Pastor, December 14, ang akong anak, ang iyahang mata, nasudlan o mananap. Pagka ugma, ningon akong mana nga, ipatikap na lang na. Kay naraba sa mata. Kaya ningon ko, Pastor, nga tabun-tabun naman na. Kay di man yun sa iyahang aibol, Pastor, ba?
7: Okay, oo.
12: Gibutangan dayon ako, gipreyhan yun ako, Pastor, nga pinaagian, maayog yun ni akong anak. Kaya akong anak, Pastor, puno sa Kabalaka, kaya akong anak, 14 years old pa.
7: Yes, yes, oh.
12: Sabado man itong itabo, Pastor. Bali, Sabado sa Odo, gibutangan ako isa, pagkagabi, isa niya. Ang sobrang, Pastor, akong ipainom sa ita.
7: Okay.
12: Pagka Domingo sa Odo, Pastor, ang nana, Pastor, daghan kay nang gawas nga nana sa iyang mata.
7: Uy, daghan na.
12: Okay, kung ano, Pastor, ramay na may butoy diri sa dapit sa iyang kaning tabon-tabon.
7: Ah, okay. So, mura gwa ito masulag mananap siguro, nagi-deprin siya iyang mata. Nagi-niturok.
12: Oo.
7: Okay. So, karon, kamo sa igan, okay na?
12: Muna ka muna, urot, Pastor.
7: Pila ka, VG Max?
12: Tulo
7: ra. So, okay na karon.
12: Okay na kayo, Pastor. Salamat sa Ginoo.
7: Okay. Salamat kayo, Igan Indaya. Salamat din kaayo sa pagtawag usab.
13: Mga on na ta.
14: Uy, kalami sa sinabaw.
15: Naabay kinilaw.
16: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
15: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
16: Sukad karon, matanghal. hamal, kauban gid nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego Blend Chili Paste.
14: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
0: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ay, buta ni mo diyan, kaibigan.
3: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
2: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
3: Felix Villareza.
2: Kung sabi mong pasalamatan sa Diyos?
3: Pasalamat ko sa Diyos na nahubungan ko na taong doktor na naano sa labero. Ibalik,
2: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform. Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ay, ako, magastuan yung anniversary, uy.
5: Nagkunot mo ng aktang ni Muyots.
4: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
5: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
4: GRD Printing Services?
5: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Kanindot no?
5: Busa, sa bisan unsang paninahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
6: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
7: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
10: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
9: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: bisan ka boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang dekalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon. Asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
3: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kay dati, wala magkukadungog ko dyan ako. Dyan, natungog nung po na ako sa ko ang kaila sa user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
2: Mm-hmm.
3: Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ani, nagpamati ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
2: Mm-hmm.
3: Oo niya, muna, nag-try ko sa inyong Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naga naman nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
2: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
3: Sir, bag-ulang dyan siguro mga 5 months ata or
2: 5 months.
3: 5 to 6 months, o. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong doon ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vegemax karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan, sir.
2: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Say, maingon mo sa mga naminaw karon, sir.
3: So akong gihauhag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa Vegemax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita ko ang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang Vegemax Plus, sir.
2: Okay, sir. Salamat, sir.
4: Happy anniversary.
0: I love you.
4: So akong gift ni mo.
0: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
0: Salamat, Han.
4: Di pa.
0: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
0: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
0: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
7: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
8: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kinsa niyo og taga sa Palihog?
5: Sir, sir, taga-Quezon ko, Bumbungon, Quezon.
4: Okay.
5: Dugin ako nga kanaang tigpaminahon niya. Apil naging ko sa grupo sa Kaibigan, pito na gatuin kapin.
4: Salamat, Igayo.
5: Doon ako ipaabot nga testimony about sa Biggie Mags Pastor. Ang akong isuon nga taga-Misamis sa Oriental na stroke siya niya atong pizza 21 sa November. Unya, ako siyang giko, kaya may mag-atiman. Tapos, gidala na ko niya, sarun siya sa Quezon. Unya, patay ang bigas niyang lawas, Pastor, sulong sa Luha kasimana. Tapos ako siyang ipainom ang Biggie Mags Pastor. Nakahurot lang ang nagainom siya o ibalik. Usa kasimana Pastor buntag hapon. Salamat si Ginoo kay ibalik ang iyang puso. Karoon nakalakaw na siya Pastor.
4: Uy, pila yung edad igan? Pila yung edad? Ha?
5: 63 ang iyang edad.
4: 63. So sa duwa kasimana ipainom ni mo Biggie Mags buntag o gabi karoon nakalakaw na?
5: O nakalakaw na Pastor. Nakasimba na magay sa GFA Pastor.
4: Ay salamat igayo. Salamat kay igan na.
6: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Jefferlyn Bularo ni Pastor.
4: Taga-asa igan?
7: Na ako karon sa Cagayan pero taga-Malaybalay gid ko sa una.
4: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
7: Dako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Biggie Mags ako kay kanang kabuhi unon mangud ko din kanang dako kay magahi ko kutuba din bag-o ko atong pangana. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si Isog Legit. So, mura gyud akong giinom ang Biggie Mags din. Salamat po ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed naman ko sa kong baby pastor niya. Dako gyud ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Biggie Mags para sa akong lawas og sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
4: So salamat kay sa Ginoo nga iya gigamit og itagaan ka sa kahimsog nga baby.
7: Isa sad pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing karon pastor. Dili na ko maglisod sa paginhawa pastor.
4: So salamat gyud kayo, salamat.
7: Salamat kay sa Ginoo Pastor.
4: Okay, salamat kay igan.
8: Hello Pastor. May buntag.
4: May buntag. Paliyog, paila-ila.
8: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit Mungkayo.
4: Taga Mungkayo. O say atong testimony, igan.
8: Juan Pastor, kanang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pagyod.
4: Okay.
8: Nga, giingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
4: Oo.
8: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pagyutong adlawa nga, nag-vaccine me, kami nga mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karon kay ang ilang plano nga, atong pagyod siya sa doktor. Nga, kaya ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karon kay na, nausop man yung una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Pagsige nagsakit yan tiyan, ako siyang di pa inom ang Biggie Mags.
4: Okay, so sa ito po?
8: Karoon Pastor kay Axel Mangko Kabalaka kay ang mag-una-unta sa iya ha, one man ka lang inunlan. Nga, gisigundahan ako pa inom siya, gupat ka, buet. Talis kino ako Pastor ba, gawas yun ang isa. Nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon Pastor kay ang sa inunlan naman po niya. Nga, 30 minutos, usay gawas, ako na po siyang gisigundahan pa inom, ubiha ka buet. O, kalau isginu ang di panalanginan gud ang Biggie Mags, ang gawas pod ang iyang inunlan. ikadana ko ito simuli, Pastor, ang akong baboy nga gilubagan sa liog ba? Akong diaplasa no BG Max, imbuto po siya.
9: Okay. Salamat kayo sa pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
10: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan. You
1: are happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow. Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat han.
1: Di pa.
2: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
5: Kinsa ni palihog taga-asa?
6: Si Lord, gitiling niya, Pastor, sa marihatag, pagbuhanan.
5: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
6: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis.
5: Arthritis.
6: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog kaadlaw.
5: Tulog kaadlaw. Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat higa ayos sa pag-testify.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.

0: Kinig 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
1: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: Isa ni Palihoga.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Igan ni Zell. Kamusta man, Igan ni Zell?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo, sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, Pastor. Nagpadayon patinali o dolo o gana. Ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor. Nanaa
0: ang gudimang, Pastor. O sa ng antusin mo si Mong Totoy ang matuloy mo nagubag o gatulo, gano'n na?
1: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa ito.
1: Wala ka buwag akong anak.
0: O, dalaga. Dalaga hangtod nga namin niyo ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah. Wa makatutoy tungod kay gahubag o ganana. Baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas ko ito, kibati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pati mo. Dato, hindi ako salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Taga...
2: Sa kinsa ni Palihog?
3: Si Igan Ili sa Bantuanon.
2: Igan Ili, Bantuanon. Igan Ili, unsay maadto nga masulti?
3: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Vigimax. Kay isa kita ko sumala, Pastor, nga hindi ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
2: Uy, Binhod, okay.
3: Oo niya. Nag-aniyam ako din sa balay si Chris Amor, kay Tuki Mlamo sa Sakani.
2: Oo.
3: Nihutang ko sa iya, upat ka buok. Namaro ko, Pastor, na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
2: Ay, salamat sa Ginoo.
3: Oo, wala akong gusto sa muli, Pastor, nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Ita niya ang kapal nga Bichimak na makatabang doon sa mga tauhan.
2: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: I-cancel. Unsay kayuhan imo na angkon gamit ang atong video box plus ubang sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati nimo nga sakit unsa man?
1: Sa una ka na kuan kanang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima Korea karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nangakon. Unya murag mas lay imo paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, ganang iwang pagyut ko sa una kayo, Pastor. Wala akong kalag. Karon na uli-uli
0: ang gana.
1: Ko.
0: So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes.

0: Yes, akin sa ni Palihog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikima, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Apla sa lang ko, Bikima, nagpahit ko si Igan Bikian.
0: Oo.
1: Pero, nagpahit ko si Igan, Pastor, wahagi lang kapag-kapag akong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayon sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayon na. Salamat sa Dios.
1: Naayon na, Pastor. Salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulan del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po nga ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Uwa.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabel na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, igan Annabel, unsa may ato?
1: Kanang salamat na ako sa Dino Pastor ba sa akong banan dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya, oo.
1: Niya, anong pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangasog siya, di naging malingi ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, banga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, e akong gihaplas sa iyang liog, Pastor, diha na yun, Pastor, pagkatantot, Pastor, wala, yung sakit sa iyang liog, Pastor, makalingi na yun, Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato pa, gamay na lang nabilin, kay imong nakuwaan ang daan, so imong...
1: Oo, nakuwaan na ako daan, Pastor.
0: Gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, kasi mong banal, imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan, Pastor,
0: yung liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo.
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra na ko plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh, sinulog niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabel of...

0: Sa Dipalihog?
1: Ah, si Sir Boy Dair ni Dres, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itino.
0: So nakabalik
1: na atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkuha akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe gid makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Akong
0: so unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis?

0: Sibiring ng Tisilya ni sa puro kulit balinsa ko, Pastor Dade. Yes. Na ako karoon din sa talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po niya sa ibigyan din. At doon naging bulan manggod, pag ang hinamo din, nagluya ni siya.
1: Okay, nga nagluya man?
0: Sa ibigyan. Karoon, nag-inom na siya o bigyimat. Nga nga pala ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Minsan di pa inom na niya bigyimat o ganang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po nandiyo sila kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa pagkatan, kaloy sa Ginoo, maayon na bigay ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Pastor Dan. Si yes. Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang PL nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya mata yun og admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise God, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, igan.

0: ni Palayog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, taga-Patag, Pastor.
0: Ah, taga-Patag. Asapit niya Patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakuikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagmukha bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Ngayon, nagpalit ko lang Igan kamike, akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Kaya baho dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki. Dahil maoy na ako.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Kaya nang upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kaya nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya dahil ang subgarang doktor na kuhan naman dahil ang iyang ulo. Balik na po dahil nung taas yung buhok.
0: Wala ng katol?
1: Gamay na lang kaya ang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: Ati, hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di makatidong ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dan. Na arang na ba ko, wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat, kids sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog?
1: Hindi nga sa ripa, sa Alamed.
0: Okay.

tanan, himaya o pungog. Kanimo nagagid ka ng kalipay kukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawin.

0: Cancel, kumusta man?
1: Ngayon ang kayo, dito mo na kayo sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Ito mo ba doon? Ito mo ang spring.
0: Spring.
1: Naglaban ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang saan ko na lang may. Ang saan ko na lang may. O gili ko ma. Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ni Mahon nga ba na anak ko na. Kuy, kapabalakan na ako ang Paris doctor. Kay, grabe na good. Lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong ibati. Nga, grabe good. Nga, kapaninto na po. Bugnaw nga singot. Nga, ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ko ka.
0: So, grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak nga duwa pastor kay napanghanggar naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba nga okay. Grabe gid niya pasakit. Moto, pag-inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan na to?
1: Oo.
0: So, human at to, nagawas ang hangin, niya okay tayo ni Munggan.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Iabrihan ako gamay. Mula ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human at to, pinalang kaminutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si

0: sa di palihog.
1: Ah, si Sir, pwede yan, hindi rin sinilagyan sa Sordan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, hindi magdito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura kabuok kadaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik?
1: Na itong bitima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Magalakaw ko, Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: Sakit
0: so, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpa ito na pagsikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka ang
1: law. Kaya ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa... Ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Ipanalangin na ang biktima. Kapsul, may nakahit ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa panan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Saan ni Palihog?
1: Iguan na ni, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay Ugot kaya kong ipon, bag inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ko sa Vigimax, kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Vigimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kono, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, kasurdan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi Gmax Plus?
0: Yes, sir. Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, oh, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Abdullahi Gondonios!
1: Sa di palihog?
2: Si Sir, po yung leader si Nilagan sa Sordan.
1: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
2: Palit ko, bisi magbibigay lang ni Egan kana.
1: Pila ka buok imong gipalita?
2: Tulo ra ka buok, pastor.
1: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
2: Akong giinom katong kapsul.
1: Giinom imong kapsul.
2: So, tulo ka buok.
1: Tulo ka buok.
2: Tulo po ka daw akong pag-inom.
1: So, kausa sa kadlaw.
2: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit itno.
1: So nakabalik
2: na ako atong bitima.
1: So nakabalik ka nagtrabaho.
2: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong leave.
1: Okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka adto o dili ka kalakaw?
2: Grabe yun. Makalakaw ko, pastor, pero
1: grabe ka sakit. So, unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo dato, pastor, kay wala na pagpulbato na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kay ko pa salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat pa sa Ginoo, tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul na may nakahal sa kuwa, pastor.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
2: sa una na to, pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na to. Kay,
1: amen.
2: Kaya may nagbuhat na to.
1: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
2: Ako si Sir Boy Dayan.
1: Salamat kayo, iga na.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay... Sige mo, ingarin sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kayo, gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil... Nagpalit ko kay Inday, yun yan, yun yung silang baramag, wala may tao dito sindahan kaya na nito kayo na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mula ba sir, mukrus din sa kutunga, sa mata ba, dito sa agdan, wala na ba yun, sa tuko sa una, mawag ni palit ko busy max sir, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay gig ka sa busy max.
1: Salamat kaya basur mo. Palit ako gutro wala kaya kung pamilya rin. Akong ipainom doon sila sa kong bata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Ito ang dibate. Kaya nangungulo sa iyang kiting. Huwag iyang magara. Kaya iyang lukulukunan.
0: Mo ba? Salamat kaya sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years. Akong migraine. Pero wala, wala ba? Kaya mubalik kung minom kong kape. Kidili mo na sa doktor. Ano? Ditaluhian kasi Ginoo basur. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAC.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. So, pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako.
0: Uh-huh.

0: Pagpunta ko sa doktor, din nakatidin ko na magkalito. E di na, tulang kabuktas na dan, din na arang na dan ko. Wala na ko nakaatid sa doktor. Salamat, kitsa Diyos. Salamat sa
1: pa. Kinsa ni Paliog?
0: Hilda Sarita sa Alamed.
1: Okay.

0: Igan Indani.
1: Yes, Igan Paliog.
0: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Niya, ka ng datugilan, nagidagdugo every 2 weeks, pag lima kabag.
1: Pag lima kabag? Kung saan ay sakit niya? Rabalo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ay sakit?
0: Oo, niya, presko, pag ito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, mo na itong datugilan, sa pwede og dugo lagi.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan na tabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na ka sila yung napalit karon kay wala na yun. Misbaktog na ang maama.
1: Salamat sa Diyos. Sumaka, lakaw-lakaw na.

0: Unsa ni palayog?
1: Si Annabelle na pala ni Dresden ako lang to, sir.
0: Okay, igan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino Pastor ba sa akong banan dito Pastor. Before siya natulog Pastor sa si Digimax to Pastor. Kanang before siya natulog atong gabi Pastor. Sakit iyang liog Pastor. Kanang more stiffneck Pastor ba?
0: Stiffneck siya.
1: Niya anang pagkakadlan Pastor pagbangon niya, pero naging sakita Pastor. Tinuod nang usog siya di naging mulingi ang iyang liog. Niya ang katong Digimax Pastor nga isa ka buok. Ako na tong nabawasan bali gamay na lang siya kaayo Pastor ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan tapos gibawas. Asa nimo dai gihaplas?
1: Akong gamit Pastor, akong gihaplas sa iyang liog Pastor. Diha dayon Pastor pagkatadtad Pastor. Wala gyud sakit sa iyang liog Pastor. Makalingi na gyud sa Pastor. Wala na gyud.
0: Out sa to pag gamay na lang nabilin kay imong nakuhaan ang daan. So imo
1: nakuha na ako daan Pastor.
0: Gitakloban nimo balik tapos karon pagbata nimo sa buntag sakit ang liog sa imong anak asa imong banal
1: Pastor.
0: Imong gihaplasan.
1: Akong gihaplasan Pastor
0: ang liog. Tapos nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra Pastor, kay isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor. Oh. Tinuod niya Pastor ay.
0: Salamat sa labas Dios. Igan Annabelle of

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakakita niya ba sir sa Old Kibawi?
2: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
2: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
2: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulo ni sir, doon ni mo trabaho init magay ba?
2: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday niya kay ni uli kasi nagbarama wala may power dito sindahan kaya na nito kay na baro nagpalit.
2: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba capsule ba sir na ayaw ko migraine murag maulog ako mata ba sir?
2: Grabe na ikasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kutunga, sa mata ba? Di ka sa agtan, wala na ba yun? Sa tuong sa una, mawto, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo ka kapsun, na ayaw ka, di ka luyan ni Ginoo.
2: Salamat.
1: Wala bumalik ang migraine ako.
2: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor, mo palit ako gutro, wala, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
2: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kaya nangungulo sa iyang kiting, huwag iyang,
2: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya? Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Ditalogian kay sa Ginoo ba? One time, wala ra magdapulo, wala kapsul.
2: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Lianel
1: Kasurdan. Taga-asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga-Lurugan. Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, Kasurdan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o VG Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 ka buuki mong nainom? O niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Arulda, nabakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka pa sir. Kung ano mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko kay Inday. Uli ang iniuli. Kasi nagmaramag. Wala may tao dito sa tindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul pa sir. Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pa sir.
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din niya sa kuntunga, sa mata ba? Di ka sa agdang, wala na ba yun? Katukos ako na, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor. Wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di ka luyan, gino.
0: Salamat.
1: Wala na bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa gino. Salamat, gigiyahan ka nga ni ka, sulay gika sa BG Max.
1: Salamat kaya, pastor. Mapalit ako, utro ka na, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, ala sakit yung tiil. Kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Dibati, kanangungulo sa iyang kiting, huwag iyang magara, kanangang iyang lukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kaya sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: pastor? Mga almost 2 years akong migraine, pero mawala, wala ba? Kaya, mabalik kung inom kong kape, gidili mo niya sa doktor. Ano, ditalugian kasi Ginoo, pastor. One time, wala ka magkapulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More
0: okay.
1: Power sa inyong program.
2: Pastor, Igan Indami.
0: Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na, Pastor? Yung ba?
0: Oo. Naunsa imong baba? Ba na diyan?
2: Yung trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulimikan sa balay, ikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Kapag di kayang rawat, pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya, duha ka buok niya. Pagkakuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw, murang tauhay ko na kayo.
0: Ining ato mong BG Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og BG Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: Diretso to, ang Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buot, hindi mo nalang sa Bigiba, Pastor, sa akong pahit akong ikot, pangkating karula. Apla sa lang kong OBG, Mac. Nagpahit ko siya ng Igan Bigyan.
0: Oo.
1: Pero, sabay ko siya, Pastor, wahagi lang kapag-tapos akong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
1: Oo, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayaw sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuha na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayaw na. Salamat sa Dios.
1: Naayaw na, Pastor.
0: Salamat.

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Direktor Tuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti mo na sa bisikla, Pastor, sa kung pwede kong

0: Saan ni Palihog?
1: Ito na yun, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot kaya kong ipon, bag, inna ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Lianel Kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong antos sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasurdan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Sir, po sa leader si Nilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magdito lang ni Egan kana.
0: Pila kabuok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po sa adlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit akong napalaba, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So nakabalik
1: na akong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Okay. So nag-leave ka. So at least one month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So
0: unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulbado na pagsigap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako kayo ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol si kanalangin na ang biktima ng kapsul na may nakahit sa ko, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na to, Pastor, sa kanan, Diyos ang ginugin mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan, Paliog, kinsa kanin Paliog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: bibin man ti Silvia ni sa puro kumat balinsa ko sa Sudan dahil yes. Ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo gipitas yun isa po ni siya sa kaibigan din at yung naging bulan manggod pag hindi na mo din nagluyan eh siya
1: okay nga nagluyan man
0: sa ibang pero nag-inom na siya o Big Jim at nga nangatawa na ko sa akong auntie unsa ni gipa inom na sa akong angkon inom na gipa inom na niya Big Jim at uga ng aroma gipa ko niya haplas ngayon kaloy sa Ginoo karon kayo nang nilaan na po mo din sila kay birthday po niya nag 60 years po kayo kaloy sa Ginoo maayon nagigayang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron? Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa Dipaliog.
0: Igan diring ni Pastor Dan.
1: Yes, igan diring sa ato igan diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog?
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila ka buk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa ka buk.
1: Isotilya.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya inom.
1: No. Okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diya pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya.
2: Igan Diding Bakaso.
0: Nalipay ko sa ko pastor. Uli ana gyud siya kay makasuroy-suroy gahapon nagsuroy na pud siya pastor.
2: Nagsuroy ni nilakaw siya.
0: Oh, talakaw naman siya pastor.
2: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kay magkakuha ni sa istorya ani, ang bana ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa 8 katuig. Diba, igan ding, 8 katuig?
0: Oo.
2: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya na paralyze?
0: 8 years, good.
2: 8 years ang na paralyze tapos taas po iyang sugar.
0: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
2: Daghang,
0: ako. Digimax yung gandang nakauli.
2: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance niya kaniyad to? Nga tambal?
0: Digimax na testing sa one bottle.
2: Oo.
0: Oo. Daghang gid. Ni alibiyo gid pastor, maski sa akong mama, sa guiter.
2: Kamusta ang guiter si mong mama?
0: Dako yung guiter siya ni Liog, nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Kupos-kupos gamay na lang.
2: Gamay na lang ang nabilin.
0: Oo.
2: So,
0: ako, mga apo, mga UPI, takipatiyan.
2: Oo.
0: Mga ulihan gid pastor.
2: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
0: Wala na di kumabawala, pastor, sa Vigimax.
2: So, kanunay...
0: Sa tignan na kong pamilya.
2: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
0: Oh, gabaligya ka, pastor.
2: Tungod
0: kay dag...
2: Ah, kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.
1: Hello. Yes, akin sa ni Paliog.
0: Igan Diring ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Diring. O sa ato, Igan Diring.
0: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog?
1: Kaya oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, may gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oh, dako na yung guiter niya. Karoon ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya. O isa kabuk
1: niya. Isotilya. Yes.
0: Anam-anam lang niya.
1: Inom. Okay.
0: Hapon.
1: Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kini mo alibyo sa diya ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diya pastor kung mapalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Bascos Pharmacy. Naya po retail diya. Okay.

0: Sibiring man si Silvia ni sa puro kumit balin siya ko sa Sardade. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza men. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamo doon, nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Ibiza. Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pala ko sa akong auntie. Unsa di pa inom na sa akong angkon. Minsan di pa inom na niya Bidjimas o ganang aroma. Di pa kuhan niya. Haplas. Ngayon kaloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaag na po nandiyo sila. Kaya birthday po niya.
1: Sa okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay,
2: salamat. Okay, Lian, Pastor Dan.
1: Taga-asa?
2: Lurugan, Pastor Dan.
1: Ay, taga-lurugan, Lian. Ayos, asa ito masulti?
2: Magpasalamat ko sa Digimax,
1: Dan. Salamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
2: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong galibang kag dugo?
2: Pagtaod na, Pastor.
1: Ay, taod-taod na?
2: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay ko, no? Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
2: Dugo, yun sa puro, Pastor Dan, yung ikalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o gabi Digimax Plus?
2: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
2: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Yes, akin sa ni Palayog ug Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganin sa Tuban ni Pastor?
0: Ganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti?
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurat niya.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ang fixed service, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba na akong mga lupahan, sakit. Pag-uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, di na ko katindog.
0: Mau ba?
1: Sakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon, Pastor. Naka nagsakit, anak din karon, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukog nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nais diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dua ka kapsula akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahat ay hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ni hilakan kana hilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O ako anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan, ako ni laboratory niya ini ug yan dugo kay. Sige ba pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di kunan ko gripiral nga i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit ning kulod sa salig di ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa palay Pastor, wala na ko siya pa-admit, ako siya gidala diri sa balay, iuli ko. Di pa inom na ko na ko siya Digimax, di double niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kalo sa Ginoo Pastor, wala na gid siya admit, maay na siya karon naka-school na siya gapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Nor.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Arolda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo igarin sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit kay gulungin sa pasur. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday. Yung niya kayo ni Uli. Sila baramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kailan nagbaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo ka po kapsul pasur. Naayaw ko migraine. Murag maulog ako mata pasur.
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Gulungin pasur. Mukrus din niya sa kuntunga. Sa mata ba? Dika sa agdang. Wala na bahin. O katuko sa una. Mauto ni palit ko BG Max pasur. Wala aramag na pulo ka kapsul. Naayaw ka. Dika luyan ng Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala niya bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka tulay gika sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya pasur. Mupalit ako gutro wala. Kaya kung pamilya rin. Kung ito inom doon sila sa kumbata. Le sakit yung tiil. Kaisa ro naayaw.
0: Naayaw. Sakit ang tiil. Mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ara. Mubalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituluyan kay Ginoo ba? One time wala ara magdapulo ug doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat pastor. God bless.
0: Okay.
1: Power sa program.

0: saan ni Balihog?
1: Iguan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag, hindi ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, hindi ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Gansel, unsay kayuhan ni mo na angkong gamit ang atong Video Max Plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Nanangaman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mo nga sakit unsa man?
1: Sa una karang kuan karang angakon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Gayon nagtay ko og gigima Korea po yag karon na wala ang akong hangap.
0: Wala ka dili ka nangakon. Unya murag mas mas lai imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa Video Max Plus.
1: Oh, Pastor, kana iwang pagyud ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Kunok, wala na kong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na palay pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Si Vivin Montesil yun, isa puro kumit balinsa ko, Pastor Dande. Yes. Na ako karon din sa talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibigan. At yung naging bulan manggod, pag anin na mo din, nagluyan siya.
1: Okay, ngayon nagluyan man. Sa gibate.
0: Pero nag-inom na siya o Big Jimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie, unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya Big Jimas o ganang aroma, di pa kuhan niya, haplas. Ngayon talo sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po mo dito sila kay birthday po niya, nagsay sintaan niya sa kanaro. Talo sa Ginoo, maayon na di kayo ang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kaibigan niya dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kinawi, Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat.

0: Saan ni Palihog?
1: Ito ang nene, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Kanayo ka. Salamat kayo.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man ng kiyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, o gigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos siya, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang motora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimutot ng testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng to, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized na siya. Gani, maupo din ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

0: Once again, good morning mga suking tig paminaw. Kumusta naman mo tanan sa ato mga pinalanggang kaibigan, sa mga pinalanggang tig paminawan sa Tibog Mindanao. Og live kita madungog karon sa Tibog Mindanao, lakip tani na sa Visayas. Sa ato mga partner station, sa nagalaing mga radio station, no? Kung asa kita madungog ato mga sa mga atong nag-hook up sa itong programa. Unsa na pasalamatan atong namunuan sa mga radio station, Sir Eduardo Manflor Bacasto, atong master technician, kay Sunny, Sir Sunny Chris Agapi, sa mga technician din, ha, no? Sa iyo nagmata aron i-hook up kita sa itong programang pinagpalang musika sa malipayong buntag ka na itong tanan. Pinagpalang mo sa malipayong kabuntagon karon loyo sa mga pagsulay nga atong gigian sa kinabuhi.
1: Sa lahat ng bagay, pinagpalang mo sita, ngayon ang aking tanday.
0: Pastor Robin, sir, pwede request ko awit palandunga. Wala ko ani igan, wala ko ang akong folders, darimang good, akong mga copy sa awit. Gamay ra gyud. Good morning, Pastor Ben, sa watching live from Compostela, Davao de Oro, gikan kay Angelisa Moreno Duping.
1: Ang nabubuhay, Jesus, ikaw ang patnubay.
0: Good morning again, Ben. Pastor, andam na pud mi maminaw sa pulong sa Dios. Salamat and blessing sa kinabuhi nga kanunay nga ang Dios naghatag gayuda sa kaayuhan. Watching from Purok 7, Barangay 20, Hingog City, gikan kay Julieta Babida. Ayong puntag, Pastor Benzar, ang Dios maayo kaayo sa atong kinabuhi. Maayo kasi itong kinabuhi ang okay, so nandun, forget to share our live. Hayo mo kalimot sa pag-share sa atong live. Then, i-follow po ko ninyo. Igan, Vincent. So, sana po ni, good morning din sa Moralyon. Consolation by Sir, good morning. Marilyn, Ampustas, good morning. Igan, Jill Lord Dusalinda, sa balay po as nga pagpaminaw sa itong programa, may buntag. Good morning again, Ben. Sa andam namin maminaw sa balaang pulong sa Ginoo from Malandag, Valencia, Buhol. Lumakisunan din na sa Buhol. May buntag ka rin yung tanan din ha, sa Visayas. Good morning, Pastor Egan Vance. God bless everyone watching live from Iligan City. Ikan kay Janita Valera. And also, good morning to Hadili sa Dagok family. Buntag ka rin yung tanan. May buntag, Pastor Egan, na naka-hook up na ka diri sa 93.9 Sunshine Radio, Butuan City, Dalaygon, ang atong buhi nga Dios. Yes, so may sunan din ha, no? Sa mga kaiksunan sa Butuan, may buntag, kanatong tanan din ha. Ikan kay Brother Dundun de los Santos. Atong kaubanan tungo na sa radio station din sa Bukidno. No? Good morning, Pastor Ben, sa watching from Daang Lungsod, Hingoog City. God bless you, ikan kay Igan Mili, Asinero, uban siyang pinalanggang kapika sa kinabuhi usab. Nga kanunay naminaw sa itong programa. Atong mga kaibigan din ha sa kan, sa Daang Lungsod, kumusta na mo tanan? Good morning, Pastor Ben. Salamat sa Dios sa tanan sa kinabuhi, gikan kay Igan Leonardo and Igan Victor Banto. Ang pinaka-sweet sa magtiayon ng mga pangsyonaris. Ano na yun isla kauban. Good morning, Pastor Ben. Sa dalay ko ng Dios sa karumuntag. God bless you, gikan kay Rosalina Mariano Pan.
1: Sa mahirap na kalagayan, ang aking mga
0: matay kauban karon din eh, si Boss Ricardo. From Lagdik ni siya na Lagdik. Yot ni ka kaniadto nila Pastor John. Ano? Kabisita sila dres sa tuwa. Good morning, Pastor Egan Benzar. Gikan kay Lovely Pai Kukamas. Ang buntag may buntag na Gina Bernaldez. Good morning. Rosenda Pangilan. Good morning. Kanimo. Sa makaigsunan, ang akong Facebook account is Egan Benzar. Don't forget to follow me. Post po sa mga pangitabo sa kalibutan o gasyerta sa Word of God. Mapagdasig sa itong mga kaigsunan. Ito sa mga pagsulay, malipayon kita. And halos di yung makakita karon sa mga post nga gisulayan ang akong kinabuhi or mga kasakit, mga kalisdanan, mga kapito sa kinabuhi. Wala akong ginapost. Ang ginapost, ang kaayo sa Ginoo. Mas daghan ang kaayo sa Ginoo. Masahay manggut sa itong kinabuhi, mas dali na tumakita ang kalisdanan kaysa sa kayo. Bro, diya po nag-istorya ba nga? bisan mohimo pa kag 199 ka buok ka maayo sa tao ang mahinumduman niya ang ikaw 100 ang usa no nga daotan nga imong gibuhat sa iya. Sa 99 ka maayo usa lang ka daotan ang imong gihimo sa iya, malimtan niya tong 99. Magyapon na sa itong ginabuhi, isip nga mga alaga din na kang sa itong Ginoong Jesucristo. Lali kayo na ito makita ang kakulangon sa panudlanan sa itong bugas. Mayingong dita, Lord, gikalimta na ba ko nimo? Pero ang kaayo sa Ginoo sa matag-adlaw, matag-higayon, matag-sigundo sa itong ginabuhi, dili man lang gani kita makapasalamat diya

kaigsoonan rin sa Talisayan, Hingoog City. Kumusta na mo rin na, no? Pangulo ni Igan Melba Pascal. Igan Vance, good morning. Dalaygon ang buhing Dios. Bisan pa sa dagang mga pagsulay sa atong ginabuhi. Atong pasalamatan nato ang Ginoo kay wala gyud tay mahimo o wala siya sa atong kinabuhi. From Valencia, Bohol. Idna adin magduwa. Tinod. Good morning, Igan Vance. Our happy birthday to me. 63 years old. Salamat sa Ginoo. Papray ko o good health, long life, and protection. More blessing para sa ministry o pamilya. Salamat watching from Consolacion, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Uy, kumusta mo din na sa Sarangani? No? Kusok-kusok din na sa Jinsan. No? June 13, nag-63 siya, karong June 13. Happy, happy birthday diya kanimo kay Rosinda Pangilan. Tatanang nagsaulog sa ilang adlaw nga natawan, happy, happy birthday kaninyong tanan. Ang Ginoo kanunay magapanalangin sa inyong kinabuhi sa pagsaulog sa inyong adlaw nga natawan. Nagagan pa yun ang edad, no? Although minusan man ang kinabuhi, atong payoon sa Ginoo nga taga-minus niya sa atong kinabuhi, kinahanglan likon kita, no? Kinahanglan nga nagpabilin kita din ha kaniya. Good morning, Pastor Vance. Magpasalamaton ako sa Ginoo kay iya ako gipukaw aron sa pagpaminaw sa iyang balaan nga pulong. Pastor watching from Purok 2, Moralyon, Hingoog City kay Jusabel, Jusadel Lintao. Good morning to Igan Emeline Relayosa sa tong kinabuhi magkaigsuna, no? Kita mo ulag paglaom. Ugani ang atong tema, halos ang atong tema tibok program nako matag Sabado is bahin sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ngano man? Kay matag higayon, moatubang kita sa pagsulay sa kinabuhi. Og mahimo kitang ligon pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Bago kita presentahan mga kaigsoonan sa kanindot nga awit, alang kanatong tanan.

0: Amen. Pagkanindot sa mga awit, mag-iigsuna, no? Huwag atong kinalangang pastor. Kahook up siya, kahook up karoon at nibok registration sa atong programang Binagpalang Musika. Hindi ka na doon na importante nga gilakawan atong pastor. O sa pagkakaroon atong founder and president sa kaibigan, Pastor Dan, na karoon sa Bisliga City. Sa tanan nga buot nga makipagkita kaniya, bisita lang mo o adto lang mo sa kaibigan office sa Bislig alas 8 hangtod alas 11 sa buntag, no? Karong adlaw adlong Sabado. Sa tanan nga gusto mo palit unya og BG Max sa Bislig, buy one BG Max then you have a free one bottle of aroma.
1: Purihin ta Jesus sa lahat ng bagay.
0: Kung gusto mo adunay pre nga aroma, ang atong aroma karon 110 naman yun, no? Sa kadugay-dugay, karon lang yun itaas. Daghan na kayo nitaas. Pero karon lang yun itaas ang kanang aroma, no? Kaya mahal lang yung palitunon. Labi na sa mga ingredients sa aroma ng mga herbal. Busa rong magkaigsunan. Si Pastor Dan, katong gusto makikita sa iyahan na siya sa Mangagoy Bislig. Mangagoy Bislig, nana siya sa opisina alas 8 hangtod alas 11 sa buntag. Dinha na siya sa opisina sa Mangagoy Bislig. Opisina na sa Mangagoy Bislig, nakatood naman siguro mo dapit. No? Mangagoy Bislig, alas 8 hangtod alas 11 sa buntag, nana siya din sa opisina. Then, pag ma-abdan ninyo siya, na ay promo, no? Mupalit kag usa ka battle nga BG Max na akay pakapin nga usa ka battle nga aroma. Buot pa sabot. Ang BG Max imong paliton, nana kay free usa ka battle nga aroma. Kanaligtan, mupalit kag lima ka BG Max, aw, napog kay lima ka battle nga aroma. Nga free kay if you buy one battle of aroma, ay BG Max, then you have a free one battle of aroma. Basta alas 8 hangtod alas 11 lang sa buntag si Pastor. Okay, mahapit po siya din sa mga siguro. Kay wa may product karon na BG Max. Nahutdan may gahapon yun last, no? Gahapon nahutdan may BG Max o coffee. Yan na sa Mangagoy Bislig atong coffee murag dala ni Pastor Dan, no? Tilawin nyo ang coffee, katong bagong coffee ni Pastor Dan. Pagganindot, pagkalami kayo, no? Ang pagganindot nini, wala siya kwan ba? Wala siya ka ng murag ito, di kakabuhiun. Gamitin herbal siya, gigama sa purong herbal. Ang pagganindot na hindi siya makakwan, di siya maka diabetes. Kung gidiabetes ka, dili siya mo mag-trigger sa diabetes. Kaya gigamit ani nga kwan, pangpatamis ka tong stevia, no? Natural lang nga pangpatamis. Salamat, Pastor. Yes, makiksunan oras na aroma malandong sa pulong sa Dios nga may pinakimportanteng bahin sa tong programa.

sa itong makaigsunan, alas 5.15 ning sa'yo sa Kamuntagon. Salamat sa itong makaigsunan, sa itong mga viewers sa Facebook. Ayaw kalimot sa pag-follow sa kuha, Egan Binsar. I-follow lang ko nyo sa akong Facebook Live, Egan Binsar. Maraming pangalan ako sa Facebook. Huwag ayaw mo kalimot sa pag-share sa itong live. No? Share na itong live. Kaya arong dili lang kamo makadungog sa kaayo sa Ginoo. Lakit na po ang inyong mga friends sa Facebook o mga relatives. After 5.20, si Pastor Dan magprograma sa radio. Kung mapabiling dyan mong tagprograma, dinis sa Hingog City aron sa mga kalambuan, sa kaibigan dinis sa Hingog City. May muntag, Pastor Ben, salamat sa pulong sa Ginoo ning sayo sa Kamuntagon gikan kay Perleta Lourdes Lorenzo. Good morning, Pastor Ben. Good morning to Mary Gayuna Estroga Mislang. Lovely Pico Camas, good morning. Amen og amen. May buntag, Pastor Ben, salamat sa pulong sa Dios nga imong giwali karon. Dako akong pagsalig sa Ginoo nga tanan na akong gikinahanglan iya raning i-provide. Amen og amen. Sa Ima Pacheco Sumailo, in the name of Jesus. Indot, no? Kanang mo-claim ka ba, no? I-renounce ni mo, i-claim ni mo ang nga ang tanan nga imong gikinahanglan o tanan nga imong problema kabugaton, ihatag yun sa, isulbaron yun sa Ginoo. Iga Joya Anted Hamisola, good morning di kanimo. Amen, salamat sa pangalan sa Ginoong Jesus. Praise God kay Rosalina Pante. Iga Ben, sa title atong kanta, salamat sa matamis nga pulong makapadasig o makapaligun sa kinabuhi. Ako, akong sitwasyon, mild stroke ko. Maayo ang Dios kana. Do you imagine? Mild stroke na siya pero nag-ingon pa siya maayo ang Dios. Nagpasabot na ang pagsalig sa Dios, wala limitasyon sa atong kinabuhi. Salig kang gita. Despite sa itong mga sitwasyon o nga giyagiya. Tata P. Puntihon, good morning, good morning. Sangalan siguro mo, no? Ang sanga kanta. Kato siguro ang sangalan mo. MG Flores ang nagkanta. Salamat, Pastor, sa matahom nga balang pulong sa Dios nga giwali ni mo. Karon, salamat sa Dios. Amen, og amen, og amen. Gikan kay Canada, Goko Tano. Yes. Glory to God. Ang tanang kanungganan iya sa Dios. Misalig ako sa Ginoo nga akong igsuon nga ang ilang matilawan na uban kaniya. Irisa gutang. Ato na isalig sa Ginoo. Amen. Thank you for the wonderful message of God. Thank you for share with us. Gikan kay Consolation Voice. Nelva Bertudaso, good morning, good morning. Salamat, Pastor Binsar, sa balang pulong sa Dios nga imong giwali. Ayaw ka balaka kay naa ako kanunay nga mag-uban ka nimo. Glory to God. God bless, Pastor, og sa tanang naminaw from Barangay 24, Hingoog City. Jesus, sa langit nga puloy. Alil Adiladia Puaw. Amen og amen. Dagan salamat. Igan Jocelyn, igan Celso Barbon, good morning di kaninyo. Amen og amen kayo sa pulong sa Ginoo, watching live from Purok 5 Maila. Good morning din na kaninyo. Especially akong higala o akong buutan nga kaibigan din na Igan Inday Mansya, Rosalie Mansya, Monifone. Uban siyang kapika sa kinabuhi o giyang pinalangga ang anak. Kumusta na katong anak mo? Dako na sila kayo ito. Amen, ang balang pulong sa Dios, glory to God. Uban sa inahan Igan Inday Mansya dahil, no? Nagigimpang mingaw na ko din na sa inyo. No. Rosalina Mariano Panti, good morning.

Amen, adalago ng Diyos, siya ang tinubdan sa tanan, busa sang pita lang yang pangalan. Maayong buntag, mga pinangga na to, mga tigpaminawan. Welcome sa kadawang hugna sa programang Pinagpalang Musika, aning adlaw sa Sabado. It's a Sabbath day, mga kaigsoonan.

O, gato na kauban si kapatid na kaibigan na Vince Rasahibon, nag-broadcast live dito sa Real Betridio, Hingaog City. Usa sa itong mga partner stations, o salamat sa matahong minsay. Saan sa Diyos, nga tukang Diyoswa, o gaalang sab ka na itong tanan, mga kaibigan magigsaunan. Ang presensya sa Diyos, anas ng dapit. Nag-uban ka na ito, nag-abantay ka na ito. O sa patut pa, huwag kita ngay kadlukan ang tanay tugyan na mga ito kaniya mga kaibigan ko. Osmond ko, maayong buntag o ga welcome sa atong pagpadayon sa programang Pinagpalang Musika. Part 2, mga kaibigan na, kayang part 1 ganiya ito nakauban sa Igan Vinsar. O karon padayon niya po si Igan Vinsar dito sa Real Betridio alang sa pag-iskot ng mga concerns may tungod sa grupo sa kaibigan lokal nga kalihukan dito sa Hingaoga City. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Ako hinaot nga malipayon ang tanan taliwala sa lain mga hagit sa kinabuhi o kininga buntag isoon sa matag buntag na dala kana og bag-ong paglaom. Bag-ong paglaom kay ang Dios ato mang kauban mga kaibigan. Live ta sa ato nga Facebook account Dan Il Evangel, maimbuntag kanyong tanan. Ang naminaw sa atong live corona, Daniel Evangelos Bunko. O salamat ka kayo, bisan pa sa itong mga hook-up stations nga nag-hook-up ka nato ng mga orasa. Dagang-dagang salamat kayo mga partner stations nato. Labi din ni sa Bislig City, nag-hook-up kita sa Barangay Radio din sa Bislig City. Kanyong tanan, maing buntag. Magprograma ang tako ganiya, kasulang makadisturbo magud ko sa mga silingang kwarto. Kay ang akong location igsuon muragwa kay privacy, makadisturbo ko niya. Kadlawon para sa 4, basig unyag matingalan ng mga ubang nga mga guest dinhi igsuon. Asa ko nakaplasta dinhi sa Bislig City. Nata dinhi sa usa sa mga tuluganan dinhi sa Mangagoy, Bislig City, makaibigan. So, mga nga wak ko mga programa ganiya o kadlawon, alas 4, atulad sa gawag-up ng Igan Vinsar. Kaya kaya ito tingin ko lagi medyo dako. So, magawas gini sa kwarto o matingalang uban kay alas 4 pa sa kadlawon. Yeah! Salamat sa Diyos o at least na Igan Vinsar magawag-up na o karon at least medyo ayag-ayag na. Maong di na kayo siya matingalang uban nga magtingog ko magbanaban ako din sa akong kwarto. Kay hayag-hayag naman mga kaibigan magkaigsoonan. Atong oras karon 28 minutos makalipas ang alas 5 mga kaigsoonan. By the way, na ako din sa Bislig City. Og salamat sa Dios dalay ko ng Ginoo kay kahapon do ata sa Taguma City. Salamat kayo sa tanan nga nagtagbo nato kahapon dito. Oga, nalipay ka iko. Nga ubay-bay gyud pod ang nagtagbo kanato kahapon dito mga kaibigan.

May buntag di ay kang nanay Miflo Radakaw diha sa Kalilangan, Barangay Central. May buntag di nanay Miflo Radakaw. Nakabisita ka na to diha sa kaibigan office sa Valencia at itong milabay ng adlaw na kita. Salamat din ka ay nanay. Itunol po siya ang love gift para dugang tabang sa ministry. Salamat nanay Miflo Radakaw o Kalilangan. Kapon diha iksoon diha ta sa Tagum, salamat ka ayo sa tanan nga mitagbo ka nato. Og nalipay ka ayo nga ubay-bay gid pod ang nitagbo ka nato dito and then dito ka advantage iksoon sa pagpalit sa atong dalang produkto. Makibay mo iksoonan. Na itaga Laak, na itaga New Corilla, na itaga Asuncion, na itaga Kapalong. O niya taga Tagum City nga mitagbo ka na to kahapon dito alas 9 sa buntag hangtod lang mi dito mga alas 11 siguro. Napaitawag ka na ko nga wa naging taon ko wa naging makapas limar ba unta ka butilya garapang Vegemax niyang paliton pero wa naging makapas ka na mo. Kayo tanan salamat wala makaanto si Brad Alex dito pero naa siya gisugo. Papalit sa itong produkto. O may buntag kang tatay Francisco Yanong. Mag-iusa sa pinakaunang atoa dito. Napuntoy atong kail amin, dili kaila, taga Lambunaw.

sa kang Rizal Tagalambo na ho, ang mabutang address. Tagalambo na ho, nga nagpuyo sa Tagum. Salamat kay Tatay Condrado Casipe. O, nalipay kayo ko. Kay taga dito ni siya sa Misaoy, New Corilla, diya sa Tagum nagpuyo. Na dahil sa New Corilla. Then, Tagalambunaw, ginisya. Nalimot ako sa barangay sa Lambunaw ang iyang kagikan. So, may aga sa imodra, Tatay Condrado Casipe. Sa lakalugar sa akong nanay. Akong nanay kay taga-dunya sila. So, sa ato mga kaibigan, kiksuunan to adito, na sa Linda Yacunya, Andena Nora Yacunya, Analita Palunga, Oga, ilagin ako ma, Magdalena Flores, Ogang, say na Pungas, Tataga na Pungas Asunciona. Abusab, Julita, ma, Asiga. Okay, kaya na ko ma'am. Kanya.

Og diya sa Davao de Oro, salamat din kayo kaibigang sa pangalan ni Magbanua kay ito kapon si Noe Magbanua. Tibok pamilya gyud mga bata, dalapod na asawa. Itagbo ka na ito kahapon dito. Salamat, salamat ikayo. Salamat ikayo, kaibigan. Salamat ikayo, kaninyo nga nagpaabot kanako kahapon o naningkamot kayo nga makita ta mga kaibigan makiksuunan kahapon.

0: Tosbon ko kabiyang Julieta Mansig diha sa Mangkila, Matagum City, maayong buntaga. O dinipod sa Bislig City, kayong tanan, maayong buntag. O sa tanan ito, magtipaminawa sa laing mga dapit na naminaw ka na ito. Garon! Osbon ko, adlang sa mato, dapat malipayon ta mga kaibigan. Ayaw papildi sa Kaluya, ayaw papildi sa mga kabugaton sa Kinabuhi. Samtang buhit sa kalibutan yung soon. Kanunay na agin ang mga pagsulay, pero salamat to ang Diyos kanunay at upong kauban. O ang Diyos buhi, nga anda mo tabang ka na to, mga kaibigan, mga kaigsunan ko. O, kantong tanan na to nga mga kaibigan, tigpaminawan, tanan, no, nga gusto magkita ka na to din sa Bislig City. Na ako din eh. Pero tama lang ko, mga alas 11 sa buntag. At tumo, kita-kita taon niya sa opisina, mga alas 8 sa buntag. Ang to alas 11, labigid sa ato mga functionaries, sa kaibigan, malipay kay kong makita ang ato mga functionaries, mga kaibigan. Alang sa dugang mga instructions na to, o pagdasig para sa itong grupo. Din sa Bislig City, malipay kay kong mahimamat makita mo. O niya, kaya naman ko din eh, tanan mo pala ito ka VG Max and so on, gawas nga discount itong presyo din eh, na pa'y libreng usak aroma sa matag butilya sa VG Max na paliton. Lasulti by one take one, pero atong take one igsoon usak aroma. Ang atong aroma rabat, tag 100 na, ang para sa atong dealer price, atong retail price, tag 110 din eh. Pero pag naako din eh, straight na lang tag 100 na. Mataga kwan, tapang na ako din eh. 100 na lang, bisag pilar kabukit mong palito, 100 ra. Pero ka na siya igsoon, dealer's price na ito ng 100. So din ko, hangtod alas 11, kay bihay ko niya padulungan ito sa hapit kog makadayot sa hinatuan. Dito sa King's Radio kay magabilin tag produkto dito. O yan, katong gusto mo palit mo, siguro di ako niya mga alauna sa hapon. Sa hinatuan, no? After lunch ko mo laos dito. Pero alas 11 mo bihay na ko padulong sa hinatuan. Pero kay maniod tumata diya sa dalan, mga launa labing siguro. Pero di po ko madugay diha sa atbang sa King's Radio diha sa atbang simbahan sa Southern Baptist Church. May buntag kayong tanan diha. Pag tayo mo tagbo ka na ito diha Ikson, ma-avail gaya po ninyo ang atong promo price sa kaibigan sa atong produkto. Pero di ko magdugay diha, kaigo lang ko mag-deliver, magapit diha sa istasyonan. O niya, napapit mo to si Pastor Dindo o produkto na to kay Muragwa na po diha siya yung VG Max diha. Then, Ikson, so far, no, ang di kay ko sure sa radio kamayo kung nabas lang produkto. Pero malabay mi diha sa Lianga, and then Laos me sa Marihatag. Atong promo ma-avail niyo unyang late afternoon diha. Agad willing di ako siguro mga alas 3 sa hapon ngadto sa alas 4. So between 4 to 5 basig na ako diha sa Marihatag unya. Avail gyapon niyo ang atong promo nga buy one take one. Mga kaibigan makigsuonan atong tikuan ng aroma. Ay buta diha igan Lisa, nag-order po to sa ato kay Maragwa na kuno sa produkto dito. So diha ko, unya mga alas 3 itugot sa Diyos, no? 3 or 4 baka. And then, medyo layo pang tandag, pero basig lahos na dito. Takatantag naminaw sa atong programa sa Infinite Radio Dias Tandag. Basig ugma ta sa buntag sa iyo magkita diha. Kayangga kusko. And then, mangita po tayo kong simba na sa kumakasimba di Augma sa Tandag City. Kay wako, di pa kumakauli. Kay malayo sa fuel, so I will take advantage na lang na ako din eh. Libuto na po na ako ng pipila ka malugar na akong isaaran na akong atuan. So di ako sa Tandag, Augma sa buntag. Mangita lang ta, Oga. Atayin niyo ugma sa buntag kung asa ko makaplastar o niyang gabi magka-broadcast ko. Huwag niya magkita sa simbahan nga sa magka-fellowship ugma diha sa Tandag City. Atong oras ka ron na 39 minutos makalipas ang alas 5 mga kaibigan. Sa atong mga kaibigan sa Bukidnon, abli ang atong opisina diha karon na sa Valencia o sa Maramag, abli. Osbon ko sa atong opisina sa Bukidnon, abli ang Valencia o ang Maramag. Ang kadingilan, sirado, pero ugma, abli ang kadingilan. Ugma, sirado ang Valencia, ugma, Ramaga. Dili ko sure kung abli ang WAO kung Sabado nga opisina sa kaibigan. Pero ang atong tindahan sa WAO, abli mga kaibigan, kanang adyong building, abli siya karon at bang anang bagong site sa merkado. Happy birthday sa akong ate Rosinda Kanaka ng Pangilan. Uy, birthday ni Igang Rosinda. Happy birthday, Igana Rosinda. Ang pagtibaya nagikan sa imong igsoon, Elina Kanaka na Kanay. Ato ning avid listener igsoon, si Igan Rosinda. Happy ng igsoon, si Igana Elina. Oh, Manolo. No, not Manolo. Malungon. Sarangani Province. Sa gihapon na ito pag-ampo manaas sa Sarangani o diya sa Jinsan. Nga hangtod ka rin sa gihapon na anag napag-ihapon sa presiso sa pag-recover. Gumikan sa linog, no? Katong milabayng pag-tayoga sa yuta. Ato pag-ampo manaas sa kanila. Mga kami mag-igsoonan ko. Ato rasig soon karon 41 minutos makalipas alas 5 katong buot mag-testify may tungod sa tong produkto mga kaibigan makisuunan na text mo kanako sa numero 09-27-71-12-11-2 09-27-71-12-11-2 text mo kanako mga kaibigan sa tanan nga buot mo gamit sa itong produkto. Nga, I mean, buot mangutana itong sa produkto. Text mo ka na ako. O di ba ka katong gusto mag-testify, tawag mo sa numero 09-27-71-12-11-2. Kung kinabuhi mo, wala pa maandam. Aspon ko mga kaibigan magigsunan, gantong about mag-testify, may tapos ang produkto ng Vegemax o Garoma, na may atong pinakaming sponsor ha, nabinagin ng atong Vegemax mga kaibigan. Text mo ka na to, o tawag mo ka na to, katong mag-testify. Ayaw ka ulang ikadlong soon, ipabot ang istorya sa kayo ang mga naangkon, o ban sa pagpasalamat ng ato sa labing gamahanan ng Diyos, sa kayo ang mga naangkon, gamit ang produktong Vegemax o di ba ka sa Aroma. Ugang langit para sa mga buotan. Happy Sabat pasudan amping kadiha sa Bislig. Mga guy og maayo kay ang Dios uban kanimo kali. Paayod ko pastor nga nakalamano ko nimo kahapon. Salamat igan Francisco. Diya po di ay sa pangalan ni tatay itong tuwa kahapon dito. Napalito ba sa 2 kagalon nga bayusa dito sa Trento? O niya, naputoy laing tatay, taon namagoy laing ni abot po nga kaisurya nako. Huwag bantay nilakaw na ang si tatay po nga taga Trento gihapon nga naguwat ka nako kahapon dito. Tataod nila ba ilang paabot ka nato? Noni Garnica. Salamat igan na Noni, taga Poblasyon Trento. Mga nga palito o gabayusa nga 2 kagalon. Si Igan Modisto Villamor mo ay nagpalita. Taga Puruga City, si Poblasyon Trento. Salamat Igan Modisto Villamor o kang tatay Nuni Garnica ngayon taon. Siguro tatao din ang paabot sa ato dito kahapon sa Atbang o dito sa Gina Pharmacy. Tuwas na dito nagalingkod sa tapat sa Gina Pharmacy kaya napaabot ka na to. Walang kami kasura ni tatay Modisto ba? O ni tatay Nuni? Yeah. Tatay Nuni, salamat di kayo. Tatay Nuni, salamat di kayo. Malipay po din ato mga listeners igsoon nga ilatang makita. O salamat sa inyong mga paghandom nga inyo kumakita mga kaibigan. Good morning Pasudan, maayong pag-abot sa Bislig City. Thank you and God bless. Oy, may punta taga Bislig kahapon paabot na mo na natoy atong asa yung hala na itong text na amin na kahapon. Napato sa akong cellphone. No? Murag na padala na ito kahapon. Paabot na ako. Nanay nag-uhat sa ako dito. Nadalbagay dako ka yung bisayang manok. Salamat, salamat, salamat din kayo. Kasi pangalan ka niya ito. Ayaw na ka mo pag kaibigang Leonardo Virano. Bachichicha. Bachichicha? Nyata ganta o gadako kay Bisayang Manhok. Ako tong ihaon o niya kay Luoy kay to, kay init ra ba kayo? Kay Lunes pa may magkauli. Init kay sa likod sa kinan. Anyway, salamat kay kaibigang Leonardo nga tagamurag taga San Jose, Abis League City. Diya sa Sintyo ba? Sintyo Mangga Maibuntag. Og mausab kaibigang Nanay Rosalina Batuon. Ni dala po dito fresco kayo nga ampalaya. Tagbo ka na to. Salamat Nanay Rosalina. So unya adya ko sa itong opisina. Alas 8 sa buntag mga kaibigan. Kita-kita ta unya adya. Alas 8 sa buntag. Unya tataod dya na ko sa opisina. Og hantong lang ko alas 11 dya sa buntag. May buntag dya kang Nanay Bibi Mupas. Intaw nagibati si Nanay. Pero nagisagi pato dito po da. Salamat kay Nanay Bibi Mupas. O niya kang kwanpod kang iganhilin pareha, iganhilin agitunol kapo na kanako ni Iganidita. Salamat kayo sa imong gihatag nga love gift. Og mausab kang kaibigan Ate Ruth Longino og kang kagawad. Longino, di magitako sila ma mamit o niya kay naa sila fellowship. Pero salamat igihapon kay taon na ilaging gibilin dito ilausab nga suporta para sa programang Pinagpala Musika. Salamat kayo. Grabe ka generous nga magtiayon. Atong kaibigan diha sa Marlica, Barangay Kagawa diha. Kaibigang Kuya Longino. Rico ba yung first name ani ni? Limot ako sa first name ni kaibigan na Kuya Kagawa da. Og sasawa si kaibigan Ate Ruth Longino. Bakod na, bakod na, bakod na mga kaibigan magigsuunan. Mindanao! Sa gihapon na kita malaumon uban sa tabang sa Diyos may again a Mindanao! Sorry, luyo ani mga grabe ka, kano ka, medyo mitubo na lang kita o mga pag-ampo igsoon para sa Mindanao o para sa Tibok Pilipinas. Maayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas. Unta magkaiusat ang tanan mga kaibigan magigsoon ano? Sa mga pag-ampo nga tabangan ta sa Diyos o aluwason aning atong kalisood karon. Bunga sa porag di pagkasinabot igsuon dito sa kaulohan. Natay cooler karon ato nating ipalusutin itong cooler. Ahiop nga di ni pangutana no. May buntag ni mo diya kaibigan. Hello Igan.
1: Hello Pastor.
0: Yes. Yes. Kinsa ni og taga-asa?
1: Panabo Pastor.
0: Panabo, yes.
1: Si Didit Bisaw Paso.
0: Si Kinsan eh?
1: Kung sa Nagyo, Panabo Paso.
0: Okay, oh. Unsay ato, Igan?
1: Nanawag ko Paso kay naminaw ni sa imong programa Paso karon ka ng naman ka sa sana Paso karon.
0: Sa Bislig, ako Bislig.
1: Ibig ka mo agi sa Panabo Paso kay mo palit ko sa imong kada.
0: Ah, okay. Ako lang isibag kay di pa kay Monsieur. Pero actually, ang tag-iya sa Infinite Radio Panabo na ako ninabi kahapon o una ko kung di ako muagi, muhapit ko kay iya tang gina-invite nga mag-hook up di ha. And then mag-display po dahil tag-produkto di sa istasyonan. Mag-misses lang misa imo, Igan ha. Mag-misses lang misa imo. Ako lang ng iphone book.
1: Okay.
0: Ah, sige. Iphone book na ako niya. Kay naka-on-air po karon Igan na. Naka-on-air pa ko. Palito ako ni iphone book yung number niya. Istorya. Mag-text lang ako maagi ta dito. Katong mutawag na to, pwede lang itawag humas ng programa, ha? Yeah, pwede lang text ang tang pangutana. Pero katong mag-testify, tawag mo sa ako karon. Igan, akong staff may makikistorya sa imo.

Mindanao, Mindanao, maayong abuntag kanyong tanan, Mindanao. Salamat sa Diyos. Napatay ang paglaom, busayag in taon kawala o ga paglaom kay sa Diyos. Kanuna kitang malaomon, mga kaigsong makaibigan, ngayon kitang tabangan. Aning ato nga kahimtang karon sa tibuok Pilipinas, mga kaibigan ko. No? Patay lang kita nga mag-ampo, kaibigan. No? Atong oras igsoon karon, 50 minutos makalipas sa 5, hatod ka na to sa produkto nga Vegemax. Daga na kayo nalipay, daga na pasalamat sa Diyos ka na ayo human migamit sa itong produkto nga Vegemax Plus. Ang pinagpalang kapsula. O niya, partner ani atong pinagpalang haplas ang aroma. Aroma herbal oil. Diya igsoon sa... Itong akong anuskapon diya sa Buddha na diya sa GR. O RG, di ay RG. Rahil Jarsin ba ito? Jarsin? A pharmacy? Rahil Jarsin, a pharmacy. So, hindi ha sa Buddha. Tagpalit 150 ka butili ang aroma ilang gipalit. Taliwala ang nag-increase sa gamay tungod kamahal sa ato ingredients igsoon. So, nata diya sa Rael Janry. Rael Janry Pharmacy. Diya sa Buddha. Halos at bangla na sa padulong ka sa kuhan sa kanang na-hospital diya sa Buddha.

So for Exxon, hook up ta sa Infinite Radio diha sa akong imitor sila kapo na kusog-kusog po sila diri sa Davao de Oro. Duha ka duwang isusunod, duha ka frequency Exxon diha banda sa Davao Region, dugang sa atong pwersa diha sa Big FM. Itugot sa Diyos, ampo lang ta, the Lord will provide. Balag na lag-untag ka ng, kuha na lang ka ng, palit mo diya sa produkto sa mga estasyonan. Labi diya sa kapalong, diya mo palit sa estasyonan na. Kasubo na ako pagsulting ka ng sa butika diya. Di ko sure ha, kung asagi ka ng ilang produkto diya sa kapalong. So diya na lang mo palit sa estasyonan mismo. Ayan na lang diya sa kuan. Kay Y Aroma diya sa kuan. Sa mga butika sa Tagum, o niya diya sa Kapalong, Asuncion, sa mga butika diya. Y Aroma, naanang yod sa estasyonan sa Big FM Kapalong. Kapalong bit, kaya ko ga inyong specific kay kahapon na inangutan na taga-Kapalong bitagbo ka na ko. Asa ko dapit ang estasyonan, unsang street, unsang lugar na diya sa sentro. Tagay na ko diya, Kuya Mar. Kaibigan Kuya Mar! Or si Ripples na diya karoon. Pagkaya kong specific address diya. Napatuloy katawag, usap ka na to, ang manager diya, Exxon sa XFM sa Tagum nga. Ga-invite ka na to, hook up, usap. Budget talaga kulang, Exxon. Napatuloy atong kailapod ng radio dito sa Mitsayap, not Cotabato. Ga-invite po ka na to. Pero budget pa nga itong giampuan eh. Vegemax Plus, Exxon, magiging ato pinaka-main sponsor. Palit mo sa isasyonan. Kung gusto mong makatabang Exxon sa atong radio program, diya mo palit sa mga istasyonan. Para patayin ta makadungog, Exxon. Di lang sa prosperidad. Medyo, I don't know kung napatay produkto diha. Kaya tataod na nga wala kakuha sa ako. Next mong takot ka prosperidad, bi kung naabas na yung produkto pa diha sa Metro FM. Kaya kung wala na, kung wala sila ka baligya, I hope nga baligya pa sila. Next mong takot prosperidad. Apil po sa Bayugan City, maimbuntag, mangita at kabutangan nato dahil produkto sa Bayugan City. Diha ako karong Lunes. Di ako karong Lunes. Yun lang akong ruta ba? Kaya kung mabalik pa ko o Gatagum, abalik pa ko o Panabog, gikan ko Butuan. Di ko makapit yung oo, ganyan. Medyo layo pag yun, gikan Butuan, balik ko Davao. Pero naputin, nagpaabot ka na mo, balik diya, lagi sa Tagum po diya. O niya, yung oo po, mas gisulta, i-convincer ganiya, wak na po daw sila yung VGMAX, surut na kahapon daw, ilang VGMAX. Asa kami agyan eh. Nay magawat na mo sa Tagum, nagawat sa Panabo. Wat po dito ang hingoog. Asa kami agyan eh ba?

mabuhat, no? Atuloy igsuon ang atong paglaom na aragi kang Kristo Jesus. Mga kaigsuonan, mga kaibigan, mga kanilang kita musalig, o ayak kawalag paglaom kay kang Kristo igsuon, kanunay kitang malaomon, nga ana siya, anda mo tabang ka na to, makaibig mag-igsuonan, no? Luyo aning lalaing mga pangitabo sa atong kitaboy. Ang Diyos kanunay, ana anda mo tabang ka na to, mga kaigsuonan, mga kaibigan ko. So, mga igan! O sa iya kaluya, sa arig lang sa Diyos, di tanya pasagdan, kanunay itang ubanan. O niya, kanunay po taigsuon nga magkainan poon kay mga kalamidad usab, di tumatagaan mo abot kini anytime. Sama sa lindol, sama sa kanang mga lalaing mga kalamidad, no, baha, landslide, bundak ang kusog nga ulan, although matod pa sa pag-asa, El Nino daw, El Nino karon.

0: Dili kong dangon ang pagpangandoy, manang taong malaom mong igsoon. Ay ako wala paglaom, paday mangandoy para sa kayuhan o kaymayaan sa Dios.
1: Pamilya ang pagpaning kamot ko para mabuhi sila. Kung wala man ako'y mahirap.
0: Ang istasyonan sa Big FM diha sa Kapalong, Burgos Street, Maniki, Kapalong. Nara na poblasyon. O galikod lang sa balay ni Miora Timbola. So narakit sa likod sa balay ni Miora di ay. Sa iyong pagkita ni Son, doon sa balay ni Miora ang istasyonan sa Big FM adiya sa Burgos Street, Maniki, Kapalong. Di mo palit sa itong Vigimax o Aruma. So kung makatod, di ako makalabay. Magbutan na dagdagang kayong aroma o Gavigi Max sa istasyonan. Padayin mo palit para padayin tamadungog niya igsoon sa istasyonan labi na magdugang taglaing istasyonan diya sa Davao Region. Para at least kung brand out diya banda sa Big FM na apay laing istasyonan niya inyong madungog. Moraga 96.1 o yan, napatoy laing frequency ang Infineta. Salamat Kuya Ripples! Pasordan, pa-shout out ko kay Boya Fernandez sa San Roque Road 1. Sani, si Gusto pwede na siya mo anak diya unya gusto siya mo appeal sa kaibigan. E si Pinabangay, dugay ra siya nang ando. Ato dito niya sa atong opisina. Ato dito niya. Salamat igan idita sa Lazar o Barangay o bye-bye uno. Igan inday ka ni Susa, may buntag. O ga-shout out ko kay Nanay Kunsing o ga-prayer ko kang Igan Imelita. No hospital ay si Igan Nanay ko, no? Na librando. Salamat igan na inday ka ni Susa. O may buntag ang Nanay Kunsing. Ang tuda ko nga may ginawa. Igan LV kasubukin ako nga ang taon wa ko diya. Last vigil si ang mama adtong kapon ba to no? Pasilo ako igan na unya man siguro. Igan LV diya sa Dagat Kidavao.

Mangigaw ng oras, wala tayong oras manamilit na ko sa ngalan sa Tibukang Persa, sa grupo sa mga kaibigan. Og ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko, temporaryo kitang manamilit nga magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay pagmamahal sa Dios. Prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, auspon ko, Bislig City. Kita-kita taon niya, ah. Di ako niya. Andin niyang hapon, nabay ko diya sa Lianga. Di at bang sa Radyo Kabayo, andin lahos sa diya sa D1 FM Mariatag, mga alas 3 sa hapon, sila diya ako. Then, ugma sa buntag, nata diya igsoon sa Tandag City. At ang iyong ugma akong pag-broadcast, ugma. Amping mga kaibigan, dalay gunang Diyos.

Tugmang dagna sa radyo ka ibigan. Mauni at doni. Alasays 25 sa buntag. Mga kaigan, mga kagalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites. Og ang dili nato malimtan ang miyembro sa PDA. Yan. Philippine Darna Association. Magandang magandang umaga po. Welcome na usab sa atoang Saturday edition sa atong programa nga Baruganan Kaibigan sa 98.5 Radio Kaibigan. Mauni ato ni ang Radio Kaibigan naka-live broadcast usab sa atoang diha sa Barangay Radio Gipo Sambuanga 11.1 FM. Barangay Radio Gipo Sambuanga del Sur. Usab sa ubang pang mga Radio Kaibigan stations. Radio Kaibigan Lagindingan, Sugbong Kogon, sabay Surigao, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Hingoog City, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao del Norte. Daghan og daghan kay salamat sa mga nag-hook up og naminaw sa atong programang Live Usab Kita sa Radyo Kaibigan Sultan Kudarat. Kaninyong tanan akong Osbon, magandang umaga po. Kagahapong adlawa, atong gisaulog ang ikasinto 28 sa araw ng kalayaan. Ang tanong ko, totoo na ba tayong malaya?

0: Yes.
1: We are a democratic country, but dunay dakong but. Walay labot ang abat. Dunay dakong but. Unsa man engineer? Inani ni siya. Kung maghisgot tag kalayaan, sakto man. Kalayaan, wa man ta mapriso. Si Bako di prita. So doon natin kalayaan, kagawasan. Gawas nun ta, kaya wala man ta sulod na, matas gawas. So gawas nun ta. Ikaduha, wa man tagi pungan o asan o paingon. So malaya, malaya pa rin tayo kasi hindi naman tayo pinipigilan. At tagalugin, manukin, bahukin, itihin. So wa man ta pungin asa ka gusto mo adto. So malaya ka pa rin. Dili restricted ang imong mga lakaw. Pwede ka maka-express sa imong sentimento para kagapong adlaw. Dunay mga rally, rally dito, rally diri. Dunay lain medyo kagubot gamay. Kay gusto lagi nila mo adto dito sa US Embassy, adito ra sila tamas minjula. Diara mo kay nagdagang pulis gatang ninyo. So nagkagubot gamay pero dali ra man kayo pagka alas 11 sa unto, wala na humana. Humana rally. O pulita na kag pahigad, oh, di ba? But mo ingon tag absolute freedom? No. Alang ka na to, there is no such thing as absolute freedom and absolute democracy. Wala. Ang imong katungod mahuman, kung ang akong katungod, imong malapasan.
2: Correct.
1: Muna ningon ko nga walay absolute freedom and absolute democracy. Bumaingon tag malaya na tayo, dito tayo hindi malaya. Asa man ta dili malaya, engineer?
3: Corruption!
1: Kana, kanus apakah nato matagamtam nga wala na tay madungog nga kawat di kikiki. Hindi kataas-taas ang kagalang-galangang katipunan ng anak ng bayan kung hindi mga kikiki kawat kaliwat kanan. Muna diha, dili kita malaya na makaingon yun ko nga absolute na yun ang atong kalayaan kung maundang kaning panuway nga mga kawatan nga naa sa rendas panggagamanan. Dili, tanan ha? Naamang gina, di man mawala, pero mawala gina. Are we malaya? Yes. But malaya sa baga kung magnanakaw? Hindi. O, muna diha. Muna ang napakasakit ko. Hindi tayo malaya even sa eleksyon. Why? Because dili iring nagakos. Because kamo mod mismo mga butante hindi malaya na buhay. Why? Dili man malaya ang inyong kasing-kasing o kinsay inyong butaran.
2: Tama!
1: Kung dili, malaya ang bulsa ninyo na buksan ang palad kamay dahil may pera.
2: Agay!
1: Kwarta! Anya! Kisa man ang sa! Kaya muingon na yun mo nga. Yan mang kawatan. Kisa may nagtudlo na dumangawat ni sila. Kamu. Kita. Awak ko'y labot na na.
2: Agay!
1: Kita'y nagtudlo. Kamong mga butante, katong nanawat o kwarta, kay ilang gibutaran, ang katong ng hatag, oh, malaya na. Hindi. O, kinsa man ang sa? Malos-los ninyo.
2: Agay!
1: Malos-los mong dagko. O, si BP Sara pa, mga tambalos-los, bida. Naunsa na gayon? Kit-

mo na diha na unsa kini nga tong pastilan Lord Ginoo ko pasaylo at tinuod ba ya. We have celebrated ika 128 araw ng kalayaan. Emilio Aguinaldo declared June 12, 1898 araw ng kalayaan. Maraming mga bayani ang nagbuhis ng buhay, marami sang kawatan ang nagbuhis ng maleta. Yeah! This is my country, Philippines. This is my country.

0: tama pa akin. Hallelujah! Diba? Karong umabot eleksyon. Karong Nobyembre 2. Ingon sila, di madayon eleksyon. No, di man madayon. Wa may balaod nga nag-ingon nga walay ang postponement sa barangay and SK eleksyon. Wala. But ipasabot, dayon ang eleksyon. Wala mapuini ingon nga dili madayon ang national election. Wala pa sa balaod nga atong mabasa nga gi-amend ang atong 1987 constitution nga wala tay national election. Naagi hapon kamo mga Marites kay mundagko. Naagi barangay and SK election. So naapoy mga mobotar nga dili mo naay mga botante nga dili mo botar og way madawat. Murag karong panahon na og budagan ka, ayaw og dagan, og wa kay kwarta. Kay alanganin gyud kang imong kontra, manghatag, ikaw tag 50 ra. Daw bi ang pikas, 500. Oh, dito gyud kas 500. Maingan ang uban nga, adunta managan sa kuan, bagong taas. Kay, naamay panghatag, o sure mo, nga naagyo ng hatag. O di ba? Dili mo kasiguro nga naa, pero naaman, ahayin nyo na ng pagproblema. Og nidawat mo, inyo man ang katungod. But then again, isa ka na sa nagtukmod sa bisan unsa ng mga barangay opisyalis, nanghatag man or nanghatag, inyong gidawat, but ipasabot, isa mo sa nagtukmod na kining mga tawhana ni bawi o na ang inyong gihatag, ang ilang gihatag. Laban, bawi, man na, natural, hatag 50, o, oh, project, diri. O di, bawi, o man eleksyon, wala na, pay-pay ay, na may pay na. O, manay ginaingon na ginako. Kalayaan, yes. Ang mga katawhan nga mabutante, hindi pa rin malaya. Hindi malaya pumili dahil, nga naman, dahil sa kalayaan ng pangangailangan. Yan! Gumikan sa panginahanglanon, abahin na lang ninyo na makapalit o kuan bugas latang baluslos mong dagko. Paminawa ninyo basta inig eleksyon na anasan mo'y madungog ng kampanya. Kanang dagat na simintohon, pastilan, Lord. Ay. Dahil wala pa, magagatog pa nga kung katbang. Muna di ha, muna kong giingon sa inyo ha nga, pastilan, muingon tagkalayaan. Yes, we have. We have the freedom, demokrasya. Yes, demokratikan ho ng atong nasod. But, lalik-balikon ko man, there is no such thing as absolute freedom and democracy. Wala. Diba? So, karong umaabot, kampanya, October man. I think it's October 22. 10 days ra na. October 22, 23 ang campaign period. Kay pagka November 1, bawal na na. Kay pagka November 2, election. So, bawal na na. So, up to October 31 ra ang kampanya. Di arataman ang kampanya. So, mag-rally magina. O, sige, lamano. Pag lamano, pak na naihapin. O, sa hapin? Hapin ng alcohol, ba-alcohol. O, sa hapin ni General? Kasamok ba ni mo eh? Basta kay Mingo, pilihatag ni Kwan. Ah, mas dako, diripikas ba eh? Ah, na diha. Ah, kamo ang mga tonto. Kamo ang mga tonto. Kay nagpatunto po mo sa baga politiko. Dili inon tanan. But doon na mo'y nagdininood og dagan, kanang di manghatag, tininood ng iyang pagservisyo. Pero kanang naghatag, tininood gihapon. Tininood gihapon nga bawion na sa ilahan ninyo. O ilan na bawion ninyo? Ida na mga. So, sige na ako, Lord. Oy. Muna ginaingon ko nga kalayaan, ambot lang. Muna akong ginaingon. Yes, we have. But kalayaan sa pagbutar, kwarta. Ikaw ang dahilan nang aking paglayo. No, diyo, labis kong dinamdam, si kwintarang nadawat ko. Kay dito sa pikas, 500 man kuno. O, diba? Inyura ng sayop. O, diba? Ayaw ka mo galimot, karong umaabot eleksyon sa barangay.
1: Ania, ang usa ka tawo nga magpapili karong umaabot barangay eleksyon, magpapili isip vice kapitan. Atong sugaton sa masamang pakpak, mudagan pagka vice kapitan Nonoy Castro.
2: Daghang salamat tigpaila.
3: Oh, nanaw na mga politiko.
2: Akong pagyukbo sa tanang Gayoko-yoko.
1: Tulad ko! Inyong padag-on, karong maabot eleksyon, akong isaad sa mga katawhan dire, nga kanang dagat ako ng ispaltuhon.
3: Nabuang na. Wan e barko mo dagan?
2: Tracking ta. Ato tagmin na daw, tracking ta. Sama ka ay.
3: Sige.
1: O gagong isaad kaninyo, taligsik pa lang, ayuda dayon.
3: Sabunan. Mahurot ang pondos, barangay.
2: Ah, maghuwat pa kagbagyo, parehara ng basa.
1: O gagong isaad kaninyo, mga igala, maglabad pa lang ang inyong ulo, madawat na ninyo inyong burial assistance.
3: Wala ay pundo, barangay na, bankrupt.
2: Maghuwat pa magkagmamatay, muhatag na maghihapunta.
3: Sige, imo ng plataforma.
1: O gagong isaad kaninyo, gamay, ubo, lubong, dritso.
3: Bagay! Wala ay mabuyos, barangay, puro patay.
2: Kanya, magsugot ka, magpandemic na sa ta.
3: Adili.
2: Mindset ba? Kinahanglan advance imong mindset.
3: Sige, mayon yung politiko.
1: O para sa atong mga kapatanunan, para atong mga kapatanunan malikay sa mga illegal nga droga, magpaliga ko.
3: Basketball.
1: Basketball league. Para way-away, way magsinikhanay, way magsinumbagay, ang tanang player tagsaan ako bula.
3: Agay! Maghuot!
1: Tagsa sa silag ring.
3: Sabay!
1: O ang pinaka-importante na kung buhaton sa akong termino.
3: Yay, importante na eh.
1: Kanang tarong ninyong adalan, ako nang gubon. O kanang guba ninyong adalan, asa ko na tarongon.
0: Alaka! Diba, muna'y nindot kayo, muna'y politiko, muna'y sakto. Paminaw ninyo, o yun anin mo diskurso, mudaog? Ah, wala. Mudaog lagi, pero kinanglan siya dakong gantimpala. Ses! Pastilan, Pilipinas, Luzon, Visayas, San Mindanao, Mindanao!
4: Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: Gilan.
1: Hallelujah! Astilan. Kagabi eh, nagka-trouble ang Facebook ba? Mga alas 9. Pero ang Facebook o ang kiniang sa to isa. Sa, napaisa. Ang giniang basta sa social media. Nagka-trouble kagabi eh, pero mga pila naman to ka segundo, balik man. Moto nga, daghan na gool, kay di sila ka-post. Daghan na gool, kay wala tanan. Sas, ginawa ko ninyo. Ay, Facebook, daghan na nga buang. Oh, kami ito una, notebook rin, magsaligan. Notebook rin kita. Pero karon nindot, yodog doon ay Facebook, kay magkaon, post din sa Facebook. Linot kayong sudan, lami kayong pagkaon, post din sa Facebook. Magtapok-tapok, post din sa Facebook. Mag-away, padungog-dungog dahil sa Facebook. O, inig-post nga lami kayong pagkaon, post sa Facebook. Huwag gawa na una, nga ang uban, huwag tayo kikaon. Nanara, ganang kapag-hambugiro na lang yun. Gawas yun pag-hambugiro. Good morning, di ay. Kang Master JC Sierra, diya sa Purok Dos, Batangan. Diya likod na ng fruit stand. Good morning ni mo, Master. Salamat. Gini siya. Sa tinood lang, ha? Naara na sa inyo mo, tuumog dili. Ako man good ka tuugog, gugman na nambal. Kay tuga man na sa Ginoo. Pagpanambal, tuga gina siya sa Ginoo. Manambal gani, nagpangayo mo, di man o kwarta, dili na panambal. Pangwarta na. Pero sa iya, ha, gagahapon, niadto ko siya ang panimalay, kang kitaw. Ginoo ko na mga taga-hinguog. Taa dito, mga taga-Talisayan, na taga-Cotabato, lain-laing lugar. Daghan po taga-Bukidnon, taga-Balensya, nangadto. Pagadto lagi na ko, dinumero man. First come, first serve. Tanaw ko, naghanan tao. Pagtanaw ko nga, wala. Kung naigibutan nga donation box. Pilar, sa imong kalooy, nara na nimo. Kaya saan man niya pagtambal o di na po na ipalit o pagkaon. At least doon na siya makaon. Bayad sa iyang panginahanglan o suga, tubig, tanan. Pero muingon nga maningil siya sa iyang pagtambal, wala. Si Master JC Sierra, nara na niya sa mga gusto. Nara na ninyo ha. Ako ay do believe sa ingon ana. Tuga mong gunas Ginoo. Kanang pagpanambal, tuga na siya. So nara na kaninyo, tuo mong dili, wa mo ko nag-ingon. Pero depende na ninyo. Pero ako, gatuo ko. Ako nang kagalingon na. Ako nang kagalingon. Tuga na sa labawang makagagahom. Pero ang pagpanambal gani nga mga yung kwarta, dili na panambal, pangwarta na. Siya wala. Kung ihatag, depende na ni Mog. Nakay katunol. Salamat. Ug wala. Salamat, targihapon. Muna insakto. JC Sierra. JC Sierra diha sa Purok Dos, Batangan. Likod na sa kanina itong fruit stand, Bito Dos, Batangan. Likod ana na yung mangga. Di haram mo musulod. Mauna yung Pinoyanan. Eh, dakong puno ang sumangga. Pag mutuyo kong bikas dalan, paingon pinatilan, lusot. Ayaw, paingon pinatilan. Diritso lang. Sa unahan, ana, doon ay mangga. Paingon mo sa bagong tulay. Na yung mangga, yun, permerong mangga nga dako. Diha mo hunong kay naradiha iyang panimalay. Ganin yung danan. Once again, magandang umaga po, Mindanao!
2: Sub-Saharan Mindanao! Assalamu alaikum!
3: Mga igsoon, gempi agendao.

Mindanao. Hallelujah. Well, alang sa kasayuran sa tanan ha. Pag-announce ni US President Donald Trump kagahapon, ani ato ni aging adlaw, pag-ingon niya nga kini ang kuana sa dako og chance, dili la sa ta mo balos. Ang US strike kagahapon adlaw laban sa Iran, mura gi-cancela ni Donald Trump kagahapon ato ni aging adlaw. Pag-cancela niya, diretso automatic baba diretso ang kini ang sa Brent crude oil ang produktong petroleum. Sure na, 100%, sunod semana, akong ingon diesel pa, ang gasolina, depende. It's either mo-os-os o dos or mo-saka, gamay. Kanara. But ang diesel, sunod semana, sure, pinakaubos, 3 pesos ang matag. Litro ang rollback sa diesel. But alang sa kasayuran sa tanan, timan ininyo ni ha, ang Super El Nino nagsugod ng nararamdaman sa Estados Unidos. Paingon na din sa ato. Nagsugod na, nararamdaman na ng US ang El Nino kon kainit. Well, tinuod na. Nagbabala na ang pag-asa na yana nga doon nagyoy umaabot nga El Nino. It may start on August, September, October, November, December, all the way until next year. Taas-taas ni hulaw. Muna'y atong isgutan, karong taon-taon. Kamong danan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka radio sets. Duko kitang danan, uban kamu kanako, duyog kamu kanako, alang sa atong bulawano pagampo.

Once again, magandang umaga po sa tumakigso na mga Muslim. Mopiah ka na pipita amin ng mga pagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa tumakigso na mamatig salog, mayada basulom, mga manubo, madayaw, nukasuman, mga Ilokanawan, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo, mga Bicolano, Marahinaga, Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, Itsiki amin, mga Pampangan, Mayababag, Ikayungan, mga kauturan ko dura nga mga kilungguhan, ayabaw, mayugin nga agas ang inyong atanan, blahaw. Mga Bulanan, Masimbetag, doy, magawaray, maupay nga agay, utanan, dabawin niyo, madiyaw na buntag, Surigao noon, Marazaw na buntag, Marazaw, Kalazaw, mga Butuanon, Madayaw, Ngaydaat, mga Aklanon, Mayad, nga agahon, taga Binggit, Mountain Province, Gawis, ay Agsaba, mga taga Ipugaw, Maphud, an Algotao namin, Tausug, Barayaw na Maynaat, Sabakano, Buenas Dias, mi amigos, el mi amigas. Mga blaan, apiyo plapus, mga tiruray, apiyo hepe, wenno, mga tagbanwa, madigar silam kaniko. Ari sa taas mga Pilipino, nga naminaw karon, diha sa giniang nakamonitor sa Facebook, nagtanaw sa Facebook. Diha sa India, Pular Kaala Vandalam. Mga Talises of Solomon Islands, boogie boogie!

Manga French, bon matin. Manga espanyol, buenos días. Manga German, guten Morgen. Italiano, buongiorno. Manga portugués, bon dia. Taga Persia, sabe quer. Indiano, soprabat. Manga Arabo, sabah Al-KR. Manga Japanese, Ohio, gozaimasu. Manga Inzek, Hotaki, manga nanang, sasiang hao. Manga Taga Zulu, Drive, Baburika, Sawabona. Abregano, goemore. Bosnia, dobri jutro. Bulgaria, dobri utro. Taga Czech Republic, dobri ruano. Manga Dennis, hao de Morgan. Taga Greenland, iterluarit. Manga Taga Hawaii, aloha kakahiyaka. Indonesia nuk Malaysian selamat pagi. Mga Kenyan Moraho, taga Latvia Labrit, og mga Koreano, anyong aseo. Mga taga Mongolia og Lonemen, taga Poland siyang dobri, taga Romania bona di miniata, Russian dobri utra, Taiwanese gaut sa mga taga Thailand aron sawas. Mga Turkish ganay din, taga Ukraine, dobri ranuk. Mga Vietnamese in Jiao. Mga taga Tibet, niya dodelik. Mga taga Algeria, oyek Gombe Malili, taga Nepal, yaso, taga Mexico, kuwarra. Taga mga Vietnamese, pabramu. Taga Papua, Nugini, Salabaga. Tanzania, Dabahuar. Uganda Yuginoy, mga taga Estemar Dader Kamanik, og taga Democratic Republic of Congo, Muay Moka. Ako Osbon, magandang umaga po. Well, dili na gyud kalibod. Nagsugod na gani sa Estados Unidos ang El Nino. Super El Nino niha, prangkahanta na mga daan. Nagpahimangno na ang giniang pag-asa sa umaabot ng El Nino. According to pag-asa, doon ay ulan. Pero kung maulan, extreme. Ulan nga makabaha, init nga makapaso. Kanara, extreme ang tanan sa umaabot nga super El Nino. Na ulan. But then again, kung makaulan, grabe yun kung makabaha. Muna ang resulta sa El Nino. Dili mo nga, wana. Ang problema nato kung magsugod na gyud ang grabing kainit, daghan gyud ta maapektuhan. I will be honest, 2 weeks ago, nag-warning na, doon na kasimana ang milaway, nag-warning na ang nasod Thailand sa ilang mga lumulupyo sa Thailand. Nag-ingon na daan ang Thailand, ang kadagkuan sa Thailand, ang gobyerno sa Thailand, sa ilang mga constituents, sa ilang mga citizen, nga mag-andam-andam kamo, kinahanglan ato nang magtipid na kitang tanan, magtipid sa kiniang pagkaon, magkiniang magpundo na yun kita, kay adunay umaabot nga El Nino. Mapiktuhan ang tanan na to mga tanom, gikan sa humay, tanan nga mga agricultural products maapiktuhan. Tanan yun, apil ang ila mga dam, kining ilang mga katubigan, pati ang kuryente maapektuhan. It is because kung halimbawa hydro, when you say hydro, kuana siya tubig ang gaproduce og kuryente. Susama diri sa ato Pulangi Hydroelectric Power Plant. Now dito sa Thailand nagpahimangno na sila, tanan pati gasolina magtipid gyud sa tanan, magstack na. That is Thailand. Even ang nasod Vietnam, same ang ilahang pahimangno sa ilahang mga constituents, ilang mga lumulupyo sa Vietnam nga dili kalikayan ang umaabot nga El Nino kay nagsugod na sa Pasipiko, Dagat Pasipiko, o gani nararamdaman na sa Estados Unidos. Daghang mga nasod ang mapiktuhan ini. Usa na ang mapiktuhan ang atong nasod. Ang akong pangutana, kumusta naman? Gi-create lagi sa atong gobyerno ang El Nino Task Force. Pero wala na ko'y nabalitaan. After nga gi-create, gi-establish pagbalik ang El Nino Task Force, unsay na itabo? Wala pa kinadunggan nga lang yung pangapamahayag.
unsa may mga lakang kayo maapektuhan ang atong pagkaon, ang atong agricultural products, humay, mais, tanan na, apektuhan na, gulay, baga giniang atong mga kahiyupan, maigo gina because of the super El Niño, grabing kainit. Dabi, ang kuryente, maapektuhan gihapon ang atong kuryente. Kani karon wa pa El Niño, ang Bisayas, problema na gani sila, naka-yellow alert na. Unsa na lang, ug maapektuhan atong mga, kining atong mga irrigation, kining atong dam. Minus ang tubig, so minus ang supply sa kuryente. Kaya ang kapataga ni Ana, ang katumang turbine, pag sa tubig, pag bunal sa turbine, tuyok na, produce electricity. Ikadua, ang ato mga irrigation canal, muhinay yun ang tubig. Why swerte, basig why tubig. Muna, diha nga maapiktuhan. Ang akong pangutana, unsa may gibuhat sa atong pangagamhanan, aron maprotektahan ang mga Pilipino, mga lumulupyong mga Pilipino sa umaabot nga gitawag nga Super El Niño. Doon na ba? Doon ako yung nadunggan? Na ay gi-create lagi. Tinood na. Gaya nag-create na task force El Niño. Pag-create, ana, unsa man. Unsa yung mga lakang, wako yung nadunggan ba? Bisa mag-post sa social media nga, mauni ang ato mga bambuhaton, mauni siya tanan. Sa kuryente, mauni ang dapat, buhaton, in caso, mauni. In case emergency, peri-earthquake, in case of emergency, fire earthquake. Wala. Sa baga, tanon, tanom, tanan, mauni atong pambuhaton. Sa supply, sa tubig, mauni atong pambuhaton. Sa kuryente, sa enerhiya, tanan. Dapat giisa-isa na naughanay sa atong pangagamhanan ang umaabot epekto sa El Niño aron ang katawhang Pilipino dili in taon magutman. Una-unaan, hinuunaan na to, kanang Thailand mas advanced pa na sa to. Sa tinuod lang. Pero sila nagprepara rog maayo. Vietnam, unsa ra man ang Vietnam 1972? 70s and 80s. Guba kay nang Vietnam because sa giyera sa Vietnam War, gitawag og Vietnam War. Pero pag recover nila, grabe ilang recovery. Pas-pas kayo. Dinis ato, hantod karon. Grabe yun ang preparar. Preparar sa asa engineer. Preparar sa pamulitikas mga... Ay, pastilan, Lord, forgive me. Pasaylo ata. Daw mga ido kaga kuringyaw. Kasi gida inaway kung sinong ang presidente sa Senate President. Kami abisan presidente lang sa kapunungan, masugot na kami mo. Di ba? Sige, lalis ang pastilan. Subayo na lang urbalaot, nahimo na lang ng joke sa mga bata karon. Nay, lahi na lagi karon nay, no? Ang 11 plus 1 lagi nay kay 13. Ningaw ng inahan, dili nag-uy. Dili magunay, kaya mo makitaan biya sa TV nga ang 11 plus 1 equals 13. Unsa na ni karon. Makita magunay mo po sa social media nay nga ang nausab na dayang mathematics runay nga ang majority day karon 11 plus 1 equals 13. Di ba nay 12? Oh, takto na anak, 12. Unya nganong 11 plus 1 karon nay kay 13. Asayop na anak, sayop na. Sayop na. Oh, kita mo? Napiktuhan pati bata. Sa gakitabo karon di asasinado. Galibog ang katawhan. Pero let's put that aside unta para sa nahitabo karon nga linog. Diha sa Sarangani. Tuwa nga ito ubang mga senador. Tuwa sila Go, sila Bunggo, uwan pang grupo, niapos pikas nga grupo, sa grupo nila Gatalian, tuwa mga tulpo, tuwa si Ragan, dagan nga ito. Nga mga, dila na kuhingan lang, publicity nila, ayahay mo. Tuwa sila dito sa Sarangani, nang hatag. Sakto man, sakto na. Dili kay magsigimog, mag-inaway ka mo da, pag-iusa mo, aron pagtabang sa katawhang Pilipino. Gani ang giniang atong mga senador, kuhan sila, nga tag, ilang isa ka bulan nga swildo, ilang ihatag sa giniang majority, sa grupo nilang Gatsalian, ang ilang isa ka bulan nga swildo, dili nila dawaton, tigumon, ihatag sa mga na biktima sa linog. Nindot. Yun ana, unta ba? Nga kanabitong, dili sa mag-adaw, sige ka muna inaway. Huna-unaan ninyo, nga daghan kay mga kigsuna na to ron. Labi na sa Maasim, Sarangani. Daghan in town dito nga gabutang nagpaskil. We need water, food. Wala. Kaya wa pakabot ko na sila. Pero ningon na to si Mayor Pacquiao ng Maasim nga naana karong adlawa.
Muabot na. Pero wala na destroy nga dalan, ha? Wala nindot ang dalan, paingon masim. But then again, wala ni abot. Kay tuan nakapukus sa mga lugar yun nga grabe na igo. Ang giniang glan, Sarangani. Ay, grabe. Ang uban pang mga munisipyo paingon dito sa glan, igo. Even ang Jose Abad Santos, Davao Occidental, igo. Pastilan, Lord. Gani ang patay. Niabot naman itong 55, pero gikuan sa NDRRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, gi-downgrade into 47. Whatever, kumpilay, patay. Bahala, isa man, duha man, tulo man. Ang, di ba? Pero doon ay kinabuhi nga nakalas. Hindi man ang number of death, kundi dili man nato matagna ang kiniang linog. Pero balik nato sa itong issue ganina. Kaya ni saag ta. Iyon ani lang. Unsa may gibuhat karon sa atong pagagamhanan aron pagpangandam sa umaabot nga Super El Nino. Ang ubang mga nasod nangandam na, especially Thailand and Vietnam. Asa daga ang katubugas? Vietnam, Thailand. Diha ta. Ang katubugas diha, mga imported nga bugas. Vietnam and Thailand. Gahatag na sa ato. Inig-abot sa El Nino, muhatag pa na sila. Dili. Unahon, ginila ang ilang mga constituents, ang ilang mga lumulupyo dito. Dili yan sa ito, mamaligyan sa itong bugas. Dili lang sa nasa ato, kaya na yung krisis because of the El Nino. Kita in town, unsa man? Asa mo ito paingon ani? Nangandam na ba? Doon na ba'y pamahayag ang NFA nga doon na tayo stock sa itong bugas para sa umabot ng El Nino? Mastak manguna, basta ibulad laging sakto. Dried yun nga maayo, dry yun nga maayo. Mastak na. After 2 months pagkataray, balik og bulad. Aron dili mag-create og kiniang moisture. Balik og bulad para dili maabong. Hanara na. Wala ko'y nadungog nga pamahayag sa NFA, National Food Authority, may kalabdanan sa stocking sa bugas sa umaabot El Nino. Dili yun ni kalikayan. Ang El Nino maabot yun. By August, giingon na sa pag-asa daan. Wala gina. Thailand, Vietnam, nga mga dagko mga nasod. Mas advanced pa ni sa ato. Ah, karon ha. Pero tungo na, layo ra kaitan. Layo ra na sa ato. Excuse me. Sila karon. Asa taga kuwag bugas? Vietnam. Asa taga kuwag bugas? Thailand. Nangandam na gani sila. Pagkaon, enerhiya, danan. Ambot lang lagi kita. Wala pa di ko'y nadungog. Ay, mao niya itong buhaton. Sa irrigation ni noon, doon ako'y nadunggan. Nga mura og rationing. Kanilang sa karong adlaw, sunod na po, diri, murag na ayong rationing. Ang niya, nangandam, National Irrigation Administration sa umaabot ng El Nino. But how about the Agriculture Department? Kumusta naman ang DA? Wala ko'y nadungog. Ano, bitaw, naminaw lang kukuha man. Hilo man. Regarding the El Nino, ayudahin noon, ako'y nadungog. Ayuda dito. Jesus, Ginoo ko, Lord. Tigil na natin yung ayuda na yan. Sa tinuod lang alang ka na ko. May pa'y magtukod na giniang mga kuan, kooperatiba nga ikuan. Aron maka, for example, diri sa ato, pero sa Valencia. Mag, ato bitaw, natay pinya diri ha. Natay pinya, natay saging. Dagantag produkto din sa Valencia. Ay humay, agricultural products. Nga nung wala gid nato gidevelop ang mga byproducts sa pinya, pineapple gini ang namatay dol, pineapple juice sa Dol og Del Monte, namatay Del Monte pineapple juice, pero dinhi sa ato sa Valencia ang ato lang makita nga pinya na ras highway das dabung kolonya dia dai noon dabung unahan kolonya paingos kolonya na dabung mas siguro na lugar na. Nara dia, display, pinya, mora. Pero mangita kag laing produkto sa pinya by products of pineapple. Wala. Pineapple jam, pineapple candy, pineapple kuan nga dirigi process locally in Valencia. Monay akong gusto madungog nga dunay mga grupo ang i-create. Paminaw mo, hoy! Mga politiko! Pida! Dili na pwede nga sigira tagpanghatag og ayuda.
It is not. Do not give a person always fish, but teach the person how to catch fish. Mao na ang boat na ako ipasabot. Makita na to diha sa highway. Ang imo rang mapalit diha, pinya, suka. Ay gibahak. Wala man lay byproducts. It is because uiring nagakos. Walay nakatutok nga kini at uning i-develop. Maghimo tag kini ang pineapple jam. Naman na. Kini ang pineapple candy. Kaning panit o sao na to ni nga mabaligya atong i-process. Daghan, mapuslan, daghang produkto ang pinya. Kaning ato ang desaglayan. Kanang ato ang sa ganit na desaglayan. Kanang mais o sana. Mapalit ni mo sa aglayan. Sweet corn. Kanang giputos ba dahon sa mais? Ah, binaki. O, kana, muna. Dili, baki. Binaki. Magpakontes og unsay pinakanindot nga lasa o lami sa binaki. Ang mudaog i-process og maayo nga dapat ma-store og tag tagsa kasimana sama sa kalamay sa buhol nga dili dali madaot. Kana, kang imong mapalit, binakira. Duhara po nang namaligya na sa aglayan. Paingon kang kabanglasan, tuyo ka on the right, na yung duha ka pwisto diha, gasunod, mora po na yung namaligyag binaki. Pagkahuman, nag-create na yun ang aglayan, binaki festival. After sa binaki festival, what? Baki? Nay, baki? Bida. Dili na to, kana bitong style, bitaw na to nga, puro rahin ang bugiro og dating. Puro na pasiatab, magbuhat ang binaki festival. Gano, inyong gidevelop og maayo, ang binaki, nag-create mong kooperatiba nga mahimong. Kini ang delicacy.

0: naghantag mabuhat nga mga byproducts. Saging. Dili lang kayang mabuhat na to. Lakatan, saging hinog, moray baligya. At to kag Central of Farmers Market, matag sa Biyernes Sabado, tabo. Imong mapalit, ay palit na rin sir, saging, lakatan. Na ay Bisaya, na apoy dili, ang nipalit, Bisayag naong. Na ay binangay sir, para malungagon, palit na'y ginamos, no, no. Doon na ba'y nagbuhat, nga giniang product, nga daghan pagtang mabuhat, unsaon nga mabaligya og laing nga mga byproduct ang lakatan, unsaon mabaligya ang byproduct sa mga saging nga kanang sa tawag kanang malungag, chips ug unsa pa diha, nganong wala man nag-develop nga mahimong pasalubong pag moingon nga kinibay gikan sa probinsya sa Bukidnon. Pareha na yan ang atong Bukupay, das Lumbo, Kanara, Bukupay, pero wala na to gipromote og maayo para mahimong food delicacy sa probinsya sa Bukidnon. Pag miingog, Bukupay, ay Balensya na, Bukupay na, Bukidnon, Balensya. Daghan unta tag mabuhat, pero ang sulod sa utok sa ato mga purigabang uba mga politiko, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Kauban sa purbida! Bida! Gitudloan man yun nato atong katawan nga may mong tapulan. Sa tinuod lang. Muna ako sa tinuod, maghinokto ko para atong nipalit ko pinya, kaon ko. Si ko ginoktok. Dahil yun sa ilain ninyong baligya, dari. Kuhan lang engineer, kani ang kani pinya, og kana sir, suka. Aside from ana, unsa pa ilain ninyong mabaligya? La, sir. Kana dahil sa pakuha na kuhan. Ah, kuhan na, inangkat naman na siya, sir. Pero kung asa kay kamutanan, galing niya mo mo diri tanan. Puro pinya. Muna siya, sir, among baligya. Wala mo ilain mga produkto yun nga, kaning pineapple candy, pineapple jam, mga unsa diha sa pinya. May kabalo na, sir. Wala po yung nagtudlo ninyo nga taga-kuan. Taga-gini ang Department of Trade and Industry, DTI, nga matudloan mo. Taga-gini ang atong unsa ni nga ahinsya sa gobyerno nga magtudlo ni ana. Aron makaproduce mo mga laing produkto nga ugdunay mo agi, mga kuan nga guanindotin ng inyong, ipanindot ng inyong mga tindahan din eh. Mahimo ng pasalubong center for ha? Naputol? Wala na itong off-air ta? Ano sa brown out? Ah, napitlok-pitlok. Ah, okay, okay. Off-air na. Oh, di, ba, dirita, dirita. Balik tagyaw-yaw, inig mo balik na ang pitupi. Okay. Yeah. In the reggae.
1: Para sa mga nilamon ng realidad na pinangakuan ng diploma pero gutom pa rin

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Ako si Imaneri, taga Poblacion, Gipos. Sige kong paminaw sa wali ni Pastor Dan, kadakadlaon. Musayo gikog mata aron makapaminaw sa iyang pulong. Nipalit po ko sa iyang herbal nga BG Max. Ayun, ang Ginoo magapanalangin ko pag padayo ni Pastor Dan nga kanunay gyud siya mag message kay aron daghan pang tawo nga makabati sa pulong sa Ginoo.
5: Yes, igan.
6: Magdesimyo ni ko party sa aroma. Nagatiman kong tigolang pastor.
5: Okay. Nga
6: di siya makalibo. Tapos yang mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos siya hubang mga kanyaplas. Di moto, di na ulian. Din karon, dili naman siya makaliyok. Karon pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
5: Oo.
6: Tulo ka biton, o. Karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
5: Salamat sa
6: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo dan na pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, aroma herbal oil ka? Igan.
6: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sabay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay duna siya'y kaayuhan, duna siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso sama sa akong ulo nga dung mga tulo lang ka adlaw pastor sama da akong ulo nga mura gid akong gitatambal naulian gid siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
5: Okay, salamat igan. Salamat, Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay. Everybody line up!
7: Ha! Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
7: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
8: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
7: Doon na tadi rin no? Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services. Nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Lo, nganong kataki ang kaman?
2: Sakta kayo, hubag sa tail daw. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene, apan wa di hapoy alibyo.
10: Wa na'y problema, Lo. Ani-anay bagko, ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: bisan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Marama o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Kinsa di palihog?
11: Takot ako ni Tony.
10: Ah, yes, unsa ato igan?
11: Ako ni ka-testimony aning Digimax. Kaming ako nga ulo ba na kadanlog ko diri sa siminto sa iya balay na nabundak ni sa siminto. Muto pastor, nakainom ko sing duhalang kabilog. Kaloy ta, Ginoo. Halin sa to, sa karon wala naging nagsakit. Tapos ang mga bata ko, amo ni ang ginapainom ko kung magsakit sanda. Tapos tong dito kami sa Kibawi, tong pakaisa ko, yung tagaan ko ni Bradley B. Kay grabe na. Patay na gintanaon tong ako nga pakaisa. Gin tagaan ko niya sing anom kabilog. Amo ra to gin haplas ko. Ginaoxygen ang bata pastor. Ka taod-taod na nga ang baba sa bata. Nagsiling ko ay salamat sa Ginoo nga nabuhi pa ang bata.
10: Okay Igan, salamat kayo Igan.
12: Happy anniversary.
13: I love you.
12: Akong gift nimo.
13: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
12: Ganahan ka?
13: Salamat Han.
12: Di pa.
13: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa. Nakapantay ko.
12: Ang unsan?
13: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
12: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang naahan. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
1: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: O si Ato Igan na Alex.
4: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
3: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
4: Kano-kano ka na ako, Pastor. Kay
3: okay. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga sama. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
4: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
3: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
4: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
3: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
4: O, 5 ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
3: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
4: 5 ka buo.
3: Okay.
4: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
5: Nagawa ako ni sa Malaygang. Salamat po sa Bidimak, Pastor, nga nakatagman ka. Aywan sa akong pan, bana nga. Nagpumati ako sa radyo. Tapos nag-ingon ako sa akong bana nga. Makadto kita kay Diding Sibug kay maayo na siguro ang Bidimak. Kaya nga akong bana dili makakuan ng lakaw ka maayo kay ingon niya nang perti ko nung kasakit ang yang tiil. Murag daw may tunok ang yang tiil. Apang nagbalik kami og pulo ka buhok na Bidimak. Aron giyagin ano, ginti. Karo pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, na nag-ayo siya. May matambal man, Pastor, nga gintistingan kami. Pero tungod sa Bidimak, nag-ayo siya.
6: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpulin toy! Quality kayo ang pagkaimo! Mahal nino!
7: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo!
6: Naapari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
3: Kinsa ni palihong taga-asa?
9: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
3: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, unsa may imong paminaw di sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
3: Naka-arthritis.
9: O, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog
3: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
10: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato. Kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
11: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Happy anniversary.
15: I love you. So
14: akong gift ni mo.
15: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
14: Ganahan ka?
15: Salamat, Han.
14: Di pa.
15: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
14: Ang unsan?
15: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
14: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
15: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
2: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
6: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
5: 90s.

DXRK 98.5 Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.